0: achari kuchanda musambu. Achari kuchanda musambu akasirisa satu fomo mwefere ya simbe mpalogoma ye dembe ziwele dedala sawa kumiremu ne chitundu. oh my god, it's a beautiful one. Okuve wa Ronald Ruji de Dutch Elsa, okuva mnange musiriva Bubbles Entertainment na kaimba nandutu kama wede zako mwena mnange nga nandutu ya kutuwa lida omuagaru wawo mikwano jaba wala banange mjigende mpula Pisada bisinga aba wala mubera ne mikwano jamwe ne mutija zera mkwano gwange besti bananga ba besti nga baba malide waba sajja anti mundange mubera mwenyu myanyumya nzo mwami watugenda neri ku kukulwe busabala bananga avuga kataka bananga akola bwati bananga omwami anti olaba ebirabo byampadde olaba mudidi gwensimbi oloza mnange gwonyumiza yebi abera tabyagala wanji. Hey, chovala mawo, bayi ingira wo mukakodyo kona kubanga na yebi nunje byo byo mnyumiza abeda byetaga kalino mwana wa mama goino kulebkango okulachi nga webelera mu ebisata bisinga mbagamba emikwano ba either jaba sajja oboli musajjo ina mikwano je misajja muino kubako ne boundaries muino kubako we mukoma neyo ina mikwano gwo atukana mu kisenga kubulili natula ajane wakanga mnange toli iwono omusanga mudiro banyumya ne muchara wono roza it is okay nokwata namba ya bao nojiwa mikwano gwo muwala anti mnanga jaku kubira ke yange ngateliko mnanga anti tera kubera fena ani akulimba wanji. Nenga gamba takatende Ramadan. Thank you so much. Munango bulabo bobompa de. Webale munangi na kunja gara. Oh my god. Omanyi nchari baby. Anoyo na birth week. Birthday week yange. Ate gunogo no mwezi guba gwange. Ochitegera. So I'm still celebrating. Akade katambule bule dachika. Zizo. Abidi mumu nana zoka. Okode se kuminabide zama chagona kuruwa. It's a Friday. Abenasa na umbabu zaka wo ne mkulu katende Ramadan agambia nzidi nasa na Republic wano kwetu litu watumbu deda nezu kusako banange ne banange mchana Paskali saa kutegera ne mwami wa wawananyi ni chuanu kwa Paskali muasuze mutia chana Paskali wa wachitacha Maria Farmers Shop wa webuku ya ateno mwami chuanu kwa Paskali wa Pentagon rest house kasubile mwazu kuseda banange chiamani we wabu sana chiamani wa wabu sana munango gambo otia omkulu seguja Ismail Wanam Junior School Director Mulamba ato wansonga chibakuba matafali bichabu peva bichabe 99 munango bali kubera ngane wazukseda vidi chechidera nawe inkuzuku sako nabuli ajiriko ngamba lubogola simba abakedde munango kulabika nga mugendo kuyiribwa mukama alabikenga munange chibayiyiza atenga mwana wa mama namu abatachi kute week eno unakolwa luja kubera lulunji temwe kubagiza temwe malamu manyi kubera wongoza nze banango bulamu buganye nze banange kolenti yange sanne mye mukwano te wetuga hey waru abali mu mbere mbiye singa ne yiyo ochitegera agamata MC Maswanku ozuku se mukwano kasubire tumunango oli bulungi kasubira we yagala munange kale no bana ba mama mbadde incha bagamba toddawo ne we kubagiza buno obulamu bwe bugagga era banange nze nga ndabye ebintu biganye mukwano yinza okubeera awo nga munange gwowoza bintu biganye naye nga ate waliwo munango omuntu ali mu mbeera embi esinga neyiyo kale kyolina okulwa kulabika nga munango oguma embeera ffenna bwetutyo
1: manya obulamu nga bwe butambula kimanye obulamu bwa nyaanya naye obuwo bwa kikaaki eno mange nsaze kujabinika kusigiri.
0: Okay, eno mambi ya saze kujabinika kusigiri obulamu ino kumanyanga webutambula anti munange obulamu bwanyanya ochitegede obulamu bwensano nga webutambula tobera nga omukwano ngo ina mikwano jo unako olwalero nga babadde bakwenyumirizamu atende bucyencha munange nga bagenze obulamu bwensu webutu webubera lero omuntu akuyita ow'omugaso ennyo atencha munange asobola okulaba munga munange nga atacha ina mugaso lwaki kubanga olusi byobadde omuwabiweddewo abantu bensi kati mururu gwokagwe bajuza abantu bensi kati munange batunuliddo egundi aina kachi gundi mubala kochi kakati obulamu wabuli jo munange gwebona yagalanga olowoza anti munange buli anakuleka wongo nyiga ngokaba ogena kwa stressinga weka ofunene ebirwadde omuntu yanakeranga nava mubulamu bwongo inembera joyitamu kitegezo yote yali wa kubera wo omuntu yali wa kubera wo mubulamu bwajja kubera wo mubulunji ne mububi mubugaga ne mubwavu oba mu relationships mukato badde no mukyalo lokwa munange zawe de wagenze kitegeza munange rata yaina kuba uwo omukyalo asobola kubera wo naye miyaka 10 nga kufumbira naye nga ambulera nge nkube echa mutonyera tena cha kulabika anti munange yeyongereyo na wazo mkaza mfumbi de miyaka 10 kakatati yalabanka nyana agenda na abalala munange te yali wa kubera wo kale no rensonge no mbulamu obwa bulijjo tewe unyanga nyonga bukedde ku machaba abantu bonanga bakuviride manya ati chaina kubera bwe kityo abantu bensi kati munange bagala yengeza era we nalabika nga bigize gize mwawo buli omunga ateka ko kakokola tondeka nyuma wabulo yo munanga ino mukwano gwana madala yali sigala wo mbera yonna banji tubalabye mu relationship som sajjo banafuna kabengere bamusala ko kuguru omukazi nadduka ne yeyongera yo ne walinga yali bananga musubiza mu bulwadde ne mu bulamu mu bugagga ne mu bwavu obugagga yabera wonyonga mu bibita obwavu olwajja n'amaanya bannange kale no munango obulamu bwe buto bwe buyina okulabika nga butambula tenga bwe butambula si buli omuntu ajja kubeera wo oluberera

0: Ok, mbanpolo kuiye biroto kujabinika kusigiri atobo chitegera kanyomero kano yara mune kaweleza koku chigoza Ivan Jaja Semene mbanpolo kuiye kulimbieche ya sekalotera nikaweleza kujaja nai ugambo tama makate kansure wazukseda nikaweleza kubaba ngomru njina kabuko Justin ya uwe Nadia agambe tota tasevu mwewe mwami wafobwa nanyini kansure mnange ya libulu njinyo kale no mnange mbanpolo kuiye kulimbieche yoru na kuorwe gulo mwana wa mamo wai Wanji?
1: Wapuzotia.
0: Ah, ndia live and kicking.
1: Mbese chanzike dibinde ya pongo zilo.
0: Ye baba.
1: Kati nze chiloto kenalo che.
0: Mm-hmm.
1: Madungu nze yo. Nisanga kwente nga nyingi nyo.
0: Mm-hmm.
1: Madungu kwa atakavera. Nizilo ndi na yungu mbunoka. Pongo mbaga ya nyingi.
0: Kale! Ochalota nyo sente gwe mwana gwe gendo okole banange buli wolota sente manyanti obo bwavu super buliko na akayiri gombe ochitegera ataka kati yii walonze wabaddo okwata boti ekivera ateno ozukuka yii oba at least wachiri wazukusa tonna chikwata etali chirumango ozukusa ekivera ochibaze nga muli mu omudidi adage hallo
2: Ntongo.
0: Wanji.
2: Orote chikwako.
0: Ndi bulonji chi baby.
2: Akati.
0: Baba.
2: Era nesechi denga ni utete waziwa.
0: Yes, sweet.
2: Weba lutuwe nizo bulonji. Dutu simi utete waziwa.
0: Mwebale.
2: Na eche naro ose.
0: Baba.
2: Pulili za bulonji.
0: Pulida.
2: Wanga nani nitangi ya pulili tata abazi.
0: Soko iweke chiloto.
2: Akati. Naro senzi kusi.
0: Hee?
2: Nanzi kusi. Ya tengenzo kera ngenjare numa.
0: Ati kakati. Kakati omanyi chilo. Wa suzo ridde wate wadidi.
2: Na ridde koka tono.
0: Na ate noro tango mkuto gukuta. Andika kakati omanyi we wabadde webase omubiri gwe tadde n'olyoko yisa empewo ya kumukumwawo soba wazukusa olubuto lwonna lukalu temuli kantu aji babiri nawe obudde tewali kale olwoto otyanga okuse bwotyo ogwo omukuto n'ozukuka nga temuli kantu kati abakubadde okumpi ndowooza kye wabakoze amasemba yompulira ekirooto kyo wasuza otya baba wanji webali kubeerako
3: ono erinnya saalongo alugenda kondakita wa simba taxi ngambeera kya mujumbi nayenze naloose nakukyalidde ngaewuwo naye munaye yadde okumpa yadde n'akammere neŋŋamba ntongo nga mukodo bwatyo
0: na ante na nakula biddewo nti oyagala kujja naye tojja kulya tojja kulya fwena nenkyala ewuwo n'otampa wadde akamere maama nga dike wafumbiddewo bannange musajja gwera nakula badda ng'owoza bannange kintongo ekyo nemala nkikwata mu fikisi wali bwe nti nyinza okukiraga fwaya bonfwaya kakati munange tonyu you will not eat akadde kayita bannange ziza dakiika ssatu ezibulayo munange okwera essaawa 12 ezamakya golunaku lwaleero bannange akadde kalina sipiidi gye kaddukamu ennaku zino n'ogamba oh my god
4: Uyeyo manyo manyi na jatoto manye Ebyo kumanya tebigwayo Gazio kumanya kwa Mumambie sase Ne Florence Ntongo Omukeze mbakeze
0: Okay ngatona agenda kumulimu obo ino kulabikanga muna ngeyo Gazia kukumanya kwa Gazia kubongo Kale no bana baba ama Obo bado yeyo nge vitu wabibu wabibu samaso Obo bado chimanyi Inti muna nge obusa guabwe njaba Bwabeyi nyogo kastoku ngania ya wakajirikani Ogena kwefunira munnange o mitwalo asatu mumu mitwalo asatu mumu obukadde obukadde asatu muendo obwa dola okulabikanga munnange gwe kastoo kunganya obusagwa bwenjabe ezo zi scorpion yoze nkambwe n'obukenenula n'ofuna mwaka jirikani tubale omuwozo obwavu bututta ndi wanomba wadiru ate muli awo musirise baana bwe Diru ziri wano ziitinga na buyitinganyi kakati gwe nonya kati omulimu gwe ino kererako gendo nonye njaba gwe customer hanayo akasagwa kenjabo ho ande nabate nabaka kuwa yeso koka kuyingiza atoka vumula nenga mundango inokazi yobwongo erabo olabe yabantu nga baziga toroza anti mundange bazigira bwerero omusimbi guli kuli gutokomoka
4: Uliyo manyomanyi na yatoto manye Ebyo kumanya tebigwayo Gaziyo kumanya kwa Mumami isaze Ne Florence Ntongo Omukeze mbakeze
0: Okay, kande weka tu mnange nganze kampede ko Kumanga mnange zize ula bili okwele sawe kumina bile zama chago na kwa lwalero Omkulu Richard Center ya ingide dana maulile mbufunze Orono mnange legendale ya ingide wo mlangira ndaus Ne timu yona ya binsanga wano pakate mnange Ude Jabuna zibira wasu zote ya sibu
5: Ndivu lunje
0: Huru na kuruwa kutano ngonyu miebu lala
5: Ayo chitundu kunze bulijo
0: Chitundu kugwe
5: Kwa tagana noko nyuma Chitundu kunze
0: Panango libulunji
5: Mkunja kata manye
0: Mkuna agamba chi
5: Mkuna taina tabo
0: Abeka
5: Batele de ubia
0: Olese batele la chi
5: Batele de ubia
0: Bubia
5: Chivyo chimanyi
0: Chine chibia chetu nyuera mwegu
5: Ayo chibia konga chikikinala
0: Aha
5: Kutula
0: Chita
5: Kati abe wakabu
0: Kato nango mtu wambuza Tongo, omusajja gwoina muteredde.
5: Eyo mugwa tuteredde bubya tuli.
0: Atewe baba banji, tuteredde bibya.
4: Nenu yesawa yendala. Kuluba

0: bitundu bya Makindye ngera bano baina ne motoka jababadde batambuliramu ekika kya Harrier namba UAA 11A2 ngera babadde ne piki jababadde batambulirako. Omwogezi wa polisi mugikadi wa Uganda Fine Twa Kasirye akasizo okukwatibwa kwa abavubuka bano kyokka n'abalabula okukomya obubbi.
1: CPS Masaka sobodo kwata nane galira abantu basatu okuli Mwanguzi Aiden, Amanya Albert, Sako Makona Ronald. Abano kiganjwa badde batambula bitundu ebyenjawulo nga banyaga aba mobile money nga bayita mu mbeera ey'okubalimbalimba n'okukyusa amasimu ku kawunta awo nga bakola. Era nga kino badde bakikoledde bbanga baali bakikozeeko mu 2025 n'omwaka guno bakomyewo bitundu byebimu era omu baasangiddwa ngera bagezaako okubba aba mobile. Kirungi gwe babba olwasooka n'abalaba era n'akubira abantu enduulu abantu abeesombodde ebwe n'ebwe era ne babagwa mu buufu. Era bwe twatuukidde nga baagala n'okuba ku makumuli ne twatwakiriza embeera ne tubakwata n'emmotoka gye bakozesa ne tugikwata ssaako pikipiki gye badde bakozesa. Era nga kati bano baguddwako emisango gy'okubba aba mobile money. Bakkiriza n'emisango ekyo era ne bagezaako n'okwagala okumala ensonga ezo wabweru wa poliisi. Naye abanoonyereza tusobola kubanga tukkiriza bwe tonti gwe banakkwata kuteye omumalirize ate olwo atakulabi. So n'olw'ensonga eyo tubalina tutuumira bikolwa nga bino eby'okubba abantu mu nzibe eyo. Ebikolwa bino bimenya amateeka bibi nnyo, tubakubiriza mbeere nga mukola.
0: Fine Twa Kasirye era annyonnyodde abavubuka bano wa gye babeera.
1: Mwanguzi Aiden, myaka 29, mutuuze we Makindye. Amanya Albert, myaka 24, mutuuze wezana ate Makona Ronald myaka 22 nawe Makindye. Ekitegeeza nti babadde bavanga e Kampala ne bajja balumba abantu bafaabe Masaka naberanga abanyagulako ebintu byabwe. So omuntu yena bw'obaayo ng'abantu bano baali bakubyeko era jangu ku poliisi ensonga eyo gya so namwe tubakubiriza okwewala ebintu nga bajja bbatira bwereere.
0: Wabula bo abagambibwa okuba ababbi nabo beewezezzaako nga bali mu kunnyonnyola omwogezi wa poliisi nga bagamba kyono omuwala abawaayiriza.
2: Ono azaali bwenu Masaka
1: katate ono agabadde omwesikooti nzeeko
2: si kumwesikooti nga kuyabadde amuvuga ebyo byonna jasi omwana byayogera byonna musimayi tufeanamuvaimene byonna byabulimba
1: bagezaako okusalayo omukazi sente ze
2: ekyabaddewo kyabaddewo ekityafandi nti nze nabadde nina okugenda kati neŋŋamba naye opoliisi yowenga nga baŋŋamba kimanyi omukyalo oli yennyini yaze natiisatiisa oyo ajja kitugamba baayo ne bababba bangi mutekokubanga mumwe baba neŋŋamba era kwe kugamba fa nemugamba kati nafe bababa bino banaaleeta yena olwedde twavudde eri nga batukutirwe batukuta ebifaananyi n'oli asobola okujja naye oba tiwamu naga oyo yanzi olwedde kati ebifaananyi byonna babirina okamulira akantu ako bakumugamba feresi kompaseti naga aba mwamiliyoni 5
1: kati mwesente mutambula nazo ez'okusasula abantu
2: mutambula nazo era nakubidde mukyala wange sente yeyazijje mu kabanka gyako nazindi kusimuya
1: olumale
2: naye nga tekyabadde nti oba twamu feresi omuwala jasasa naga abano banzibu
1: ate mukulu gwe twogamba ki ku nsonga eyo
3: sirina kyamaanyi kyemanyi nti oba kyabadde kuba bagamba bye batukwatidde byadda kati sirina kyemanyi.
0: Kula Radio Simba, nze Margaret Kayondo wano mu site e Masaka.
4: Mukiri ekikeesezza olunaku olwaliro mu ngule ya Sseddume Lubogola Simba World Cup y'olulimi Oluganda n'okumanya nga kakati esemberedde okufundikira sabiiti esooka ey'omutendera ogusooka abakontanya ababaddewo bwe bakibu bawulikise.
5: Tuli Sessanga Henry Mukasa Jembe lya Mbuzi.
6: Sessanga Mukasa Jembe lya Mbuzi otyo kale tuli wano Sessanga awantu wetuziise omuntu mu Buganda lwaki tuyitawo malaalo alwantu wetuziise omuntu mu Buganda lwaki tuyitawo ku malaalo
7: anti wefaananyirizaako nga ekiraalo omusula
6: wefaananyiriza omusula nti Kasirye
8: kamugezeeko ssebo wayitibwa amalaalo kubanga abeera aziikiddwawo abeera agenda kulaalawo kiba mu kikolwa okulaala aba agenda kuwangalirawo ebbanga eddene
6: agenda kulaalira awo kiva mu kikolwa okulaala
8: neyanziza sebo
6: negafuuka amalaalo walaalidde ebbanga lye lyonna.
4: Eddakiika kakati ziizino ziweze 16 eziyisise ku emu ey'okumakya tuddiŋŋana ku 2 n'ag'empapula.

0: Kruger checked. 30 years of serving Uganda.
1: Deire muni takati gwe nkute. Wandi sinagamanti. Okutu nkira na mulondo kukuno kwe kuliwo. Mubuka mubwetu olo. Kawamunye wano. Nikabuza. Ntibyo nebyo ngabige na mumaso. Omusuga chichichi agamba. Oja bila bifana nyebilete duwa bibino byabantu basatu. Omulangire yalonde duwa okulie ngoma. Oja kwetegereza wano mlala uno kubalese. Omumbeji ya kumuntale. Oja kwetegereza no omumbeji ya Elizabeth Bagaya. Baba nubalete duwa. Nipakubulira. Ntulio ulangira rugude munabe. Oja kwetegereza. Mubano baga ambanti. Echira amecha alekebwa oyo nyimba kabamba iguru kido wokuna. Mbuchino kuwewe chitibwa. Kati echira amobichie bichirimu. Oja bila bamu daily monitor. Daily monitor. Ila yongide na kubulira. Tiwabuka mwa watu ulo. Uli masanga nzila gawe demirimu. Niwa kubulira. Ebi mkuwebi ya bitu ukidua ko. Mchisanja. Nobuwelezo wabadeo mukama. Oyo nyimba kabamba iguru. Rukidio wokuna. Nipa kubulira. Ti wakati. Mukufuna. Omukama omujja. Oja kwetegeza nti amateeka. Gaga na gaino kugobelwa. Wamu nobulombo lombo. Kati mkwetege kilo okumutereka. Obo okumutabaza. Niba kugama nti ebyokweli nda binywezeddwa. Oluddeyo. Mubiri mikono eja polisi. Gata kone jeri yeguanga. Ili UPDF. Niba yu wa Uganda Cancer Institute. Oloza tebasibu domu nto wokubiri. Ngono obusomyo obusimbuliziddwa. Oja musomako uno David Bangomini. Awanyi. Wa miaka 15 mumu kage jobukulu. Nebya diri debyo na. Bibi noja bila bawano. Nipakubulira nti iye mkutu ya mkwani da wala. Jivirite kuwa bantu banje ukuchankala nubongo. Mbulia siba kumkutu. Na abira kukufa kumachia paka lwa gulo. Agendo kukufa ako. Ngatacha inacha inza kweko leda ngoo muntu. Nipakubulira nti kasasiro uno uomu Kampala. Tika kati ate afuse chimu kwebio. Ebivamwe noso. Nipakugama nti buyu nakuo luita wo. Kampala ono. Abera mutani za kasasiro wazindaba. Zizi ne 12. Ulonajibu wawo nandichi. Bisange mulupapula uno. Uluwa daily monitor. Mulupapula wa daily monitor. Mugeno kusanga mabaruwa gata liga mu. Gagano unagonga laba. Gakeze dua. Kakati uno agambi enti. Chiadachi nzudo mugaso gwange. Uno umu na maulire Solomon Sirwanja. Nipakubulira. Temiaka 15 nejobu uweleza mchisawe cha maulire. Kakati wetuogerira. Yomu kubasente babebi alo. Mugwanga ino Uganda. Nipakubulira anti yeye ambiso obu kugubwe. Nobu manji nebila lebi tambu hira mkowelio. Okulaba anga abantu beba mutakudeyo. Abatusa kubu uweleza. Bamu wadu omu kumulamba. Luwachi. Ebibuzo nebila lebi dirira. Ojabisa anga mulupapula wa daily monitor. Mulupapula wa daily monitor. Mugeno kusanga maulire gaga na amala galete dua. Geku usakunsongezi ya biobu zimbi. Amala genda ba. Bakubulide ne bakugamba anti. Esemba buleyo. Waluo damu eiti wakachinga. Mbweno chienkana. Ye mama waba ntuwabeyo. Damu eno ne bakubulida. Tia zimbi wamu mwako walu kumimu enda muatano mumu enda. Na embu kakati nejebuli eno. Ama kagaga na agasoba mumitualo mukaga. Gega jifunamu. Ne bakugamba anti abantu bayo. Ama zigayo baga koze samu bintu ebitalibimu. Gama angamu mirimu eji waka. Gata kono kunye sensoro zawe. Olone chisawe chobulunzi nobulimi. Na chilo kachitinta. Wategede kumsawo uno. Uwe chinansi ya singi sidua. Ogo kusada kwa umwana. Usomee kwa umulabe. Uno kubuga madina. Na chie yune. Wawa. Ojabida bawano. No umwana uno. Gubasa daka. Na yoja kumwete giriza. Ibya dirabyo nawe byatambula. No ebyo byonna nebyo nkomedde bwe yatuukidde okutuukibwako ojabisanga mu lupapula luno. Mu lupapula lwe lumu, mwongena okusanga ag'ebyemizannyo kuba nago gaagano ndaba nga n'owe mindi asena. Emizannyo egitali gimu, gino giwandiikiddwako n'ebyo ebizze bigivaamu, mipiira ginaasambibwa mu ganda lya ssabbiiti eno, bino ojja byetegereza mu lupapula luno olwa daily monitor nze lwentadde ku bbali.
2: Olirandi loading olimu Uganda obebweru wayo, okoyo okwereegana okugobagana n'abapangisa, oba osanga obuzibu okuddaabiriza ebizimbe byo. Birungi Finance Solutions Limited, nga tumaze myaka 12 mu kisaawe ky'okulabirira n'okusolooza ebizimbe, nga tukozesa obutendeke, obwanjulu kufuna obwesimbu, tukungaanya sente okuva mu bizimbe by'ebipangisibwa, okulungamya abapangisa, wamu n'okukuuma ebintu byo byosizeemu ensimbi, n'okusasulayo ku nsimbi ze weewola mu banka mu budde. Tukola mu Kampala, Wakiso, Mukono ne Mityana, ettabi lya feri ya Mityana. Likuwe Beneza Shopping Mall, kumwaliro ogusoka ESM Anamokaga, opposite Stanbic Bank, kulugudo lwe Katakala. Ebeneza Shopping Mall, chizimbe chipia, mutawuni ya Mityana, ngachirika ebife bipangisiwe biwerako, ebiyebi obusubuzi, wamuno okusuramu, kumiwende mirunji tala. Mwebarandi lodi ya waine bizimbe Mityana, ebiyo.

0: ali mchigambo mudiro uwa ali mkaruzika kati abana beyadzala bagenda ababu urenzi abarangira kakari chigamba nchi uwa lero kaboyo avute mbrambu yansi mama bituke micha nesonga bagaya kimweyo kitegeza bagenda kufuruma olubiri nembuga y'obukama bwa toro ibyo bagenda kugifuruma okudde ebbali obugagga obukwatagana n'obukama bwa toro kati alo akize mu buvunaanyizibwa obw'abataka ababaliito oluyo olulangira omukama azenga mupya obugagga bwebagenda okuba nga be babuddukanya tinuulira nti amaanyi g'obugagga bwa toro kati bugenda okuwaanyisiganya emikono kati bwebagamba nti okufa n'obutanyagwa oli mikaboyo bwafuna obuvunaanyizibwa obw'obukama embeera tasage enkaaga mu mukaaga nkaaga mu musanvu n'emugyako kenda mwena lwakomawo ku ntebe bwagivaako omutabani era omulangira kaboyo kati ali mu kaluziika nga tazalina bulamu bwansi n'aba nga yazzeewo line ejinga bwe badde etambula n'obukaga bw'obukama bwa toro kati mu mbeera y'amateeka buba bubavudde mu ngalo
1: naye ate mwami mukulu byasi
0: olwaliro gy'olaba ettooro eriwo ku lwa bugagga so si obuzaale obw'omusaayi obw'ensikirano nga bwe buteekwa okubeera okutambula
1: kati oli ayinza okwebuuza n'agamba nti bwe kuba kukola birungi bikolwa ku lw'abatooro birimu okutunuulira nti nyumba emu ye yagala okufunamu kubanga obukulembeze obujja butwala butoolo okutwaliza
0: wamu gwe kitwale nsuyinza okulabirako ekyafoni mu Buganda olulyo olw'omulangira Nuhumbo gw'e Kawempe nga lye lutwala ttiimu Kibuli awamu ne ttiimu olwaleero ey'obukulembeze bwa Buganda obwakawafu obuliwo obujjajja bwonna bwali bumu songa Nuhumbo gw'osanga tiyasigala mu layini ya Buisiraamu yandibadde egambibwa nti abe bandibadde bagenze mu maaso n'elayini y'obwakabaka bwa Buganda naye olwokuba bonna ba musaayi gumu tewaliwo kigambo kya mbeera ya kwagala bya bugagga olwaliro bonna batambulanga ab'omusaayi era ebirimbe emu kati olwaleero ettoolo ekiriyo kigambo oluuyi nga bonna entumbo baava mu yarukidi kati ttiimu ey'obusiko obubaddewo baagala okuddukanya obugagga bw'obukama ngaera be bakyabuli mmeta kati abatoola abataka awamu abalangira ababiito kati abakuse bagamba yuli muntafeeri yamala ebbanga nga kimukulembeze w'obukama bwa toro n'abanga esasagebote wano gavumenti yabujjawo ebbanga kasavenga nga bamutuuziza ku ntebe akomyewo mukyenda mwera yamala ebbanga ttono omukama n'amujjuula mu bulamu bw'ensi
1: kale kakati
0: bwamujjuula omugenzi kati olwaleero kaboyi abaddeko nga wa myaka mito kakati abato bagamba ebbanga era emyaka asatu mu ogumu gitutte nga bali n'obuweereza obw'omukama abaddewo nga yali muto kale ate basobola kugamba era layini asigale nga ya mwana ow'emyaka etaano nga muto baagala balabike nti bali ennono yaabwe okutambula obulumi nga baggumivu kasita bonna entumbwe obujjajja bwe bwarukidi eyaliko omukama wa toro
1: kale weebale nnyo mwayi mukubya byasi nzikiriza tukomawo obufunda bwakadde endaba yeeyo ebintu tujaanirizza
2: eryo lye libadde eggulire mu mboozi

0: Acha naku kanzio bakabuno.
1: Batinta mungule, kumi ni mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula simba. Bano batinse.
2: Omuyovu sesanga.
3: Tinta tinta.
2: Enjovezara akana. Na yenga akana ako, keku usakulinya. Elitumi wa mchikache enjovu. Akana ako, kena ke enjovu kawa kaiti wakati.
3: Akana ke enjovu, baba kaita nakati.
1: Tinto tinto.
3: Sesanga hino mkasa jembe liambu.
4: Sesanga President Yusuf Chironde Lule. Umwaka gwe njini gwebamu laiza kubwa President wa Uganda. Gwe mwaka gwe gumu. Mwebamu jirako obwa President wa Uganda. Gwali mwaka chi?
3: Umwaka gwali gwali kumiruenda nka gamu nana.
4: Neda.
1: Kabuze kata tinte.
3: Selugote eno kamsaji atadivu.
2: Uwa mamba.
3: Jenza we mamba.
2: E mamba jiwe dideli na mabeli. Echi walio chuo ulideko.
3: Yes, sebo mtu juwe nguli.
2: Gaiti wagatia.
3: Sebo chinyezi.
2: Amabeli ako gaiti wengobeli.
1: Hey, nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. E kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nelu wongora. Simba.
5: Ulina umeka kutunze nimire eno kati obulimi obukoye bwe simbe mboga zibaruka tezi zimba akasanja kazitigomya epa atwale banga dene ate bwakula bamutono nnyo kati no mutungulu mukala ku mitwe ne bukona ate bwe nkungula bubate bwenkana nkananga buvunda mangu
6: ensiku zo sigawe wali obuzibu siga Procter Cabbage atamanyika sanja aweza kilo nyambo na kunsambu

0: Oli kulubagula simba akaseera kacha naku eyafe sibaluwa fagafe gaba mazima ageyogerera wano ninawo omusajja twagala tuyitiremu ensonga ze nazo tuziwulire ate zo ziri zitya kale mbuulira bakuyitaani amannya
1: Manya mpitibu Okero Rigani.
0: Okero Rigani. Uliwa miaka emeka?
1: Miaka asatu mwena.
0: Bakuzala wa?
1: Tololo.
0: Tololo. Uli muteso?
1: Yes, nyabo.
0: Wasoma ko Rigani?
1: Nasoma ko mpaka senior yoku satu.
0: Senior 3? Tata jali?
1: Yafa.
0: Tata yani ya manya?
1: Omuta Oulet Alfredi.
0: Ate mama?
1: Mama Chizarema. Italiwo.
0: Na hii yafa? Mama afa, chuwamula bako?
1: Ye yafa ni miaka angena. Na ye gundi goma tata. Yafude ndi mukomera.
0: Tatu
1: wa tatu. Yabili mwesa tu.
0: Mpozi kwari kulogula simbo. Msajyo na abade mukomera. Na hiva muta. Ni mpapula zonezi muta. Nga namu. Aha. Tata afude?
1: Bili abili mwesa tu mwezi kwa Januari.
0: Nga guwabade mbusibe.
1: Mbade apapulizo.
0: Tata afachi.
1: Patata yoze byo kufabye na ulira embera anti yaina musukali ne bino bya po bya chikadde
0: kwa chikadde
1: zina lya semba nze yali
0: asemba
1: wakaye ine miaka 8
0: tata yaina miaka 8 kati goluvanywa lwa mama okufa wakula nani
1: nze nakula na step mom chichitintalao era nasomera
0: chintale side wao
1: chintale mu Kuraini hai, sume walenga kuraini hai, waguruwa, wango wa gaitano. Iwale sume uloita Clever's Origin, kwenye sume la primary yangi. Clever's Origin Junior School, wa Mugwanya.
0: Ocho.
1: Then secondary, ni nji sume la Idudi, kuhavadi. Idudi, saidi za iganga.
0: Kakati, tata ya kola ngamuni muche?
1: Tata ya liwa prison.
0: Oh.
1: Tata ya liwa prison, na umula. Kati ya u. Wembera ungeji yali waka step mamu nga teka kembiro mbiro nga buwa
0: mani. Chicho icho kuteka kembiro mbiro.
1: Okuchunya tayagala ebyo kusome ebyo akote akugo semba yo kugenda wa okusomero emmere tewali yababe bebasoko okola byo kufuna kati embera nenda
0: wanga. Tata nga biraba.
1: Tata yali muzeyi. Kati atono omukazi yali akyali muto
0: omukyala
1: yali akyali
0: mama
1: nga mama ye muto kati nobo omugambe era omala era akagamba anja kwogera naye
0: tata
1: kati embeera ne mtutukako ne nsukako nenyigirizibwa ne
0: onyigirizibwa otya
1: okuwa
0: mmere nga balabali dedda
1: n'okunkubanga nga emirimu nze nkola waka kati byatuuka mu muzeeyi n'ateekawo n'antwala kusomera eyo Busoga era nawo ne ntuukawo ng'embeera ngo school fees nga ya lutalo kati bwe nakomawo muzeeyi ono ono step mom n'agamba muzeeyi nti nze kirabika njagala bya bugagga kati ya muzeyi wa yaviro kunteka mu prison nga yaloza nti ali kuntu walayo kola chi okukukumbo nti ntiye oba nkole chi ntereero oba nga yebo bolibo
0: ala kati natwala mu prison
1: ye
0: mukomera mwenyini
1: mukomera kati yali wa prison na tunatwalayo mu Kampala remand koti bigere
0: iriruda weyo
1: koti bigere ruzira remand
0: olunga tatu kukutwalayo wali okoze musango chi
1: teri musango yali kubanja sente za school fees
0: ne wajja kuchima school fees
1: kati step mom naanza nya film
0: naanza
1: nyinalimba muzeyi manyanchi ya kanti nze kumuta nze mbanja byagu njagala byabugaga biki njagala
0: taka
1: miaka 16 17 kati mu kuvayo eje bantu wala je nakole mikwano eje abavubuka
0: mu prison
1: ngende de kumusango mulala nkomawo katate nyingira biguru
0: kwange waka
1: weeks zalinga 3
0: nofuna ye abavubuka
1: abavubuka nibanga mibanyingiza biguru ebyechi ayigorude wakana linda byeche bankoze nga mama avuze speed avuze muzeyi wange speed muzeyi tampuliriza ulira
0: sayi kati muzeyi yakiriza nti ze kubanja byabogagga
1: kati yebaga mantize na kumutta era kuvayo na mara kumwetondera mu koti nenga nchikola
0: kimzeyi nsonyo wasibade
1: ku hanga nchikola kuvayo nenga mutima
0: balimba
1: ngaze nyimanyi mazima dateri chemba denkoze muzeyi
0: kati we wavayo mukomera wadde waka
1: sadda yo waka kwanga ndichene ali chintu useko nalisi sobela kudda yo
0: wadawa
1: nada ku street Kampala kutandika kubera mobile groups zaba yayi.
2: Mm.
1: Awo nayigira kutandika nga banjigiriza okubba.
2: Oyingidde ebikoosi.
1: Ebikoosi.
2: Mukusinziira wani muddawa.
1: Ni kati nze nali nsinziira nga olubaga.
2: Mm.
1: Nga tutuwale motoka ezo enzibe.
2: Mm.
1: Kati ni ngazi.
2: Mujja ni mutegula we motoka yomu.
1: Aha, bamungu
2: zomujjawa.
1: Lumu twazipangisanga.
2: Mm.
1: Lumu nga tuzipangisanga
2: mutuwa. Ngabo ga self drive.
1: Aha. Olulumu nga tuzitegulanga yo batukoleso ebintu bayito oluso.
2: Mm.
1: Oluso.
2: Olumanyi mwami mobile.
1: Oluso.
2: Oluso re motoka.
1: Luso lukabanga kabanga akuma baka songola baka kolera nyo mugundi eno wanse eno mshauri yako
2: kale baleketo balabula ocho
1: zeyo katuwali nga umusaji yali atukolera anga kubo buntu wabunena
2: kakati wemute gula njaga lansoke nkubuze untite mwatuganga kwa uluwa na abagira ni batuga abantu wani basala mwate mwa inabisi
1: neda fetuwa kola mirimu yoku pangisa na kutegula kati wabanga oba wali wabatta abi groups ebirala nenze mu ole yanjigiriza yali ayi nawo makazi
2: kati bwe mutegule motoka yange mujiteeka wa era ne mufunira wa
1: kati nga tujitwala nga tujitunda nga tujitunda side ze Kenya eko
2: mufuruma
1: nga tufuruma nengo no musaba saja betwali tuwa connectinze eko nga bubaye baamanyi nga ndi muto
2: nga baba wayo sente
1: nga tuwayo sente
2: go waliyo manyo kuvuga motoka
1: nali sina yiga
2: ogendera mbugende
1: ngendeza bugende jasi ngenda ne mpangi sana ne mpayo face yange
2: kakati olwani agenda okuvuga
1: wa anti zengena ne mpangi sango omwani ne mpayo face yange olibwa akirizo okumpa ne mpitane njija ne anko wange
2: Kumbe uye mubi wae.
1: Kati na nitufuga, tugenda kumukolo, wetuga tugambe, netutada. Kati olumu echiro, nintambula naba na bagyo no kutegula faba kolo kubasindikako. Kubasindike
2: motoka.
1: Ngegenda kuwaka nga mazoji kujisala.
2: Bwe ateo kati bwe yaka nga muduka mwesoga.
1: Aha, nga tugenda. Kati ulamu bwaba nga bwe butone nga nze ndabe wafi. Tiri iyo yali ako aino musayo ogu.
2: Tewali yobo.
1: Teri wade nomu. Wabula antina embera yantu kako. Atende jenali mundi muto. Ne mtandu kukole bintu ebe. Nenga sina kwesa lila wanti idala chitufu chirunji.
2: Katibava kuchata ukudamu kusiba. Waliyo biye moto kangameka.
1: Zosi jakuli imba antinzimanye.
2: Zawira.
1: Zawira. Kuwanga na bansi be mirundi minji. Bansi be mirundi minji. Ne kulutu eno. Nalinta antisoku. Okufuna mungu kuze ni miaka abiri mweta na abiri mukaga.
2: Ucha abiri mu.
1: Nga ncha abiri mu. Nga antandi soku laba antiwabula musiburu unji. Nga andibuwe nga steba na kudamu kusiba guno. Nga anze mutima anchi ulira. None ya njigiriza.
2: Mwudu ya gala kurokoka.
1: Nga none ya njigiriza. Nga ya alokoka.
2: Nga ya bivamu.
1: Na ina ngamba.
2: Mwabuga girovem bintwe.
1: Na ina ngamba. Nze na kutuwala yo. Nze ngamba bivemu. Nga anze nchali mu engeji nchali. Sinafuna mubizibu binji. Obanga ndawa nchi. Nchali mu akasente wandaba liyekubo limu
2: waliyo mfunye yo sente nga meka
1: nani nga ndaba nti mfuna yo milioni 2.35 mfuna
2: wazikola muchi
1: ate nga uchali mu era munange byabavubuka era polisi bwe kukwata
2: sente zo kuyaya wazi toina kiwafuna mu
1: teri kina funa
2: waliya mu bindazi
1: bindazi kati
2: nene wasamu muchala otyo
1: kati ogendo labanga polisi yezitwala bwe kukwata bondi bakola ki era nga bwe zivuwe
2: kati kuno bakukwata di
1: banku atabiri 18 omusango ro gwaba ogwo mukuru omugusa swa kuogera ni kuruga emotoka kuruga abana bagenda ne bajimuja ke waka ewuwe ni bajireta ni tugene tuene mbayamba ko okujitunda kati kuruge
2: sigwa wabba
1: na isinze ya
2: bo abanonyeza omuguzi
1: kati nemba yambako ne bajitunda
2: okay
1: kati mu batu kwatiranga obako atoli omuguzi emotoka eri na abagamba yajirese yegundi nga yampadde abantu bano nga yenze kati baba ne bankwata gwe gwali gusoso kubera ku musango kutwala mu prison eri maximum kwa walimu bisaya biwona na komanga wano mu prison nero tweno natwalewa mu maximum kumusanga upper prison kabintu byanja olu atenga wa musanga yo muntu nga bamusiba 9 mukaga 9 mwena
2: emyaka
1: ngachali yeyo bamusiba mukyenda muno no emwena ngachali yeyo kali nawo bakutadde moyo omuntu nolyoka nolabe dala ngubula mwa tebuno pino bilala katwe bantu walayo nentambulanga koti
2: oloba kusibiddewa
1: apa prison maximum wali jamiro mukuru besi jesawa zino
2: katwe balaba kogwe
1: be jamiro mukuru bulungi nyo namulabako besi je bagendo muleta nganze mvude bantadde maxioni benga ndi kumala busibengo busibe bukendede
2: ate katoka juvi
1: yena beranga naye kwana zena kolange milimo jo kuozengo yiko na yolezanga bagaga nokubafumbira besi papa abo bonna abo nganze mfumbe mmere
2: go bafumbira okufumba wali wakuyigirawo
1: era bi step mom je milimo nzena linji kola
2: twali omulala bafumbira baba nene mukomera bakuwayo kasente
1: Bampanga ya kasente era muwe nali nvuddeyo bwe nali nvaayo bansondera sondera bana nali mazo balaga cheni nakati ku mutima
2: nibanga enteredde
1: ate njala kuyamba
2: ku bana
1: nasoka kulaba bananga abafa nenda bane
2: ba bafira mukomera
1: aba bafa mukomera na abafe bweru nga baba kuba masasi deni nangenda kuba mu ekifana ningamba ni ayi waluwa abantu abalokole ababbi ba mirundi esatu waluwa balwa mbera waluwa balwa groups waluwa balwa mti musayi ne wabwe kijja bobabbi kati ngendo olaba ni neno enonya ngendo kizula nze siyali mubbi ndi mubbi na balwa mbera
2: otyo
1: kati awo bobankwa mwe nali ngendo okuvaayo bandi abagaga
2: bade nkubuuza nti ova olaba nga abantu bafiira mu bubbi
1: nange mwenyinyini nga n'amasasi
2: gakubako
1: ogulu wano ninawe sasi kati ngenda okulaba nenkuma ekifaananyi nange mutima sali mubbi ndinge olaba nekitegeeza baliwo abavubuka bananga bali muŋŋanze naye nga bano abantu babasalira omuntu amusalira omusango naye nga tamanyi lwakyona ali mu mbeera eyo oluusi naye ayeegomba okukivaamu netayina ngejaso kivaamu kumwaniriza okumukansolinga kumulaga tikisoboka ono okukyuka kati nze bwe natuuka mukomera nenkibuulira kajubi katoka jubi bwe nama kukibuulira katoka jubi nenkiddamu ku musajja baali bamitamidu ye mugagga naye yavaayo nangamba kintu ekyo kisoboka
2: kyosobola okuwona obubbi
1: nenkitandikisa mukomera era ekifu
2: kyekyaa mukomera okola otya
1: naye nkibuulira osi yali sentalo
2: kati omugambo otya
1: nemubuulira ekirooto kyane mugamba muzeeyi waliwo abaana abaagala okukyuba abasobola okulokoka nganze bwendokose waliwo n'omulala oyo gwotasobola kulaba naye abantu bano ng'akooye waliwo abantu ngaffe omuntu amala akula obusibe emyaka 10-15 bamukwata ayina akatono kaalina naye bw'ayingira ekomera agenda okufuluma ng'abantu bwe baatunda akantu ako oli mukazi we yakamubbako olusi balooya baabubba naye naalina birungi byafunayo n'asoma n'ayiga bisatifikeeti ebyenjawulo n'afuna ne ideas naye emyaka 10 bwe gigwawo n'afuluma ensi emubuuza ebibuuzo ng'ali ku geeti ofulumye oleese kaki kati wa ensi wetana kumubuuza ebibuuzo naye ng'alina bye ideas ennungi teri asobola omusikako kweze ideas zituukirire kati n'afuluma asanga yali amanyi baafa abamu abamu baagenda ebweru abamu baagaggawala tebaagala kumanya kati ye n'aba mu bbanga teri munne amumanyi
2: kati gwe obusibe wamumala mu bbanga
1: myaka 9
2: ng'oli mukomera
1: myaka 8 ne bansiba 9
2: otyo kaakati bw'otuuka okuvaayo ogamba nti nga mboneredde mbwakolawo okyawo era osooka ombuli biki bye wayigira mu kkomera
1: nze nayiga mukomera bye nayigira nafuna dip certificate 3 nayiga okutunga engoye okukola engatto byenjagala okubitwagala tutandike bulungi tutandika okutunga engatto manyi okola liquid soap then nina certificate 2 mu ddiini
2: oli mubuulizi wa njiri
1: nsobo bayibuli njisoma bulungi nnyo
2: oli wa ddiini ki
1: ndi mulokole
2: kaakati ekyalaani lwaki tofuna ekyalaani n'otandika okutunga
1: era ekyalaani waliwo yatuwawo ekyalaani tukirina era tukola liquid soap
2: ekitunga ki
1: kyetulina kikola ngatto tukolayo obugatto bu crafts katwagalayo ekyalaani ekitunga engoye ekyamasanyalaze n'ebyuma
2: ekyabulijjo temukirina ekitali kyamasanyalaze
1: fashion kati waliwo byetakola kiri kino kiba kyanjawulo omuko okusinga kiri
2: kakati mukomero vayo di wasavi ngobusiwe miaka nejigwako
1: jagwayo bulungi nyote bamba nja biri ya biri mukaga mugo kutano nga musanvu
2: nibakuwe baru ekuta bulungi nyo
1: bulungi nyo ne milioni zange tano mitwalo
2: milioni tano zachi
1: izo sente nazikolera mukomera na abagaga bansonderako bansona yo zange ngoye ne mfumba kati omula mukomera mukomera enseri enseri eriyo eringa eno
2: eringa
1: eno ayo ndaletia nti wotuka yono otagala kukola no nyoma boto bobona bona woguira kubasiyazi woguira kuchi
2: teba kusiyaga
1: neda nyabo zenali musajja mukozi iranze nesipapa mu kujira ya osinga buli omuntu atuka bwati omuntu ovunanyizibwa nga mpita
2: nga kumoleza
1: jojja muoleza ogena mufumbire merenga manyi nze nsingo kukubandi mugonvu
2: manyo kumeje
1: aba abantu ya kati atenga sifa yo kunvuma kunsekerera anti biki biki jukira abantu eri badwe ni bavimba nga bolabe kiri eno naye nze natuka eri nenzira down ya chovula we na vali
2: sente zo bazi kuwa
1: bazi mpaka jibinangu lile simu walua bagaga wali mkonde mweyo mbaba siba kufa bula muwe wabwe ni vansupa milioni satu na ange kwa akaunti na hili nsonze kwa milioni bili
2: musibo ugula wa akaunti
1: basi waandika
2: wazigaya wana
1: basi waandika kuchitabo chawe katilabo ya nakomao natuka na wachuma wako tu kutuka wote nga toina wote andikira
2: katibu watuka watukira wa
1: natukira mugundi kuno kubupande kuno upangise nyumba kuno babloka kwe natukira
2: first what day wa mwe chitintale wan kukuveru zero kude chitintale
1: kati kusinzia nalina maldo kufuno obubaka tebachi aliwo
2: bala gawa
1: buliomu zei yafa buliomu ya vao juka bali bakuru
2: ya yakuletiranga message
1: message nakubanga simu kati walo nene no mwana gwe basiba nga ava ku kitundu echo nambuliramu kati nze oluge nali ne cha wanga si aha mzee wa mwe yafa mwana
2: ndi wadde okutunula kwe wa mwe ntwa
1: nagenda yo ku mchalo ni ku malalo lungeze miezi ngezi ngebiri sebe na fulu mana agenda wali ku block aba mateba poloti ba mataka biche nzija ke namba ye simu ni nkube simu ninonye kifo kyenge ndo kutandikiramu kupangisa nyumba ningula ko kugoye nindi gestalinga
2: tokoleke baganda bo bana ba mama baba baganda bo bali tutawa
1: abana abo bali bweru ba bali bweru ko
2: bo bafuna sente
1: bagina mu bine byakata kuku baza ala bana
2: ba manyi joli
1: ba manyi jendi ero
2: wampisambi
1: tukwatagana
2: bategera ndi walokoka
1: bakimanyi bulungi era baasanyuka nnyo naye nga bomanyi bali babiri ate be balasiti
2: be
1: bato musaidi yamu kusaidi ya mama
2: okay. Kati watuka we reporting anti banange mbadde musibe ebipapula bibino
1: paka waddamulira
2: afande ddamulira nategera nti oli mulambulukufu
1: natuka nga be bankwata natuukirawo ne ngendera ne mbagamba banange nze nzuno naye ebyo si kyani ndi muntu mulala era mumpo mukisa
2: kati wategera nti wakola ekibiina wakola kibiina ki
1: bakita Ten Mind Site Foundation
2: Ten Mind
1: Site Foundation
2: muli abantu
1: kumi
2: mukola ki
1: era tukola muli mu talents tukola engato tukola liquid soap tutunga tusobola okutunga
2: kati mubeerawo mutya
1: obulamu bwe buzibwawo
2: ekyokulya mu kijjawa
1: kye kizibwawo kubanga oba tutembeya liquid soap tuli twatandika babiri
2: ati obutembeyi tebukyakkiriza
1: ogende eno okwata budomola bubiri n'ogenda ku dduuka nowe n'obuuzaako n'ogenda ku nyumba n'obuuzaako budomola bwa liquid soap kati bwe tuvaayo n'ogenda akai n'ofunayo enkumi
2: ttaano bazireportinga wani
1: sente nze nzifuna newe nenja nembaga munango budomola buli bwena tute bukoze eki gundi buyagwa
2: agenze
1: yaha oli buli gundo budomola bwaya tute gundo oli yabutunze sente zizi no
2: ne muzikoze samute
1: kati ya utumanya nti ufino gula ko sabuna anaba oyowo kuozo ywana si faulenti then no kugula ko airtime buno no kulye mmere deni 15
2: emmere mujijjawa
1: tukwate 15 tuzitwala ku hotel wala ole hotel yao ya mukazi mutolo yo tutwale 15 yeye naye tumulekera akavera tumugambe mmere
2: mumugandi twagala mmere ya bantu obayambwa
1: yetamanyi uya abantu
2: ambere
1: le mmere yesigala ujituwe kati kavera kabaka jivuka green kati twina
2: kavera kurusi bakateka mu dust bin akagenda mu leftover
1: kavera bwaffe tugula kapia
2: wabira waka kuuma kubaba ntumire yubarika
1: tugula kapia ntukazinga bulungi yena ateka muno kati tuina gas tuagula yu kala kwanga tuwai tumatukole nga tuziri gas ekola kati tuina yu kagas waka kati yako gas ni tubugumi tubigiza musa pichiza
2: mudamu ni mubugumi
1: ni tubugumia
2: mtu ule mmele ni muji sotinga kubawa mchere murumonde mukawo
1: era tuwe tu sotinga tuso era chiba chinta buli wali ne ate oboli munna ko chiba chitambula chiba chitambula teri kufa batalya nyama ngoje ko atalya nyama ngamanga
2: eh bwe mutewe mubeerawo
1: mbeera wetu wetu tambulira mu
2: kati ze wakoni
1: kati twaba down tugambo waye walu munta ya mpe namba yaba alibwerwe yo yabadde kugume nanga bagendo owono omuchala abayambe kubanga mbeera genda abajemuli
2: mwagala kuyambibwa mutya
1: katusaba obuyambi obwalenti n'okufuna capital ata atugazia fena tubenga tuva wakabululu naku
2: ndiyo mwaberenga ina chako
1: bulunaku atiso olya bwagena mu liquid twaberewo tukolenga tu
2: kasera kacha naku ya fesi barua gaba mazima ageyogerera Okello Regan teka kati ya kunganya niba ne abalala mwenda kati ye bwabera ko niba wera 10 na inga bona ipapula bona bazirina bagamanti twaterera twava mu bintu ebyechiaye yaye ate kati ne tufuka abantu abalungi ne atabalala tebali mu byachiaye waluwa basibirwa bwerere na bala stories oja zifuna ni kumkuto ogwa YouTube ogwa koni na rugwa chanako oja kubanga ogoberera mpola ne bangambye nti bamanyi okutunge ngato bamanyi okutunge chalani nenga byona tebalina atenga ekisinzo okunkwasennako nti bafuna akaveera ne bagenda ka hoteli nga nti mbadde sagana kwogera kuba omukazi ajja tumma emmere yamanyi nti emmere ya bisolo ne bafuna akaveera ka green ne bateeka awo kati no olubwe bafuna akaveera ka green leftovers mubala buli si mubala mu hoteli emmere yesigadde yoli amanyi nti wali yali na byalunda so kati najo baba mboa na simanyi mbwa nazo ziri emmere ziri ya nyama mbwa ziri ya nyama kati ni baba tera muli ngoko jebalumieko inzo sangira mwa wekifye kiramba nebirala naye nga yembera abavubuka banjo bayitamu kati bali abavubuka bali mwenda ono yenyini Okello Regan yewe 10 tumagezi ki tusobola tuyo kuyamba abavubuka bano temba gaman story no jajisangane ku mukuto kwa YouTube tujagenda paka mu bakulembeze machindi mpapula zo nabazina bangambi abakulu bakimanyi ti abavubuka bano bonna baterera naye ulira nemwe kiba kya kulya kisobola okubayamba anyway 0752 7 7 7 eyo simu yange embera nayo wano mu studio so uteka kwa obuyambi oba 0752 7 7 7 ate storage ya kongero jugoberera ne ku YouTube no nyakoni na rugwa cha naku so ko funo bakabunonzi je
3: Kamwe! Anti Nusana Agrotech Solutions Limited! Bakwende sike yembo geyo mwurembe! Kabeji kilimo F1! Enonge gumila kasanja, emeru kaburonji, egeja, atenge sivira dela burunji, okufa mkampuni ya Stakayaz! Atemu abalimibe nyanya! Temu tanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu! Anti nyanya yabo ya Star 96 F1! Nayoba jirina! Egeja nyo, atenge bala burunji dela, ngetika kebi bala, ebidu wakatuwe chikumi na chikumi muatano! Kuchikolo chimu! Kweyeta agensigo zino, genda kwa ofisi zaabwe, ezangi bwe wankulu kuku, nga wakafamu mitala vye kabusu, kustandard building. Owe kuhida kuzila msambu mkaga mkaga, atano mbili, mkaga mutano, chienda mkaga.

0: badayo damu power buli omuna atula mu
1: position buli omayi no buyinza bwe
0: buli omayi no buyinza bwe nika kati gwato omalizanga to ina kubo ya ino buyinza ngo kola chi ngo mubanja ebisere bisingo osobola okuba omutuufu na hata asobola okufundiza mu kasondo lwa manyi gaba akola
1: chi
0: lwa manyi gaba ino kitegeera so nze kyendowooza bamuvinge ono zino babenga abazeera biddenga we bakola ebirala kuba buli woluzirowooza ko ogenda kunyiiga ogenda kuvuma omuntu ogenda kukola ki okunyiiga buli woyogera mu busungu ogenda maliza okola ki ogenda maliza oyokya
1: ogenda kumaliza oyokya muzeyi wange mawenta muze kigongo Bernardi alina akagero ke yagamba nga twabeeranga ewaka agamba nti sebwavu bwalidda abujjereza munyago omanyi kitegeeza nti omuntu nga yali mwavu okuva edda bwe bamubba embuzi buli watulaga ha ffe twandibadde ne ssente singa tebatubba mbuzi yaffe
0: bannaye osobola okumalamu eyo saako y'okwekwasa olaba ffenna abantu batukoze ebintu mu ggwanga lino ogenda ku projekiti n'ogikola n'otasasulwa n'ogamba naye kakati nevume nabo okwevuma nabo kunsasuza nti akiyinza obutasasuza naye n'okimuvinga ono n'okola ki n'okola
1: ekirala
0: ekyamazima kiri nti bw'oba wakola mu kampeyini nga tebannakusasula kitegeeza tebakuvaliwinga nga bw'olowooza toli wakitalo nga
1: bwtolina mugaso
0: kuba buli yakola mu kampeyini nga bali bamuvaliwinga nga bw'alowooza yasasulwa eri abantu abagenda mu kampeyini nga basasuddwa na before okitegeera
1: yes.
0: Eri ebibinja ebyagenda mu kampeyini nga byasasuddwa na before akaali kasigaddeyo baakabawa nga buli baba nga tebannakuwa kitegeeza bakimanyi basobola okuba nga tebannakuwa ate ne babeerawo ne
1: batatolina mugaso
0: tolina maanyi ku tolina kyamaanyi kyogenda bakola ate kasitabanakumanyira nti ojja n'owogganamu ne biggwa
1: nga bakuwa
0: obujjamaliza bakubye eki bakubye ebikono biralo kitegeera n'abantu baakyamuka nnyo mu biseera bya kampeyini olinga alowooza bw'asisinkana ku sipiika aba afuuse mukwano gwe olinga alowooza bw'asisinkana muwala wa pulezidenti aba afuuse mukwano gwe olinga alowooza bw'asisinkana bebe abo bafuuse bakinywi banaakozanga mu kimu ne kaali kaseera ka bwetaavu nga babeetaaga kati kaseera kano bwe mubeetaaga kati ate okwetaaga gwe omuntu akuli waggulu kitawaanya
1: kizibu
0: kuba okwambuka omuno ne gyali kizibu naye ate iye lwakkiridde gyali okunona ki kyangu kati olina ku makinga sure nti lwakkiridde okunona konna k'osobodde omusuuza omanya ke kasembyeyo mpozi ng'anaaba asiimye
1: busiimibwalisiima aliitamu alidda
0: kitegeera kubanga ebamukutuma omunoonyi olwaleero oyinza n'okuba wabeera omanyiiwo wakolera omanyiiwo naye nga ebamukutuma tosobola kukola kimulaba naye ng'ate ye bw'akunoonya mu ddakiika tewali abaakoze eki
1: abaakufunye
0: kati omukisa gw'omufunyeeko kyakuwadde gwe kyoyinza okulaba nti oba mpadde kiggula lugi gwe kitwale nti kyekisembayo
1: duka n'ekyo
0: nze nina abantu besobola okusisinkana nga kyaŋŋambye oba kyemmugjeeko nga nkimanyi kyekisembayo bwefuna omukisa omulala n'enziramu omumusemberera era gubanga gwe gusoose ate nga gwe gukoze eki gusembyeyo kakati wali kaali kaseera musiiba n'aba SFC musiiba n'aba ki kuba mwali mwetaaga
1: musiiba ne sipiika nemwogerako naye
0: okitegeera kati kaseera kano mwe munoonya naye ate kati bali bakola ki baliko
1: bali bize
0: so kakati buli omu kyeyafuna amanye abenga akitwala kyekisembayo omukisa bwe guli gyana zino ne zijja nazo nga bazibaka naye kati kaseera kano
1: ensonga zino ziri ku side zombi kubanga ne bannalukoola ba Ivan Cheyune bazambaali abali ku opposition nabo balina babakola ki abanja bagamba mwatuuka ne mutulekayo kati tugenda kuddakawo ku bannalukoola katono tusooke wano ku ba Sky Soldier because gwevita abanja bukyamani abanja ne bano ba TikTok ababanja my point is bwe tuba tubanja Boss Mandevu atuuka Boss Mandevu tuwe sente zaffe naawe leero nnaku z'omwezi ziri 11 tetutafuna sente jemu asobola okuba nagaba bannange Mandevu mukola wabwiriire sinabakukola ki kuteekayo kati bamwami todongo bote basobola kuvayo mwene mbya nebagaba bannange omusajja atannabagifuna
0: anti problemu eri emu bebe kuli yakyogeranga lunwe sekuritarieti yamukuba ekikono kontrakiti ye yagijja wa pulezidenti dairekiti kakati bad timing kaseera kano pulezidenti osobola okwesanga yeewozeeyo amaaso amalala mukaaga n'agateeka mu kifuba nga gonna gatunudde ettoolo tolina birala by'oyinza mugamba asobola obiraba naye bayizawe
1: sikati
0: kaate ye bosi wa bebe ye gwe yakolera era bw'otunuulira bebe teyagenda ku sekuritarieti okunona sente
1: yes.
0: basinkananga ne pulezidenti gye basobola okukola ki
1: yes.
0: okusinkana
1: yes. kitegeeza
0: iye kati bano ba sekuritarieti basobola okugamba ati omusajja ffe yatuyitako nagenda ku high authority kati high authority erina omusasula kakati ate awo obuzibu bw'abaayina sekretari yeti ya njini okubanga wajidia mpikicha anga yu ya liya ya garo kandiwe na ugana
1: yes
0: na uke njini osomoro kwesa anga ate juke ibabira mziseke na
1: vini bebasa lao
0: na uja kwesa anga anga na wali basomoro take away mbelo chitegezo kachitegeza sentezo zisomoro lemera uro asongemu beba hizo okubanga achimanyi aina abantu amba ino kwe kakanyeza ako sentezo ziveyo nenga agamba kwe kakanya koyo kungeje ya zara wa sisomoro
1: sija
0: kachitegezo kajibu ya mnaji hibiba ye mabega angatoki kola chingatoki
1: angatoki mani
0: mujukile chintu chimu era namwe mwachi dingananga mu campaign nga mugamba fe tukolera bebekuru akolera president direct mushegera kaka chitegeza bebekuru wabata nadda mukufuna attention ya president wabata nachitwa ranga priority mwe muchi abanja kati mwene muvuma bebelo ne mufira kwa yaji asigala atambuze ebibye ne hayo to yite bana batanna chiwa budde te chijja
1: kwa atabira ba akwata mapesa
0: usisemela bifamu kwa atabira boyo mugi
1: embozi ya mkafuna live kati bana baba je bazambali yali program onti yali tama ida na tunona because bafutse na obala ba na live ze bakuma ne king sai aliko na kama nena lukola nena lukola gwe nawe osirisa sirisa nyo kati zambali omulimo mukuru gwakola gwakwewo zako buli wagenda banange na fitibina bakirira banange na fitibina wala baswengere ya gule motoka ne wamuta ya kumninga na agaba nanga katali kabe ama gumbo sura huu
0: Swengere chia kola chari chitufu lwansonga olaba singa tuwa hitu kola auditi omutufu mameba pali ya metibanji singa basire beba kuwa seteze molo kazibaza motoka uino jigula atengi zijamu bozi kola mwe bilara obo menyeteka lwansonga boba kuwe motoka nga bakiriza chitiba chombaka mwichino kola chi
1: okubera
0: kakati Swengere okubera omubaka ngate we jinja era yeta agenta ambuleri comfortable kubanga pari ya meti eri Kampala ate constituency yeri wa eri jinja kati kwa yagara omubaka wo afire mkulimo mumabira wo wakati yori muraru
1: afugeka umdo
0: ngate sete vazimuwa oshitegi mureka gule motoka yimiride soboro kutula soboro muta ambuzo obuchi oburunji azirongazi mkujita ambulira muagenda kuweleza anga service kakati Swengere ya mariza guze chimotoka chiamazi avali ye Kampala bakubenduru mbu agurambi ulesi abali ejinja nofi ne bagamba fechi zibu chafe gabadde mazi ere motoke yo jiraba ngegena nese na mazi negasembereza abantu okuchi okumpi kitegeza kitegeza yo wakati mukubange moroka yaji guze gwe tunulira biye bya guze tunulira bya lese mu kitundu bwabange moroka ajirese nga mazi che kibadde kizibu chamwe then nga mbo gambe kizibu cha fechi lala che kino eliye bizibu byasobola bamalira ne byalino okuteeseza bwaba teeseza ne babimuwa well and good bwate babimuwadde kibaki ekyo kitegeera ne kakati problemu ebaawo abantu bagenda ne balowooza ati yo omusaala gw'omubaka gwabo kyoba Ruzi yabagamba nga amazima Ruzi yabagamba omusaala gwange na toro saala siina kyakuwa nina kuteeseza kati mwene mulonda waba abalimba ati bagenda gabana nammwe omusaala ne mulonda waba abalimba ati bagenda kulya nammwe omubaka alina kuteeseza n'osaba nti byateeseza bijye aina kujia kuchitundu na monitoringa sente ze somero wezaji ya bali zimba sente ze dwari wezaji ya bali zimba edwari edagara jeriri kakati mwino kuronda angaba kule mbeze nga teba bali mbie kule mbi teni mtu agenda tu ukeri afune sente ze nga za kugabana nawe gwani oshitegera ama kule mbeze teba ina kugabana nafe baina tute ilao platformu kutufunira kakati fetule kawa kule mbeze ababa tu gambia amazima fetuji abate lao platform nete tujia kubawa netuwa aturi mienti ya kutuwa oshitegira ezo sete guzira wangati kakati kufa ababa tandazifu na kwa batandazitu kamulikwa
1: nyingi
0: niziba ntini kwa zitu usemu
1: yes
0: kubanga uliwoko urosebe ya sete nyingi
1: nebieta angobyo bikazuwa
0: ingiri jiva kurabe echuka gweburi akuraba ya gara kuba guru seki kakati umaliri zanga uruseke ni wovo ubuli ya kubi uruseko muwayo mutuwaru umari zangi vya dara bakutuwara kwa sete inga chikorachi
1: nga nyingi
0: ushitekira
1: mboshi ya mkafunda life
0: aba ronzi machimanye umubaka tasobola gavana sente nawe o inakuro nda mubaka obambu kure mbeze asobola kuze mbira platform kuono okore langa wala wewa mutakuda waronda chia mani bwarete miti bwarete nsigo bwareta sete za PDM bwareta vichi ya atagenda gavana na vozi zize kumezi zize
1: Mbozi ya mkafuna live mwa kumbozi na rubuso mtabi za agenda kuwa jene chisimbala time spot agabe milioni yesente ngonyiga star bili musamvunya star sato rush yes no mga wai blues wea tewe taganyi kumibili wea mjente weta agano mga wai blues nzo mkwa wabadeba za nya njaka layo kasenta wensi wonga zitambule mpula mpula nga wazino kutambula kasirie nga tunawa agenda kudoki aba Dr. Brain ngabale abasenge bamumanyi tusoke tujye olumwenge gitanza kuswengere Lisa Mshuza tata wa Amal baba Nyamutoro namukuyu namunonye zake yesterday namba side nanga side yange libo chine sakalo jiteke kuchi kumpeo na ajimpa ekiri maulire tikyo kana nyona echi ya badampa yali ku stage abalaiba yimba sound bwazikira abalaiba yimba iyo yatusho kuimba sound nazikira na aba propaganda agambibwa inti swengere ona lebo swengere juki yali mukozi wa baba inti yagambye oyo weni ali mtajja kuimba wano oba yagambye bati yagambye ebintu bino tebigenda bigenda singa tubira kana nebikomera ku pesi ku bikomede omu ndongo bijiko sa chenkana ti because ojukira vinka tumubole tujja kuja walabye Lydia Jasmine abajja kugama ndi yakoze sente nenga tayakoze sio yabadde nkale nabega kachika tubitu sene ku level ya iyo muntu agenze okuyimba jinja
0: abayimbi basigarenga bayimba kyekijjo kujja obuno obusiru basigarenga bayimba eranga bogera nabagizi bali ku bitufu ibali waddewo ekyali ejinja fenda twachiraba Kenzo bwe yatuka ku stage abantu baogana amwaniriza ekyabajjako waya kwe kubanti ebyuma tebyayogera ate naye mu byuma obutoogera statement za yakoze sazinza okuba atezawa wekika bulungi obate mwetegeseze nga ngenda azaleta teina ate mukulembeze oyina okumanya ati ebyuma ebiba tebyogera kitegeeza eri eriyo technical problem eriwe eriyo technical problem Bano, abacha musaba agale ndongo mbaiya antia Njiramba wa mwaka pera edachika ngantini ngebakaka na kubawa wakuba akapera wali wakia mfu Neri yali akugoba Kakati gwengo mkule mbeze atengo uli entertainer Walio ino kumanya kuba teri muntu akola mbintu bino kobengo okola ku radio Simba Nga weta ago kutegeze nyo tie vima visa urofuna technical problem Tebiri
1: Nyewano wenyu tuli biso ulovako
0: Enawa no wetuli Mwami mandevu jari wa uri range sirise Manyati wano technical problem wekoze echi
1: Elavikedua
0: Kakati Ono ya ino muzindaro guogera Chitegeza yari ya asobora Okuogera na abantu ve Balina bwone yukafunazi wa uri Yadi ya mkuma kama mge soko bakwate mwenda chika mwezi Chitegeza Bama andiriza burunji Na ye Bia yayo kera anonga yeti anga mukugenda Bila yike biyavuka statements zaba mba Babili wa satu vana Tabayo kera bivayo kero chitegi Kati ensobi Ewe eriwo Okuvira darene vyu majeviari Communication ya sirika Okutuka kukenzo Naba wagize yaba mwa bagaro Okutaking advantage ya abu Nitimune eche chisiro siro chitegira But kenzo is loved Babatoka vamo aniriza
1: Yes
0: Irani vamo laganti vamo agara Chari ye okuma okwa identifying a technical problem ya yegeze maso ye composing na taraka kubabuli wogamba ati bwe mune sortinga nadda go chigamba ba byuma naba wagizi barabanga gwa bayisamu amaso barago bayamba buyambyo bayimbi
1: ande omimbi ayinza kubanga omanyiko ogenda ku stage nga badi energy wajebe da back stage gobo jirabye
0: eyachi
1: gogenda ku stage ngabye back stage okimanyi omanyi bulungi nti wali wabayimbi agenda kuba ku stage okuyimba inga ekikono kyebamukubye eno alimekulinya ku stage nga abaddaki daba kati agenda okudda ku stage nga kyebamukola kifanaga dala aloza dala kiki abadde kikolebwa wali
0: bayimbi bangi abayimbi omukwano nga tabeeranga ko na mukazi oba musajja mu nju yemu kumala mwezi naye nga bwajja n'aguyimba akakkana n'aguyimba era awulira n'akifunamu Bayimbi bangi akuyimbira akayimba akakufulumya ku mukolo nga ye tannatajja tatafuluma gugwe nga yiza n'obutagufuluma naye ng'ate gwe osanyuka n'ofuluma ku gugwe nga entertainer bwe buvunaanyizibwa bwe kuwa ssanyu ye ne waba talikola ki
1: talina.
0: Mukaseera talina bayimbi bangi kali yabazizimbidde ku njala ng'enjala emuluma naye ng'agenda mu studio n'ayimba abantu bamukuba ebikokola naye ng'agenda ku studio n'ayimba ekisinga okutusumbu waffe Kutuka wotuse newerabira gye wava ne gye wanengeri gye wajjamu wajjo oyita mu bikono wajjo oyita mu kusoomoozebwa wajjo oyita mu buli kimu ekibi naye ng'okkiriza nti entertainment yeyina okujjayo kati oluusi bwe kujjayo ate ebyo obyerabira kati bakolayo akantu kati ninoovaako ne bano bebatambula naawe paka okuva mu njala bebatambula naawe paka okkakasa bali abakubanga ebikono bebatambula naawe paka ano wootuuse kati gwe nga tonna konsideringa bali abakutyankalanyiza emabega boba toli mu state yesobola kusala wote abawagizi ye first priority yo stage tojirinya kubanga baba ye mabega ne bakunyigira nga abawagizi tebanyize abawagizi basobola kakabali abali emabgo okuza ku kivuno ekidda
1: yes
0: na abawagizi bakunyigira bali ne baba kwagala abawagizi basobola kakabali
1: obutakuza twamukowa
0: yashitegede kati gwe priority yo ne wobola bya bad energy bad stage gwe kastoro sala ono tuka ku stage kastaba kwaniriza gwe bera nabo kubanga kitegeeza bakwagala osobola no baku bakapera enyimba nga 2-3 at least ne basanyuka nti wakikoze ne buli wokyuka bwoti n'ogamba nze ndi agenda baba uliranga gwagamba bo nenga ate bo bakwaniriza sibe bali abakubye ekikono
1: ne biri nti babimanyi
0: bategedde kakati fenno okusomozebwa kwe tuyitamu eriyo platform wotuula ngo kimanyi no kimanyi ati eriya ayinza okubanga ali mu management nga tayagala okoleki tayagala otuulewo nebwe okwata omuzindaalo gwe yogera na bali abali eri kubanga bali abali eri basobola okwagala nekituuka ekiseera noono ali eno n'ataliko okukkiriza
1: kubonangaayinaokukuleeta
0: kubona akolera baki bali kakati tusabenga nnyo yonna kulevo konna kwe tuba tutuuse katonda atujjukizenga nti betukolera abasooka be bali abawagizi
1: Mbozi ya mkafuna life bro nkoma oo tugenda kuba tugenda kunshonga ya doki Dr. Brain aina no limbo ne shiba lulunji nyo lukola masavu nyo na ye awantu bano baine chepe ila bida nanga nina omuntu ankwata kamera ku TikTok wa TikTok aine chivuru I think cha kwa sancha bili na ye abantu bano chepe ila bida ye wa abadja okushutinga omusasula no msasula sende za data no muweza transporti eche msana ni sende za akolede katibawa abantu watuwa kubana event ye iye na kubanji anga agamba ntigwe ya kukorela wereere yembe Dr. Brain jiyabademu nga kawa kupresi conference yenti hapa imbite bazze obaka sile ya chila biyatia kamaro kujao sende ya mandevu nzije
2: Ingira mu nsi empya eya Stanbic Executive Banking okuza obugagga bwo. Nyumirwa enkola ya Digital Banking ekuwa emirembe n'omuwendo ogusingawo ne Stanbic Gold Credit Card ng'eriko ebirabo wamu n'emikisa egy'okusiga wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Funa obuweereza obw'okuwabulwa okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byo. Okumanya ebisingawo n'okuyambibwa kuba ku nnamba ya Private Express eya noti 8-8-8-4-4 Stanbic Bank Uganda erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Uganda nga ne sente za ba customer zikumibwa deposit protection fund okutuukira ddala ku bukadde 10
3: FM Union Southern Motor Club back to Sako Ponsiano wakataka fundraising sprint nga jaguza emyaka 25 mu motoka zempaka nga 2 September 26 garuga eno ya sprint yoksa tukalenda yomwaka guno kale mujamu bungi tuwagira Ponsiano wakataka tetubade tusaba half race sprint na faba wagizi tumulago mukwano nga tusonde chume chipya motoka zempaka abafuzi bona mwebali abafuga digi bona bawede yo kati na abawagizi mwena mugweyo okwingira shinzo mtwaro gumu eno sprint tujongera mwaka janja ne fujo mwleto wano boza
4: omani ya gatte bisaji eliafu mwantu babulijo kikuwele denku mitano ne chiku bipi mkamala
3: habili September tuligaruga tu fundraising ila Ponsiano wakataka kufuna moro kampia biwa gidua
5: Radio Simba
3: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blascon, BAM Petroleum, Vigor Sports Van Lounge, ne Good Luck Promotions
6: Mchala na chide wancha irachi Amazima eduka nkera nenzugurao
7: Temucha aja kumpa gila kustiruwa ya chichi
8: Kati nagule sigiri ya forest of takwa sanzio Kati ezali ze siruwa ya nzi saving Ama masomera maruwa ilo na waka Kati forest of wedding nizi

0: Mwebale kubanga mchawuliriza Sedume Lubogola Simba. Zee Amina Nabule Kajimu okubatu saka maulira agesa uo musamvu mbujuvu elanga kusa uo musamvu teku naita wadida chika. Polisi egombye mu bwala abantu musanvu kubyekuusa ku kutirimbulwa kwa Patricia Kairu omuyi abadde omuyizi kusomera lya Kampala International University KIU omwezi oguwedde. Omubiri gwa Kairu gwazuuliddwa ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi gwa Agusto omwaka guno ku kyalo Kiyanja Cell ekisangibwa Nabbingo Ward mu disitulikiti ewa Kiso nga ateebezebwa okuba nga yatiddwa mu ngeri etategeerekese poliisi gy'ekyanoonyerezaako. Mu bakwatiddwa mulimu Abdul Swabul Mawanda ono yajiddwa mu kitundu ky'Ekiyanja mu ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi guno gwennyini oluvannyuma lw'abakola okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ogamba nti yabadde ateeseteese okusinkana Kairu ekyengera olunaku lwe yattiddwa. Kakati okwatibwa kwe yagenze maaso na abakola okunoonyereza ku buzzi bw'emisango bagenze maaso ne bakola okunoonyereza naddala ku ssimu eya Kairu ne bakisanga nti olunaku olwo essimu eno yasangiddwa ne Filian Matata ow'ebyokwerinda ku Seroma Adwea awamu ne mukyala we Robina Aikoro. Okunoonyereza kulaga nti essimu eno yabadde etundiddwa nga bagijje mu mobile phone shop nga edine duuka litunda amasimu ku Keke Plaza isangibwa Namirembe Road era abakola okunoonyereza ku buzzi bw'emisango we batono bakana n'ekikwekweto ekya Keke Plaza ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi gwa Septemba okkakkana ng'abantu 37 bagombeddwamu obuwala era ne bazuula n'amasimu 36 okuva mu maduuka agawera ddala 15. Ruko Esigire yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ategeezezza nti abataano ku abo abakwatiddwa mu kikwekweto kuliko Baker Maiso, Brian Kayongo, Morris Mugerwa, Christine Nagawa awamu ne Brian Baliejusa.
1: Abakwati bonna bakyakuuma ku poliisi yaffe nga tugenda mu maaso n'okunoonyereza. Baazannya paati ki mu ngeri eno ey'okuba nti nno mukyalo ono kyamuviirako okufa?
0: Kibinya ekyo. Ate Nicholas Kiza ono ye kansala owa disitulikiti ye Kikuube ali mu kaduukulu ku Hoima Central Police Station lwa kujja ssente ku bantu nga basuubizza emirimu. Kiza yagomeddwa mu bwala oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuba nga beemulugunya ku ngeri gye bagibwako ensimbi nga basuubizza emirimu emisava mu disitulikiti ye Hoima awamu ne Kikuube ekitatuukirira. Kigambibwa okuba nti abantu bano abadde abasuubiza okubafunira emirimu mu nzi gavumenti zino ez'ebitundu bbiri okuli disitulikiti ye Hoima awamu ne disitulikiti ye Hoima era abadde afuna ssente ziri wakati w'obukadde 6 n'obukadde 10 okuva ku buli muntu ayagala emirimu. Kakati bw'abasuubiza emirimu egyo ne gitatuukirira abantu bano bakomekereza beekubidde enduulu eri poliisi. Julius Akiza ye mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Albertine Region akakasizo kwatibwa kw'omuntu ono Nicholas Kiza era nga ali mu kaduukulu nga n'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso. Waliwo n'ab'ebyokwerinda babiri okuva mu kampuni enkumi ez'obwannannyini bagombeddwamu obwala nga bano batebezebwa okuba nga bakidde omusajja atemina mu gy'obukulu 50 ne bamumiza omukomusu eyabadde agenze okutya ab'enkumi emu ku ffaamu y'omugagga mu disitulikiti y'e Ssembabule. Margaret Kayondo yalina ebisingawo.
2: Nga bano kigambibwa nti babadde banyagulula aba mobile money mu kibuga Masaka ng'era bano batandika okunyagulula abantu bano nti mu mwaka oguwedde bano kigambibwa nti olunaku olw'eggulo bagenze mu kitengeesa n'ekigendererwa eky'okubba mobile money era nga bano babadde bamubyeko 5 million kyokka omuwala ono amannya agasirikiddwa n'akuba enduulu yasombodde bannakitengeesa bonna olwo ne bakakkanako ne babakuba era poliisi we yatuukidde nga bayagala na kubookya. Kigambibwa nti abavubuka bano bavudde Kampala mu bitundu by'e Makindye ng'era bano balina n'emmotoka gye babadde batambuliramu ekika kya Haria namba UAA 11-2A2 ng'era babadde ne piki gye babadde batambulirako. Omwogezi wa poliisi mu gikadyo bwa Uganda Fintu Akasirye akasizza okukwatibwa kw'abavubuka bano kyokka n'abalabula okukomya obubbi.
3: Wano ku CPS Masaka tusobodde okukwata era neggalira abantu basatu okuli Muhanguzi Aiden, Amanya Albert ssaako Makona Ronald. Bano kigambibwa babadde batambula mu bitundu eby'enjawulo nga banyaga aba mobile money nga bayita mu mbeera ey'okubalimbalimba n'okukyusa amasimu ku kawunta awo nga bakola era nga kino badde bakikoledde bank baali bakikozeeko mu 2025 n'omwaka guno bakomyewo bitundu by'ebimu era omu basangiddwa era bagezaako okubba aba mobile. Kirungi gwe babba olwasooka n'abalaba era n'akubira abantu enduulu, abantu abeesombodde ebwe n'ebwe era ne babagwa mu buufu. Era bwe twatuukidde nga baagala n'okuba ku makumuli, ne twatwakiriza embeera ne tubakwata, n'emmotoka gye bakozesa ne tugikwata, ssaako pikipiki gye badde bakozesa. Era nga kati bano baguddwako emisango gy'okubba aba mobile money. Abamu bakkiriza n'emisango egyo era ne bagezaako n'okwagala okumala ensonga ezo wabweru wa poliisi. Naye abanoonyereza tusobola kubanga tukkiriza bwetyo nti bwe banakkwata kuteye omumalirize ate olwo atakulabi. So n'olwo ensonga eyo tubalina tutuvumira bikolwa nga bino ebyokubba abantu mu nzibe eyo. Ebikolwa bino bimenya amateeka bibi nnyo, tubakubiriza mbeere nga mukola.
2: Fine Twakasirye era annyonnyodde abavubuka bano wa gye babeera.
3: Mwanguzi Aiden, myaka 29, mutuze we Makindye. Amanya Albert, myaka 24, mutuze we Zana. Ate Makona Ronald, myaka 22, nawe we Makindye. Ekitegeeza nti babadde bavanga e Kampala ne bajja balumba abantu bafaabe Masaka naberanga abanyagulako ebintu byabwe. So omuntu yenna bw'obaayo ng'abantu bano baali bakubyeko era jangu ku poliisi ensonga eyo gya. So nammwe tubakubiriza okwewala ebintu nga bajja battira bwereere.
2: Wabula bo abagambibwa okuba ababbi nabo beewezezzaako nga bali mu kunnyonnyola omwogezi wa poliisi nga bagamba kyono omuwala abawaayiriza.
4: Ono azaali bweno Masaka.
3: Katate ono agabadde omwesikooti nzeeko.
4: Si kumwesikooti nga kuye abaddamu. Ebyo byonna just omwana byayogera byonna musimanyi tufeera n'omuvayima ne byonna byabulimba.
3: Bagezaako okusalayo omukazi sente ze.
4: Ekyabaddewo kyabaddewo ekityafandi. Nze nabadde nina okugenda. Kati ne ŋŋamba naye opoliisi yonna nga baŋŋamba simanyi nkyalo oli yennyini yaze na tiisatiisa oyo ajja. Tugamba baliwo ne bababba bangi mutyeko okuba nga mutumuwe baba. Ne ŋŋamba era kwe kugamba fa ne ŋŋamba kati nafe ababba bino banaaleeta yena olwedde twavudde eri nga batukutirwe batukutte ebifaananyi n'oli asobola okujja ne bwebati wamu naga oyo yanzi olwedde kati ebifaananyi byonna bagirina. Okamulira akantu ako bakumugamba Felix compensate you naga bamuwa miliyoni 5
3: kati mwezeni mutambula nazo ezo okusasula abantu
4: mutambula nazo era nakubidde mukyala wange sente yazijje mu kabanka gyako nazindi kusimu ya
3: olumale
4: ye nga tekyabadde nti oba twamu fezi omuwala jasa naga abano banzi
3: ate mukulu gwe tugamba ki ku nsonga eyo
5: sina kyamaanyi kyamaanyi nti oba kyabadde bwe babagamba bye batukwatidde byadda kati nze sina kyamaanyi.
2: Ula Radio Simba nze Margaret Kayondo wano mu site e Masaka.
0: Webale nnyo Margaret Kayondo ate mukavuba okutereeza n'okumalawo obubikulu Tindura Sizibu Olwawula District ye Mukono ku Kayunga. Ssentebe w'olukiiko lwa District ye Kayunga Andrew Mwonge agumizza abakozesa olutindura Sizibwa okubeera abagumu olw'abasinga okugwamu essuubi nti terukolebwa kuggwa, kyebagamba nti si kituufu. Mwonge bino abyogedde mu lukuŋŋaana lw'ekifo awazimbibwa olutindura Sizibwa. Wasinzidde n'ategeeza nti wabaddewo obumenyi bw'amateeka obw'okubba ppikipiki naddala ez'abakozesa oluguudo luno naye nga wakyaliwo essuubi ly'okubateerako amataala ku makubo agaliraanye olutindo luno.
6: Nga bwe nalabye egenda kuba ya mulembe nnyo kuba batusuubiza nno tuteerako ku bitaala ebitabaddewo emabega wali ng'abantu bangi bafa ne babasuula mu Sizibwa omwo naye ng'ekizibu kiri ki kazikiza. So leero bagenda tuteerako ebitaala ku bridge okwo ate oluguudo lwagaziye bulungi nti kuliko ne wokowe ab'ebigere kwe bagenda okubanga bayita emmotoka zigenda kuba ziyisiŋŋanya bulungi ku bridge kwegamba ebintu bigenda kuba birabika bulungi bwereere. Njagala kwebaza gavumenti ya Uganda kusingira ddala Pulezidenti Museveni kubanga bridge yaffe ye Kayunga yo yali eweddewo nti twakuba emiranga ng'emmotoka weyitako bridge eyuuga paka we baatuwadde bridge esinga kumpi obulungi mu Uganda. We njogerera kaakati ndooza tutuuse ku bitundu nga 8-10 kukola bridge yaffe ye Kayunga.
0: Olutindo luno luyisa abantu bangi omuli abasuubuzi abasuubula ebintu okubitwala e Kenya abayise n'abalala. Mwonge bw'avudde wano n'ayongera n'asaba bakontrakita abakola omulimu gw'okuzimba olutindo luno obutakola mirimu mu ngeri yaagaliba engalie.
6: Kyetusaba bakontrakita kiri kimu bakole omulimu omulungi, ekyokubiri baleme kukola gadibe engalie kubanga mulaba Kayunga kaakati yegenda okubeera nga habu ya business mu Uganda nti oluguudo lw'ebbaale baliddukola kati batukoledde bridge Busana baliddukola, gavumenti yatuwadde ne industrial park e Busana, gavumenti yatuwadde industrial park e Bale, e Nakasongola bawadde industrial park. So batukolera ebintu ebirungi ekitundu kyaffe kiyite magane. Ekizibu ekibadde mu Uganda bakontrakita kulwawo okukola mirimu ate nga sente bazifunye.
0: Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yakutusaka amawulire gaffe gano zoe dakiika ziri 10 zizakayita ku ssaawa omusanvu ezemisana. Bwegati amawulire bwegabadde ngo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu amala amawulire gagenda kuba gassaawa 8. Tova ku Radio Simba Empologoma y'eddembe.
7: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
8: Eno ye ssaawa y'endala
9: kulubogola.

0: CB Bank amateka n'ibiragiro bigobererwa. CB Bank irungamizwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa ku kade 10.
1: Munywanyi kuli wansali za mwono ganusu kunusu. Enyanya yona jegomba ne kuruno ndeko kujirimba.
2: Enyanya Anso F1 ya chimala kati ateba yongede no kujiro nguo samu.
3: Enyanya Anso F1 nerongo seduamu nga kati size ya chimala ye yongedeko okongedo kukumide chuotoko chenvu nekatonyeze nga kakati esobole ya dalo kuangala kumudala okumali ya dalo wiki satu eka esolo ku apply bibiri gojino gere meze satu. Anso teka mulua jifune okuva mu Faith Agri Inputs mu container vile opposite no mlyango gwigira mukoba complex obakwe selia building opposite ne good shed ne maduka gatunde ebyobulimi obulunzi okwetole gwanga lyonna.

0: Mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire agesaawa 8 mu bujjuvu era nga kusaawa 8 kwa kayita edakiika emu yokka. Poliisi egombyemu obwala abantu 7 ku byekuusa ku kutirimbulwa kwa Patricia Kairu onabadde muyizi ku ssettendekero wa Kampala International University KIU yatibwa omwezi oguwedde. Omubiri gwa Kairu gwazuulibwa ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogwa Agusto omwaka guno ku kyalo Kiyanja Cell na Bingo Ward District ye Wakiso oluvannyuma lw'okutibwa mu ngeri etaategerekeka poliisi gy'ekyanoonyerezaako. Abalala kubakwatiddwa kuliko Abdul Swabul Mawanda ono yajjiddwa Kiyanja ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini oluvannyuma lw'abakola okunoonyereza ku buzzi bw'emisango okutegeeza nti ono yali alina okusinkana Kairu ekyengera olunaku lwe yattibwa. Okwatibwa kwe kwaddirira abanoonyereza ku buzzi bw'emisango okuzuula essimu ya Kairu nga yali ebbiddwa olunaku olwo era olunaku olwaddirira ne bazuula essimu eno. Essimu yazuulibwa okuva ku Filian Matata ono akuuma Seroma Hardware awamu ne mukyala we Robina Aikoru. Okunoonyereza kulaga nti essimu eno yali etundiddwa okuva mu dduuka erisangibwa ku Keke Plaza na Mirembe Road. Era abakola kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ne bakola ekikwekweto ku Keke Plaza ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Septemba omwaka guno okukakana ng'abantu 37 bakwatiddwa n'essimu zikozeeko 36 nazo nga zizuuliddwa mu maduuka 15. Batano kubakwatiddwa mu kikwekweto kuliko Beka Maiso, Brian Kayongo, Morris Mugerwa, Christine Nagawa ne Brian Baliejusa. Bano batebezebwa okubanga balina akakwate ku dduuka omwasangiddwa essimu lya Kairu nga edduuka ino omuntu ono ow'ebyokwerinda we yagigula essimu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Roko Esigire alambuludde.
1: Wakati wana bacha kumwa polisi ya fenya tuye na maso na kunoonyereza baza nya pati chi mungeri ene yoku wanti no mchalo chamu vira kukufa
0: chibi nyecho. Waluwa naba kumibabili okuva mu kampuni yo wananyini bagombe duwa mwala ngabate wezibuwa okwe nyigira mkutiri mbula omusajja mkuru atimina mjobu kura 15 bwebaba muzude ngali kwe nkuza atiaba mufamu yo mgagga mdisikiti ya Simbabule. Margaret Kayondo Jali.
2: Nga bano kigambibwa nti babadde banyagulula aba mobile money mu kibuga Masaka ng'era bano batandika okunyagulula abantu bano nti mu mwaka oguwedde. Bano kigambibwa nti olunaku olw'eggulo bagenze mu kitengeesa n'ekigendererwa eky'okubba mobile money era nga bano babadde bamubyeko 5 million. Kyokka omuwala ono amannya agasirikiddwa n'akuba enduulu yasombodde bannakitengeesa bonna olwo ne bakakkanako ne babakuba era poliisi we yatuukidde nga bayagala na kubookya. Kigambibwa nti abavubuka bano bavudde Kampala mu bitundu by'e Makindye ng'era bano balina n'emmotoka gye babadde batambuliramu ekika kya Haria namba UAA 12A2 ng'era babadde ne piki gye babadde batambulirako. Omwogezi wa poliisi mu kikadyo bwa Uganda Fantu Akasirye akasizza okukwatibwa kw'abavubuka bano kyokka n'abalabula okukomya obubbi.
3: Tusobodde okukwata era neggalira abantu 3 okuli Muhanguzi Aiden, Amanya Albert, Saako Makona Ronald. Bano kigambibwa babadde batambula mu bitundu eby'enjawulo nga banyaga aba mobile money nga bayita mu mbeera ey'okubalimbalimba n'okukyusa amasimu ku kawunta awo nga bakola era nga kino badde bakikoledde bbanka. Baali bakikozeeko mu 2025 n'omwaka guno bakomyewo bitundu by'ebimu era omu baasangiddwa ngera bagezaako okubba aba mobile. Kirungi gwe babba olwasooka n'abalaba era n'akubira abantu enduulu abantu abeesombodde ebwe n'ebwe era ne babagwa mu buufu era bwe twatuukidde nga baagala n'okuba ku makumuli ne twatwakiriza embeera ne tubakwata n'emmotoka gye bakozesa ne tugikwata ssaako pikipiki gye badde bakozesa era nga kati bano baguddwako emisango gy'okubba aba mobile money. Bakkiriza n'emisango ekyo era ne bagezaako n'okwagala okumala ensonga ezo wabweru wa poliisi naye abanoonyereza tusobola kubanga tukkiriza bwe banakwata kuteye omumalirize ate olwo atakulabi so n'olw'ensonga eyo tubalina tutuumira bikolwa nga bino eby'okubba abantu mu nzibe eyo ebikolwa bino bimenya amateeka bibi nnyo tubakubiriza mbeere nga mukola.
2: Fantu Akasirye era annyonnyodde abavubuka bano wa gye babeera.
3: Muhanguzi Aiden myaka 29 mutuuze we Makindye, Amanya Albert myaka 24 mutuuze we Zana ate Makona Ronald myaka 22 nawe Makindye. Ekitegeeza nti babadde bavanga e Kampala ne bajja balumba abantu bafaabe Masaka nabeera nga banyagulula kebintu byabo. So muntu nabo bayo nga abantu bano bali bakubyeko era jangu ku police ensonga eyo ja. So na muntu bakubizo ko wale bintu nga bajja batira bwerere.
2: Wabula bo abagambibwa okuba ababbi nabo bewezezzaako nga bali mukunyonyola omwogezi wa poliisi nga bagamba kyono omuwala abawaayiriza.
4: Ono azaali bwenu Masaka.
3: Katadde ono agabadde omwesikooti nzeeko.
4: Si kumwesikooti nga kuya abaddamu. Ebyo byonna just omwana byayogera byonna musimanyi tufeera n'omuvayimenti byonna byabulimba.
3: Bagezaako okusalayo omukazi sente ze.
4: Ekyabaddewo kyabaddewo ekityafandi. Nze nabadde nina okugenda. Kati neŋŋamba naye opolisi yonna nga baŋŋamba simanyi ekyalo oli yennyini yaze na tisatiisi oyo ajja. Tugamba bayo ne baba bangi muteeka okubanga mukumwe baba. Neŋŋamba era kwe kugamba fa neŋŋamba kati nafe baba bino banaaleeta yena olwedde twavudde eri nga batukutirwe batukutte ebifaananyi n'oli asobola okujja naye obatibwa mu naga oyo yanzi olwedde kati ebifaananyi byonna babirina. Okamulira akantu ako bakumugamba Felix compensate you naga bamwa million 5
3: kati mwezeni mutambula nazo ez'okusasula abantu
4: mutambula nazo era nakubidde mukyala wange sente yaziggye mu kabanka gyako nazindi kusimu ya
3: olumale
4: ye nga tekyabadde nti oba twamu fezi omuwala jasa naga abano banzi
3: ate mukulu gwekyogamba ki ku nsonga eyo
5: kiina kyamaanyi kyemanyi nti oba kyabadde nti oba bagamba bye batukwatidde byadda kati nze siina kyemanyi.
2: Kulwa Radio Simba nze Margaret Kayondo wano mu site e Masaka.
0: Webale nnyo Margaret Kayondo. Ne mukaufuba okutereeza n'okumalawo obubbi ku lutindo lwa Sezibwa olwawula disitulikiti y'e Mukono ku Kayunga, ssentebe w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Kayunga Andrew Muwonge agumizza abakozesa olutindo lwa Sezibwa okubeera abagumu olw'abasinga okuggwamu essuubi nga bagamba nti lukoleddwa kuggwa kye bagamba nti si kituufu. Muwonge bino abyogedde mu lukuŋŋaana olw'ekifo awazimbibwa olutindo lwa Sezibwa, wasinzidde n'ategeeza nti wabaddewo obumenyi bw'amateeka nga okubba ppikipiki ze bakozesa ku luguudo luno naye nga wakyaliwo essuubi ly'okubateerako amataala ku kkubo eririraanye olutindo luno.
6: Bwe nalabye egenda kuba ya mulembe nnyo kuba tusuubiza n'otuteerako ku bitaala ebitabaddewo emabega wali ng'abantu bangi bafa ne babasuula mu Sezibwa omwo naye ng'ekizibu kiri ki kazikiza. So leero bagenda tuteerako ebitaala ku bridge okwo ate oluguudo lwagaziye bulungi nti kuliko ne wokowe ab'ebigere kwe bagenda okuba nga bayita emmotoka zigenda kuba ziyisiŋŋanya bulungi ku bridge kwegamba ebintu bigenda kuba birabika bulungi bwereere.
7: Njagala kwebaza gavumenti ya Uganda okusingira ddala Pulezidenti Museveni
6: kubanga bridge yaffe ye Kayunga yo yali eweddewo nti twakuba emiranga ng'emmotoka weyitako bridge eyuuga paka we baatuwadde bridge esinga kumpi obulungi mu Uganda. Wenjogerera kaakati ndoza tutuuse ku bitundu nga 8-10 kukola bridge yaffe ye Kayunga.
0: Olutindo luno luyisa abantu bangi omuli abasuubuzi abasuula ebintu okubitwala e Kenya nga n'abayisa b'enjawulo. Muwonge bw'avudde awayongere n'asaba bakontrakita abakola omulimu gw'okuzimba olutindo luno obutakola mirimu mu ngeri yagalibe engalye.
6: Kye tusaba bakontrakita kiri kimu, twakola omulimu omulungi. Ekyokubiri baleme kukola gadibe engalye kubanga mulaba Kayunga kaakati yegenda okubeera nga habu ya bizinensi mu Uganda nti oluguudo lw'ebbaale bali dukola kati batukoledde bridge busana bali dukola government yatuwadde industrial park e busana government yatuwadde industrial park e bale e nakasongola bawadde industrial park. So batukolera ebintu ebirungi ekitundu kyaffe ekiyite magane ekizibu ekibadde mu Uganda bakontrakta kulwawo okukola mirimu ate nga sente bazifunye.
0: Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yekutusaka amawulire gaffe gano aida shika ziri 10 ze zakayita ku saa 8 z'emisana. Bwega tamulire bagabadde ngo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu. Amala maulire gagenda kubaga saa 10 ez'olweggulo tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe.

Bien coco ya va. Ere coco ayo jitwala wa. Bien banene. Awaye. Baba. Chiyao. Ye kati jukira bulio muzigo gwa wakati na bagamba ebyaliwo otegera kati nze ndieno wansi na ye kati chako ye yajja mogo ogundi kukono ne yajja ina TV kati nange chenakola we manda ba filimu zangu ziri zawo dala kate ni katinga TV haji uli ila modi yo nga ba uli ila modi yo ni emu nange uiche ye wedai nechi ntuche ya koze elaba nangu buwavu buno anajiru ya koze ya buza TV obayri 65 ba obayri 65 obayri 100 inch mpavu nane buwati katiba ajire tende kukayongeza ajire tende kukayongeza sebo na abijamuna na amaloji ingiza na ngamati H-box inch

0: Kwa elanga tuka matisele zona sasura kwa kulia ntambula ukulia ukulambula nebi fobio nabio nabio nabio tunayingira mkatino mungeri eno tuka matisasura yaka sente kwa uweku wate chifo kubange chifo chiku wati wana deposit kusoburo kule nteka teka ili kumuzuri nambaze simu zizino soka hili zilo msambu mnana mnana msambu mtano kuminanya atano munya ngambi zilo msambu mnana mnana msambu mtano kuminanya atano munya oba zilo msambu zilo mkaga anamuenda abiri munana abiri musanvu ngambye 0 musanvu 0 mukaga ana mwenda abiri munana abiri musanvu jaba kubirako bakunyonyole kunteka teka yokulumba e Rwanda Kigali baba nono mukuru abanira bavudeyo ne bagama tisinga okola DNA no chizura nga omwana wo gobali baganti wo neno okola DNA no chizura nga omwana suwo naye nga bali bamuteeka dda ku ndaga muntu yo eraga nti gwe kitaawe okugenda okukyusa okukujjako ku ndaga muntu yo omwana okuta kukakasa nti gwe kitaawe kwa bwerere
1: kati awo bakolere ddala nti okwekebejja ndaga butonde kwa bwerere
0: anti kati kino kitongole kya nira ati kiri ekirala kya kirala kati gwe bozula nti lukato sorry bozala yo omwana
1: awula sinikira muli ebinyo
0: bozala yo
1: kale zomwana wange mumanya tanazali wasibu ni musajja muganda
0: omukoloda
1: ya nyina
0: omukoloda
1: ni mmanya ntu uyu
0: akuseto akuvira
1: echo change kuchichinde
0: baga omwana wa akuvira nga om
1: ebyo gwo bimanyire yize gambyo mumanya tanazali jukulangira sibu alinya obulangira
0: tako mubulasi gwe kitawe takolera kubo
1: eh
0: aita bi
1: musajja
0: bagamba bagambye wano
1: serukenya akutumide serukenya champs akutumide
0: na ina musomesa anga omita serukenya ansomesa anga science kati yefuka musajja wa kabaka
1: kati yali akumenyera kina palata singo gena
0: ah yanyamba
1: gena kujeno mbi afurika
0: yanyamba sebo science olumu mukozesa mudimu
1: yali
0: msomesa wa science we kati tegeza wetuzula omwana sawa yo nanga mwana mali wamvunira denda ga muntu nene muchizu no chizula gwenga kitawe nti siwo dayo ogendo gambe omwana ono
1: bwati mukajeko
0: mumujeko sinze kitawe
1: kazi nabo bamalirivu gwa kwera omwana atali uwo
0: nene cheche tukolede
1: Police ekute waswa Peter driver wa sino truck
0: yasomeza kumukazi
1: jemubade msajja uzebo buli omuntu abusobola
0: ndio yangu yanga
1: Police ekute waswa Peter driver gwobwala bya sino truck akatambula ku mutimbagano motoka yamulemie obanchitalu
0: yamulemeredi
1: natumira taxi wali enkowe wali kampala huyi marudi yao
0: posa mazane mkwata nakarabie
1: kare bade unga munana ugo mwini
0: nakarabie akatambi
1: babili bafiri dewe nanga muenda bali bacha pocha na bisago na iba nanga bantu wanga mbebo ugiru baba kubanga mbade buka taxi bade nka temwa bade mwini
0: chogele tema kuhuli la
1: abantu basa masa mwa oli adaga taxi bade nka katikumbe babili bafude munana muenda bapocha na bisago suspect yono mkasa kana kumiru waku police era jale bikakere ko te sabo na bitebe rwachi anyu avuga nga anywedde
0: obanyu yali atamide
1: wali waga imba adala biko kunywa omulaba
0: bateka walabi kunsajja wa tuneda ali stressed simu tamiva ali just
1: awiza no sango mkazi
0: bateka wente katika
1: yokere ya kacha gera na atavuga nga ubongo tebuko
0: ntegale ka kebele moto ka yakoma wa obe chichete ya chitwala
1: kutu speed governor bazza
0: bateka olu tini check up ye moto ka zizo zisino traka bazeke beje
1: ngabake baba nanga baine baba galabalire mukomu dachika uni batisha tizamu bibagira agiramu
0: chejo
1: tibone mulimo ebintu byenda pandingani bantu mwe storage
0: oyo no baba
1: kwatu bufwe
0: ajja kuchiulira ne driving permit ye basobologi sazam
1: era kati ainzo sigalanga avuga nenga avuga chimu wiru balu
0: ne aba nayo
1: ba driving permit baji uses
0: tulabye naku alipota yine fulumi era ga Uganda ntitesobola kirwadde cha cancer
1: Chivate chetu wali tusobode.
0: Msoja guansiri.
1: Ogwawa.
0: Ogwawa nisewa.
1: Anofilizi mosquito. Ova mosquito neti.
0: Neno butimbo vinsiri tubo gaba.
1: Nebu. Okuziza so kujanjaba. Hiba kujanjaba. Na ikuanda vaveko gwe. walogwe nasanga gamba mbwechikaji mochinywa noche siga noche naba omusuja gwensiri guduka
0: alipota yine ilaga nje abantu abali ulukumuru na ana mobibiri mwa tanu ulukumi
1: soko leke
0: omutwaru
1: nafua
0: omutwaru gumu muka na ana
1: mobibiri obadozi
0: mobibiri
1: obadozi
0: mubatanu
1: obadozi medengo muimbi
0: olega ande boli na ana nowe njaga nawe njaga yali edikenzo nawe utulika kubiri
1: tulika kaka sabu noli enya
0: omutwaru gumu kanana mobibiri mubatanu bebafa ekirwadde kya kansa
1: ekisikisa kansa kirwadde kya maayi nabantu tukitadde fenna tuwetadde banange Uganda muyimuke mwekembye kulwanyisa mukenenya mukenenya tatu tuganga ate kino ekirwadde bwe kiri mututuga
0: mupanga nno lya myaka
1: tugezeeko mulwanyisa
0: naye just age
1: gwe wekebeza kansa
0: zentya
1: oyina kansa avako kikubako kitundu kyokozesa nnyo mubiri nekikoogo
0: banayo bakiki zesimanyi kuba kansa taina watakwata waliwo kansa
1: wa zate nawulira abantu
0: kansa weliso kansa wenyendo
1: bukansa bamba kuba manya kansa bamba kola ki ngambe bibi kabyo mwamwa kansa ko zingibwa ki chemanyiza kati nga bolia plastic anabera mu byenda asolo kuleta hapo
0: dokita fum
1: chovulanze ndi
0: tulekem
1: hati nkunyumiza
0: kansa kola ali
1: ekintu nga chikontana na omubiri kati nga muriye mmere banange nga nyonjo obutaba mbunga bunga obutaba mu plastic buma yuma
0: gamba katonda sasire nayo mukaza alwara kansa we bere ne bakugatye bere bagenda
1: nabagamba
0: bagatye bere bagenda disalako
1: nabagamba abami kati kansa kati oyo kamba wa magezo yuye mujanjabe wa the city doctor ama bere ugajanja ba kansa linone li fire ko liyo chijanja ba kansa chitangira
0: chitufu baga abazadde abana bakaza abata agala ku
1: doctor mukugu
0: abata agala kuzala
1: yachimbulira doctor mukugu
0: abata agala kuyonsa bana amabera ago nege kumira mune gakolo buzimba munda
1: doctor to mbuze ya chiri
0: ila baga amati singovo mwano abera lizize liwo mchi omukuru
1: atis doctor ya chingamba pro ya janja basabalo doctor chiza besi
0: nenze sija kuyonka bere kutasa muntu
1: ofiri wa uli semu nafe kansa nkulaba ba nae kansa janja be kansa mama luka
0: enga gula ba jizo kudireka
1: nenda kuonya kansa
0: nenda chiyamba ku
1: nyo
0: ani katimu nizo kuyo oyo
1: 100% no msovyo
0: ani nizo yon katoro na matago mwana na ugamara
1: ufiri ako msaja sika geza gwe
0: ani katibu ugamara
1: chintu chikole inga tujanja ba kansa basa wabachira ambika gine mula kubusa sawa baku msola ba doktor mkugu ya chingabu
0: kansa wabela
1: toyonka kwa kutula kwa nyuatu katibu kako sobo gina no mugati
0: matenze matenze nyonka nesiteka nesikuwa ndovo
1: to sindika na utavuki data
0: nzo yezo bade ya yuka ngapita mama ni muwaka chi akatevi
1: atulo yungu
0: ni munga ya baba bebe
1: ni munga lemira kenyo
0: homo vuli ya
1: munga vako mkuru
0: hali munga vako ucha saa yuna
1: sinatu kawa wa wadenja kalo kujanja wa kansa ni mama
0: na inga bambi chanaku
1: kaja utu bawone treatment tujibo wade bawone
0: chitegere kese katate kansa wa umumatu
1: ezo Justin Vumbo bazijemu
2: semelera ya doku kwata ku radio yange nze kumukulikeyo kwe seba batinta mungule kubili mwetano batinta bibatinta ingule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinte kumpeo za lubungula simba bano bati nse
3: omuyovu sesanga
4: tinta tinta
3: enjovu ezala akana na yenga akana ako keku usakulinya ilitumi wa mchikache enjovu akana ako kena ke enjovu kawa kaiti wakati
4: akana ke enjovu baba kaita nakate
2: Tinto tinto.
4: Sesanga heno mkasa jembe liambu.
5: Sesanga President Yusuf Chironde Lule umwaka gwe njini gwebamu laiza kubwa President wa Uganda gwe mwaka gwe gumu mwebamu jirako obwa President wa Uganda gwali mwaka chi
4: umwaka gwali gwali kumiruenda nka gamu nana
5: nida
2: kabuze kata tinte
4: serugo teno kamsaji atadivu
3: mamba
4: jenza we mamba
3: mamba jiwe dideli na mabeli Echi wali ochi ulideko.
6: Yes, sewa mtu juwe nguli.
3: Gaiti wagatia.
6: Sewa chinyezi.
3: Amabeli ago gaiti wengobelo.
2: Nguli kuwabi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nenu mongora.

0: wansi bulungi nnyo naye tumalako miliyoni 3.1 enjawulo eyo giraba miliyoni 12
1: bukadde munana ng'obukadde munana obutaasizza
0: kati abantu bakyakola kintu kulumirwa bwe kuba okulima ekkubo ayagala ayiseemu gulenda for the sake of kuyisaamu nti baatulimiddemu so talumirwa nti ene enfuufu egenda bba kubakyenkanawa talumirwa nti bwekimala ddire ongoosa bulungi enkuba eno bw'enaatonya n'enfuufu egitwala etya tugenda kukomawa kati ebyo byebiri mu ggwanga kyovudde olaba nti osanga ebintu by'otasobola kulaba ng'ekizimbe bakikubye peyinti ebweru naye nga munda si kisereke
1: eyo nga tuvuddeyo ku nsonga y'obutonde bw'ensi abakulembeze ebyavuddeyo nga bw'olaba twabeeranga n'ezi mayor's gardens n'owulira nti mayor's gardens n'ogituukamu nga ddala ya mmeeya era ng'esanyusa naye ennaku zino tetulina obukulembeze mwe nga bakulembeze kiki kye mubulamu n'okwongera okukubiriza abantu okwongera okukuuma obutonde bw'ensi yes bannaddiini bwe babeera ku bituuti musimbe emiti banna bakulembeze baffe ab'ensikirano oba erudde eri kati ewaffe emmengo Ssaabasajja atukuutira ne gavumenti yennyini n'eteekawo ne campaign eya wakati okulaba ng'emiti gisimbibwa kati obunafu ne mubeera bumwe kiki ekiyinza okukolebwa ensonga eyo nga tugivaako n'eri bannansi
0: kugamba nti buli mukulembeze azuukuke alumirwe ekitundu ayagale ekitundu takola kabanda be akole omulimu ng'amanyi nti alijjukirwa ebda gardens zaabangawo nga zetuyambisamu abantu baffe okuwona okupangisa ebisaawe okuteekayo emikolo ate nammwe mwennyini nga bakansala bwe mubeera mu kifo ekinyirira obulungi mulimu emiti mulimu ebimuli mulina we muwummulira kati kaseera nga kano kadde ka musana kwetaaga ebisiikirize nebaze mukono mbirabayo mu bitundu ebimu era tusaba bagendera awo naye nga twagambye bonna nga kyetusaba gavumenti beyagabira ebibira ebibajjeko kuba babisimbyemu emiti oli wajja n'atema gyonna olwaleero ng'oyagala kukungula ssebo mukulu omukunja emiti gyo oba wayitako mukasaala n'olaba ng'oli atemye ng'olengera ekisaawe ekimalako ebyalo nga mukaaga kuba yakungudde kalituusi kalituusi oyo agenda okuddamu okukula oba payini myaka kati ekitere ekyo kyonna awo kisaawe wabadde waleeta enkuba ekyatonye n'ebiringino nga tugamba nti nedda tujjukize gavumenti nti muloko gavumenti simuddeyo mubeebuuzeeko buno twawo ekibira kibayamba bwe kiba tekibayamba bwakungula kiddire gavumenti
1: olowooza ebibuga nga bwe bikula kaakati tulina ne betuyita ba property masters nasanga ekitundu nga kirina green waakyo mulungi nnyo yes ebibuga bikula naye nga naagulawo sente zaazirina tewali mutawaana n'obuyinza na buli kimu emisoso egigula buli kimu okukola kyayagala akirina naye ne batafa ku kyabutonde bino mubitunuulira mutya eri bamusiga nsimbi abo oba ba business persons abo abakola ku nsonga z'okutandika okulaakulanya ebibuga naye ate ne batabikulaakulanya kubeera nga bwe birina kuba
0: omulango ogwakubiddwa mukulu bali mwezo nti abantu tubalagire ekyokukola so simba tulagire ekyokukola omuntu ngaze okudevelopinga ekitundu kyammwe mugambe wano twagalawo emiti egifaanana bwe giti akozese sente zaagisimbe era agirabirire mwagalawo bwe kiti akisse mu nkola kubanga investa kitegeeza nti mufunye mugagga alina ku sente fe twasimbira emiti mu mukono gyojjukira emingi lotale eyanyambanga netuwa abaana basale abaana ne balabirira emiti egyo paka legikula nga legeriridwa mbuzi kati tugamba omugagga alabirira emiti omugagga asendewo ekintu omugagga ateekewo ekisaawe mubitundu ng'okuddiza abantu ku lw'okulwanyisa obutonde bw'ensi tulabe nga tubeerako n'embeera etaasa kubanga omusana balogozezzaako ssebo tonayitako buddu nebwoyitayo otya emwanyi zikaze ebitooke bikaze omuddu olinga ali mu kisaawe ky'ettaka kati ebyo bikulaga nti akabi kakyaliyo tutunulire akabi tukeetaase nga tekanatuwumba kusinga wano
1: okay neeyanziza neeyanzige ku lw'ensonga eyo honorable
0: sebo
1: ku ky'abaana gavumenti

0: etamu eno abaana tebasomye luwummula era ttaamu eno oluvannyuma lwa kabanga akayiseewo okwo emabega luli kumpi bwe kyalinga nga amasomero gatandika lumu naye abakulu b'amasomero baana amasomero agamu ne gagenda nga geegunjizaawo entandikwa yaago abaana okuddayo mu biseera bino abaana okuwummula mu budde bwe buti
1: mbu
0: ajjaamu ajja kuba mungi oba ebibiina abaana buli kibiina ne kibaako olunaku lwakyo lwe kiyingira naye njagala kusooka kubuuza n'okwogerako katono ku nsonga y'okuddayo kw'abaana kino kirina we kyaweweerezaako ku bazadde n'amasomero okwongera okweteekateeka
2: weebale nnyo ssebo awamu kiweweeza awamu tekiweweeza waliyo amasomero nga bwe babayita nti mujje e week area eyongeramu akasente ekyo kiba kireetera omugugu omuzadde naye eriyo amasomero nga go tigongezaamu gagenderedde bugenderezi kutaasa muzadde akavuyo ka wiiki emu mwenna okujja olunaku luki lumu era ne minisitule yali yakiraba ne bawandiika nti amasomero mu Greater Kampala kuba mangi ate ge galimu abaana abangi osanga essomero limu lirimu abaana 1,300 kati okutandikira munnamaavi okwata wano Sonde okwata Namugongo okwata Jogo wano Seeta oyambuke Namiryango ogende eno Kirowooza ogende ku Nabuti ojja okomewo ogwe mu ttawuni wano ku Bisopu ogwe kugadde Kayunga ogwe kugadda wali owa minisita ogwe kugadda wano muzinairo ogwe kugadda muzijonizi ogende Namagunga nga amasomero singa ogata olunaku lumu oba bbiri nkulumenyeddeko akatundu kemmanyi nesikumenyera nnyo Kiramunda naye bwate bwafaanana nesikumenyera nnyo Nansana naye bwate bwafaanana nga oyinza okwesanga nga abantu mu kkuba batandise ku nkya bavudde mu ssaawa 8 ne bakkiriza olukusa olwo nti mukozesenga wiiki eyo okwetetenkanya naye okubanga waliwo emitimbagano gye nkugambye abaana bakozesa bubi oluusi nga bawummudde emitimbagano nga basome mu holiday abala ku masomero tebatuuka na bino ebyokuddayo we byajjidde ne bagamba mwenna mulindeko muddeyo mulundi ki
0: gumu
2: okubanga abantu baffe buli eddembe lyetulifuna tulikozesa
0: bubi
2: ate n'abamu ab'amasomero ogufuula omuze tinewayongerayo wiiki emu oba akedde okusabayo ate abazadde sente endala eza wiiki eyo ki emu ekibeera nga kizibu eri abazadde naye nga ate amasomero agamu go galowoozanga okukwata abaana baago kubanga abaana bafuna level of concentration nga bali ku masomero okusinga awaka ewaka babeera ku TV kati wetwogerera abazadde abakadde kati tuweerayo 10% kati abaana ne baba nga tasobola nakukola revision naddirira abaana ba Uganda bwengeri gye bafuuka b'okupakira obupakizi buli kintu tovudula bakola test buli wiiki kati waddeeka n'alanzaamu omwezi agenda okudda nga alinga atandika obuki
0: naye musajja watu ba mukazi watu n'awumuza ku bwongo
2: kyali badde kitungi okuwumuza obwongo kikulu nnyo naye ng'ate ne gavumenti erina okutunulira oba ministry enteekateeka ey'okuwangayo waki ennaku ne weziba nnya ne batagemu negamba batandike ku lwokubiri abalagene ku lwokusatu abalala ku lwokuna abalala ku lwokutaano kuba abantu babonaabonera mu makubo ne bejjusa lwaki bazaala ate nga talina kyakukola takyuse mwana mu ttaamu yeesembayo ne waba omukyusa kati kalikyulamu iyo yeyafuuka yakaneweerege ebintu ebigenderako bingi ebitakyakkiriza muzadde kumala gakyusa mwana nga totunuulidde ensomesa ya ssomero eryo ku nteekateeka ya kalikyulamu eyo empya nolwekyo olaba nti mulimu okusoomoozebwa tujja kusaba musabiri bakadde baffe nti yadde waliwo abaabanyiiza naye bawengayo ennaku nga nnya nga basobola okutandika ku lwokubiri okutuuka ku ssande oba ku lwokusatu okutuuka ku mmande nga bwe baali bakoze mu Greater Kampala kubanga yonna bwe kijja okufaanana ekyokubiri abazadde baffe tebakyaleeta baana okugyako omugali ga corporate business schools mu lunaku lumu abaana atandika leero tebagenda kutandika nga 14 bagenda okugwayo nga 22 kati bwe bagwayo nga 22 nga gwomanyi obunafu bwo oluusi ng'osaba batandike mangu bajje nga becyululakyululakyululakyulula essaawa egenda okutuuka nga bonna mbasomeseza wamu ate nga mbateekerateekera wamu naddala mu ttaamu esembayo erimu ebibuuzo kuba kati bano basomayo guno gwokka ogw'omwenda ogw'ekkumi bagenda kuba mu briefing ogw'ekkumi bagenda kuba mu kubasabira ebyo naye bira excitement eri omwana olwekyo bakadde baffe bagitulowooza nti basobola okubitunulamu ne batunula nga ne bwebaba nga waliwo ekika basanyudde naye bakonsidalinga embeera y'eggwanga n'embeera mwe tuyita kuba kati olwaleronda byekojjamu ng'okugenda ennangwa mu kifo ky'okuyita wano emukono mpite ku ssaawa mpite ku kolin mpite wali ewa Antony nga nina kuyita nabuti mpite wali ku kidde enamayuba ndyoke ngwe enamuyenje ndyoke ngende ennangwa olwajjamu abadde awo n'olwekyo ebyo byonna bizibu olw'amakubo gaffe naye n'olw'envuga embi ate tulina biroole bingi okutinga bwe tulowooza
0: mwami muyanja yes gavumenti yali ekkiriza abantu kuba bw'otunuulira ekirungi nti mu sekita mw'oli naye bw'otunuulira embeera nti kiri kyewagambye nti omuntu waabwewamu munnayuganda yenna bw'aweebwamu akaaganya ate oba akakisa akakisa ako takakozesa bulungi nga bw'alina kakozesa n'akozesa ebibye kati wano twagala kumanya nti gavumenti etandise okuddamu okutwala obuvunaanyizibwa bwayo kubanga ekisooka taamu bwebanga etandise tusuubira nti gavumenti erina b'officials abalina okumanya abaana bagenda kutambula batya zi districts ez'enjawulo n'ebitundu ebyenjawulo tulina abantu bangi abagwa mu education sector abalina okumanya kino kirina kutambula kiti abaana balina kutambula bwe bati ekyokubiri nti omwana bw'abanga agenze ku ssomero kale katugamba agenze kusoma mu luwummula go sekita eya inspection okuinspectinga amasomero yo yakomawa okuleka abaana ne bakola buli kimu buvunaanyizibwa bwa ssomero n'etabutwala ne gavumenti n'etafaayo n'abazadde ffennyini naffe netutafaayo kino kinaatuzza obwongo ne butereera ne bumanya kye bulina okukola omuzadde n'amanya omwana alina kweyisa bw'ati n'omusomesa n'amanya obuvunaanyizibwa bwe omwana waabazze ku ssomero ne gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo bw'okulondoola
2: gavumenti obuvunaanyizibwa ebulina era ebumanyi nti bugikakatako obuteyo wali bulala agibugjako n'abalondoozi baaye balina era teri agibajjako naye eggwanga uganda lyafuna abantu abeeyiiya buli kintu omuntu yeeyiiya buki
0: bweyiiya
2: kuba nga tuyogera ku ebyo singa ministry education etereeza system neeba n'amasomero ago gokka agafunye license oba agali registered oyinza okwesanga system eteredde n'abalambula nga banguyirwa n'abakuŋŋaanya omusolo nga banguyirwa naye kale abakuŋŋaanya omusolo bajja mu masomero 20 naye nga mu kitundu mulimu amasomero 18 amalala go gali ku byago oli bwewa alaba obuduuka bwe nga bunanga agandi wano nteekawo ng'ateekawo kati uganda mu kweyiiya ereetedde ne gavumenti okuvaako neebunga bwetandikira kuba bwejja ogende gaggale
0: naye ate gavumenti saagala ate ogiwolereza ennyo gavumenti saagala ogiwolereza ennyo olw'ensonga olaba muntu wa bulijjo olugula ka poloti
2: nga etuuse
0: nga gavumenti yatuuse dda chiefu womu chiefu nga yatuuse dda okumanya ka poloti ogenda kateekamu ki oluba okuyiwawo ka tripu k'omusenyu nga baakutandise dda naye lwaki mu masomero ekyo tekikolebwa
2: anti kitwagala bakole kubanga tukibanenyeza kyabugayaabu kyobudoola baolaba amasomero nebaagala okugaggala mu makati g'ettaamu omuzadde yabonaabona yatandayo dde ekkumi lye bwe tuwamubuulira nti wano tuwali butanda wabalaba bajunzi ku tivi nga toyinza kukkiriza nti abaana eyo basulayo wabalaba ku tivi nga netoyiteri ebyo byonna waliwo obunafu naye obunafu obwo olw'okubanga bannayuganda abeeyiiya bangi babuutikidde bano oba na nguzi oba nakubakangakanga nga balina god father bataako n'andaba okukakkananga system ezanyiddwamu nnyo nolwekyo ebalina okwetereza kwonene era okubasoomooza kwebalina okutunuulira nga tewali kutaliiso okulowooza nti toilet zeetaagisa, ebinaabiro byetaagisa, ebisula ebyomulembe byetaagisa, ebibiina eri mu sayizi ekkirizibwa byetaagisa, nnamba y'abasomesa yeetaagisa. Naye olwaleero osanga ngaolyagalina primary school naye n'abasomesa bataano, ogamba kati abaana basomadde yaani asomesa ki nadda mu kino? Naye kubanga kweyiya tulina bwojja kukugyawo, naye okweyiya okwo ate ne kwaffectinga bali abatwalidde obuvunaanyizibwa okusasula emisolo mu gavumenti, okwewandiisa mu gavumenti, okufuna license mu gavumenti. Naye nga bano bali eno teryagamba era singa otambula gavumenti nga yasazeewo miniskwe oyinza okwesaani mu ggombolo erimu amasomero 18 osigazaamu 3 30 ng'15 gonna egaggadde naye obwo obusobozi tebuliiwo. Ate tetunatuuka kuba mu mbeera nti waliwo awo tekituma omutali ssomero oyinza n'okwesanga obusomero 10 buli mu katundu kamu bonna naye tewali kajjuza kano kalina abaana 8 kali 9 kali 10 kali 7 bana 3 kati naye nga bonna kweyiya kyovutuula nti okweyiya kuno minisitule y'ebyenjigiriza erina okutunulamu etereza ebintu ate n'abalambuzi bagambe no twagala muntu ng'ali registered obanga tumuwadde olwokusa tebayita license kubanga obakuwa license bakomawo okukulambula ne balaba oba osaagidde okwongera license ogira otambulira mu mbeera ey'okuwenyera kubanga mu nkyamu mwemuva engolokofu.
0: Abantu baavaawa okutandika okulekerera amasomero g'ebitundu byabwe kubanga enkola eno eyinza etya okukolebwa neddawo kubanga mulimu gw'oyinza okuba otambuddeko mu nsi ezimu nga omuzadde okutwala omwana mu ssomero eryewala aba ayagadde bwagazi era ng'omuntu obanga mulimu ab'enfuna naye nga osanga amasomero ku bitundu nga ssomero lya gavumenti oba ssomero lya bwannannyini naye nga n'abazadde bataddemu amaanyi okusobola okulaba nti bakulaakulanya essomero lyabwe eryo abaana ne basoma ate ne bayita bulungi ne muviiramu ddala abantu. Omuze guno ogw'okutwalanga omwana n'omujeno n'omutwala eri yes tewali mutawaana buli muntu bantu bayinza okugamba evanize ffe sente zaffe naffe twagala n'emitindo kino tekireese nnyo n'obuvuyo obwo okulaba nti omuzadde yewe omusomi oli bw'afuna weyeetandikira n'atandikawo kubanga oluusi n'enfuna yaffe y'abazadde nayo teba nnungi nooga kale kamale gamutwala wano awaakasomero akakatandika akesente entonotono kiki kye tulina okwongeramu ng'abazadde ku masomero agali mu bitundu nagwo okubeera nga omwana asomere mu ssomero eryo bw'ave mu primary nga bwe twasomanga emukono nasomera mu primary west emyaka 7 abo be nasoma nabo abalala ne bagenda mu bishops emyaka 6 abalala ne bagenda mu mukono high ne bagendako ennaggalama nga olaba amasomero twetololera mu masomero ga mu bitundu byaffe naye kati essomero ne werikuba mmanju bishops eri mmanju oba west oba secondary naye omwana n'atwalibwa mu district endala kiki ekirina okuteekebwamu amaanyi bazadde tulina kukola kyokwongera n'ebyenjigiriza binywere mu bitundu byaffe abaana obutabonaabona
2: emirembe egyo gyakolanga bulungi temwalina na choice
0: wangi
2: temwalinanga choice nga toyiza kgenda ntale naye kati omuntu wawulira nga akasente akalina ayagala omwana wasomereko entale bwawulira nga akasente akalina ayagala omwana wasomereko ebuddo n'omwana akola choice
0: afuba okulwana
2: asomereko eyo kubanga kati mwatulaga nti ensi enfuuse yaabo bemwasoma nabo wasoma naani era nga batukubuuza notukubuuza newasoma nabo mu bisopu westio
0: mwebali bangi
2: naye kati naawe jiyinza okugamba nti amasomero ago olina ebuddo mbadde nsoma n'omwana wagundi mbadde nsoma ono ne bafuuka batena
0: Na fe twasomanga n'abaana b'abakungu, abaana b'abakungu ku zi disitulikiti, abaana b'abapoliisi, abaana b'abalooya.
2: Anti kati disitulikiti yafuuka kyalo.
0: Nga tuli nabo awo emukono, baana b'abalooya, abaana b'abasawo, badokita ab'amaanyi, bajjaasa ab'amaanyi.
2: Anti kati ekyo ekiseera ne kiggwako, disitulikiti emugifuula kyalo. Kati ogenda okulaba bw'oba oyagala basome, kati oyinza okulaba abaana abamu abali ku masomero gaffe ngaago ogogedde Bishops nga si ba Mukono, bava eno Bugerere, bava Kira, bavudde Gulu. Ekyokubiri, kasita gavumenti yate ebyenjigiriza bibeere mu kuvuganya. Omuntu agenda era singa otambula mu Northern Uganda, Western Uganda, ojja kusangayo buli ssomero ery'ebbeeyi liri mu kuperereza baana. Ate buli aperereza ku terms and conditions zize. Kati omuzadde agenda okulaba nga ezoona azitegeera era azisobola ng'amuwaba ki abaana. Ekyokubiri, abaana bafa okukyuka nga ne basomera awalala tekyali baddeko kibi. Nze nina mutabani wange yasomera Mbarara University. Naye kyamuyamba nti kati ebirayo yafunayo emikwano
0: University honorable. Kale yo oyinza okugamba nti kale yo ku kitundu oyinza okulwawo obutabaawo, naye gana agaffe secondary primary, agaffe secondary primary,
2: secondary primary ezonyuma kati secondary mbadde nga nina muganda wange ng'asomesa e Buddo nga ye head teacher omwekitiibwa Kazibwe. Naye ng'owulira mwenyumiriza mwenna ab'ekika, towenyonyi yali e Buddo yadde toyinaayo mwana. Ekyo muntu kati kyakwata abantu kiringa mukyalo obwana bwe wabulabanga emmotoka eyitawo nga buzikaayanira
0: eyo yange
2: naye nga talina gyagitwala, n'ekika ky'emmotoka takimanyi, n'egyeigula takimanyi, naye obutonde bwaffe bwakuyaayaana. Olw'okuba obutonde bwakuyaayaana, kati abantu bagenzi bayaayaana. Omwana wange atekusomerako e Namagunga, omwana wange nasomera Namiryango atekusomera e Namiryango, oba okitegeera? Nze nasomerako e Lubiri SS, Lubiri ow'ebweru. Natwalayo abaana kozi mugende musomereko gye nasomera, twalyanga yero poso, mulabe ki ekiriyo.
0: Bishop n'ogireka.
2: Bishop z'okugireka
0: n'ogibuuka.
2: Nga nina n'essomero mwe nnaali mututte eryange
0: St John zino.
2: Naye ng'omugamba genda k'erubiri gye nakola ki
0: mu kifo ky'okulaakulanya St John's.
2: Omwana oyagala kulaba gye wali. Abantu wano kati nina wano neiba omwana asomera Tololo, kuba naye gye yasomera Galozi. Gwe byomugamba nti wala bibyo.
0: Okay,
2: tosobola muyingiramu. N'olwekyo ekyo tekyali badde ensonga ekikulu abaana baffe babakakanyeko mu kusoma okutaweera.
0: Naye n'okukulaakulanya ku masomero g'ebitundu nakyo si kibi, kubanga abaana nabo babonaabona nnyo. N'okulaakulanya ku masomero g'ebitundu abazadde nabo ne bagamba nti naffe katukyenyigiremu essomero lyaffe, kubanga embeera ekyuka. Omwana oyinza okubeera n'asooka n'agenda e Buddo, owookubiri n'agenda e Buddo, owookusatu ogenda omuzaala bw'atyo okutandika ng'alina kubeera kulya ku kitundu ate lyotaafaako.
2: Anti abwe buzibu era omulanga togubakubira nti gonna mugawagire tabeerewo kubanga go galiwo okugonjula baana baffe. Naye nga obuzibu obuliwo tosobola kaka muntu nti wali obosa omwana
0: mukama
2: wange obalaba kumuboda tibaddamu kukumande. Oyinza okusanga omwana ayita ku masomero mukaaga naye akagenda mulyeri.
0: Kyekyo ekisinga okunnuma
2: oyinza okumulaba nga yeebakira mu kamotoka bakapakiddemu asatu naye ng'agenda mulyeri naye nga gayiseeko manji ate agenda ebibuuzo okudda ng'oluusi pointi sizaafunye obwo bubonero ate bwe yayitako lwa musinzi.
0: Njagala kuwummuzaamu.
2: Yes,
0: tunaakomawo okwo ku nsonga y'amasomero tujja kufunayo ne kuba amasimu. Ensonga y'amasomero ago gavumenti oluwummula luno abaana tebasomye, era wiiki eno nina emitimbagano mingi gye ndiko, ndabye messages okuva mu masomero ag'enjawulo nga gada alika abazadde nti abaana temubaleeta abaana temubaleeta abaana temubaleeta naye nga kyali kisabiddwa mukulu nga bwagambye olw'emivuyo gy'entambula naye gavumenti bwegezaako okuwuliriza omulanga gwaffe ffe nga ffe be ababadde bagukubye tugukozesezza tutya kubanga bw'oba okitunuulidde amasomero tegeefiirayo oba galina kyegaasuula ku ekyo kyegaasaba n'abaana okusoma oluwummula naffe abazadde ffe nnyini abaana tulabikanga ate kati abaana ndooza simanyi abeewuwo gwoba tyo babe bakutya
2: ande kati nze ndi mwami wa Kabaka.
0: Okimanyi nti waliyo bazadde banna abatya abaana kati
2: tibakubatya muti abazadde tebakyasobola baana
0: nkomawo
2: era omuzadde yeegayirira waki n'omwana bukolidde asigale kuki
0: kusomero
2: kubanga amufuukira wabulabe ku kyalo bwaba omuwala ne babeera kumba enkuulo ya kyalo kwata bwaba omulenzi nga si mukkakkamu nekibeera nakyo kirala n'olwekyo abaana babikamiza impossible olw'ensonga abazadde bali bize mu kunoonya akawogo tiwali muntu alina budde kikumi ku kikumi kugambe kakati essaawa
0: abazadde
2: abakadde wakati bawera 25%
0: nedda ssebo mwami Ssenyonga mukadde wange amanya ye yali ani
2: Ziwa
0: nti mwami Ziwa teyakolanga yasibanga waka kulaba Bassenyonga bwe bakola ne bwe basoma
2: anti maama yalinga tatutyanga atukuba
0: nti bumba owanga nzaala teyagendanga kusiba ndabirwamu ze ng'ali ku kulaba walusimbi byakola nedda ekyobwabbize ekyo nze nkigaanira ddala kikumi ku kikumi era mwami Ssenyonga nsaba okimenyewo nze nga muzadde munno okugamba abazadde n'abulwamu n'akadde akalaba ku baana be oba akalondola ku baana atali bunaayira atali bunaayira
2: akyalira ku masomero kabula
0: kale katukomewo.

0: kino chechiwanja chebyemizanyo omuli amawulire g'ebyemizanyo okuva muli gyeze njawulo wamu n'ebyemizanyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizanyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngero ova wano olwo ddeeri gye babiteebereza.
1: Esawe eno mukiwanje kutuusibwako Lifeguard Condoms. Kobenga wetekera tekera chi jukira okukuuma akazannyoko umisanyo lyo nga nawe wewe kuuma ne Lifeguard Condoms.
2: Chenda mumusambu kasise satu femu mefoda sima mwewa nyoku vila nga mchatu uliriza mwewa nyoku vila nga mchaliko darabulu njinyo paka sawa zigena kuwira satu ezechiro onako uruarelo chuenza chebe mizanyo nga botuongero kumanga tukutegeleza darabulu njinyo onyiga star bibiri kumi star ama kumi abiri star anamu satu hash nosubulo kumanga ofuna mpile jonku gambia star bibiri kumi star ama kumi abiri star anamu satu hash nofuna VIP VVIP orukalala ordinary vena nosubulo kumanga wabifuna ngoruwa mu neba nafe aba 22 bet
3: mizanyanga fa mugwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifuna ebitundu 10 kuli 10 yenyongeza kunsimbi zo soko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22 bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22 bet.ug

Bwe wandiise ng'oyita ku mukutu gwa 20bet.ug www.20bet.ug osobola okuba nti kino kikolera ddala bulungi nnyo. Sente z'oteekako bazikubisamu emirundi 10 ku buli 10, naawe yeewandiise dda. Sente z'oteekako olunaku olwaleero bajja kubanga bazikubisamu emirundi 10 ku buli 10, kye tuyinza okubanga mpozi tugambira ddala obulungi ennyo. Promo code oteekamu ekigambo Simba FM nyukuta entono, awo ojja kubanga osobola okuba nti kino weewandiisa ddala bulungi. N'osobola okubanga okuba omuyindi nga bwafaanana ddala nga tugenda mu weekend, empiira mingi gy'osobola okuba nti n'obettingako, naye teweerabira nti nno si mpiira gwokka wabula n'emizannyo emirala mingi gy'osobola okuba nti n'obettingirako ddala obulungi ennyo, kye tuyinza okuba nga tugamba mbeera kyolina okuba ng'okola okulaba nti nno embeera etambulira ddala bulungi. Paka ssaawa zigenda kubeera 3 ez'ekyolunaku olwaleero, omufumbe wa Lusimbi Woto.

0: mirundi mingi no mikiso gusobola kwera ngo wangule mtu ala 5 na jobe jibera no sobola kwera ngo tunulidwa nyo kusawa 2 nida chika makumi 5 tujja kuba tuzanya draw
1: eri abalimi baka soli mwena okusiga kutandise Export Trading Group vudeyo nesobola kubanga kuletere nsigo ya kasoli enongo sem jibaita ITG M lukaga M oba ITG M bina M zeze nsigo zoinzo kubanga ogenda okugula akasoli ono akula akira bikabyo na biwalio simbieko erange nsigo eno aina obao inzo kubanga ogamantino eina bitundu chikumi kubuli chikumi okubanga esobola okukula ensigo zonazo obo simbi zonazo sobolo kubanga zikula ebitundu chikumi kubuli chikumi eranga agumire cheya akula mukula abera kone eminwe esatu oba kwebiri kubuli chikolo chaba asobodo kwanti na kuli yako eranga choinzo kubanga otunia ntino kasori ono omweta gira darabunu njinyo kasori ono akuli ya wakati wena kuchenda kuchikumu wabiri eranga mueka osobolo kubanga jira mudala ensawo amakumi anamutano bweba chowavayo osobolo kubanga bakutegereza ddala bulungi nnyo nsigo eno osobola kubanga ogisanga mu matundiro agatunda ebirime ebyenjawulo genda mu Container Village ku Farmers Mall eduuka MJ 15 ne 16 wefunye nsigo eno oba kube simu noti musanvu munana musanvu asatu mukaga atano mukaga kumi noti musanvu munana musanvu asatu mukaga atano mukaga kumi oba ku noti musanvu noti tano noti tano munana asatu musanvu noti musanvu noti tano noti tano munana asatu musanvu osobola kuba nti nojefunya ddala bulungi nnyo kusaidia
0: ennaku ziri kumi n'emu oba kumi na lumu ezisigaddeyo kubeera nga tutuuka ku nnaku z'omwezi nga abiri omusajja mukulu lwakataka posi yano aka mafumafu mwagenda okubeera nga kugamba nti aweze emyaka 25 ngaali mabega wa steering nga avuga motoka zimpaka nga akabya abantu olaba abadde abakabya nga avuga zino entonotono ezo zitali za akabi nnyonyo n'asobola okubeera nga avuga kati ate kafunye eno eno Volkswagen Proto eyakabi eyo ali mukugu eno drive gyagendamu afuna akasente agimaleyo okitegeera munyumirwe emotoka ya aba amanyi okubagamba nti olaba oliba musondera omukyala nga mukyala uweye kana yene emotoka ngende Kampala ngende Masindi ngende wane tuvuga mwenda ne munyumirwa kale no tubeereyo fenna omusajja ntube nga tusobola okubeera nga tumusondera ku motoka eyo akasente kosasula ku mulyanga woba omusondedde okitegeera oba omusondedde ensonga ne ziba nsobola okubeera nga zitambulira mu naye teweerabira obulamu bwo tukugamba okubanga obukuuma bukuume bulungi nnyonyonyo naawe otambulira wiikendi yino mugenda mu ndongo mugenda wa obulamu bwammwe kikulu nnyo obulamu okubeera nga bukulu yingira famasi yingira edduuka wonna wonna druga shop bagambe njagala lifeguard jagala lifeguard obulamu
1: akagambo ino kateekako
0: lifeguard life kateekeko nnyo awo bajjaza bazikuwa obulamu bwo obukuume kiwanja kyabya mizanya wonawona woli afane mutete mubene walikuwuliriza mayembo to parts watch seka we balikubera ngo uwuliriza kasibirenti bitufu ebyo mfumbe byondaga we balikubanga uwuliriza msajja mukuru nga Jose Bestman Mugisha kuomo village manyangwe balikubera ngo uwuliriza ingine ya Douglas mwena ne Faruk Sekalala e watch seka director FA Auto Parts mwena walikubera nga uwuliriza ani awuliriza mfumbe
1: kochi Ali Kavuma
0: Nebyo na bisoboka.
1: Kali?
0: Bisoboka.
1: Coach Ali Kavuma tukutumira.
0: Wewe bale kuuliriza. Katujeo zino.
2: Eno season ya Premier League. Masabo! Katunyumire mpira ya Premier League. Ngabo wangula ne bingo Masabo. Nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash. Wande ba namukisa. Kubantu bana. Habagendo kuwanguli obukadde wili. Yeah! Hey, mitwalo bibili bedo. Ngabuli omu atuoleke mtuola tana atano. Uluwa mukaga. Kusawa kuminemu. Chelsea ya kuambala gane House City. Ngana Aston Villa. Bube fukane Nottingham Forest. Oronet Bournemouth. Yambala gane Brentford. Oluwa kusawa mune chitundu. Spurs bube fukane Everton. Oluwa kusawa nyeze chilo. Sunderland. Galone Arsenal. Ngambie. Nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash. Wangulene bingo masabu. Anga kukutusi wako. Betika. Gena kudabu. www.betika.ug Osibomo bila kati Fune mpide jukuba munda Ngo njiga star bibidi kumi star Kumi natano star Kumi hash

Teka teka, nevi ntubia Nile Agro, okutandikira kunganeri kumutindo, enongevamu chapati ya ziwoma, okutukira dala kubuto, ajayo buwomi obogwe njini, obwechi julo chote setese. Evi ntubia Nile Agro, biri kumutindo, ngosanyo bieri reko kakase, Nile Agro, efule mulichijule chechijukizo.

0: Ziweze sawa satu weze chilo chona kuruwa liru Musibi mtiano banafia batu uliriza Ama uli ni mbuji vukse dumeru bugula simba Nzi matini amayo kuchigongo Umbezi wa minister avuna nzi wa kusonga ze vyo bufubi Honorable Robert Migadde Ndugwa Ataniseka wefubo kugendanga yochi ya vitimba Na dare because si wamu mvube mbi kunyanji zenja ulo Elanga kafubona atandikide kumwalo gwe chiyindi Ogusangwa mtawuni kansi ye chiyindi mdiskute yubu yukwe Minister Migadde Ndugwa Ndika teke na jitongo zanga agamba anti kampeyu nyeno Eginda atambulida dada kunyanja zona za Uganda Nga kafubo wukulaba nga balu anjisevi kulu yuwe mvube mbi Ebiko zese wanga bako zese obutimbu utasande kumutindo Na agamba anti emoku ilabi agendo kukola Bibi okulaba nga sinka nga atuka ne maduka jibatundile bitimba byengiri ngeno na byo arabengiri jya inzo kubijjayo kubanga singate bakola kino envubo embi yinzo okulanda obulanzo kukiraga embwa
1: ya tuse tujikoberera kuva ko yatuka ku boda tulina kati ne mikwano jaffe ejimu baida wejiri na China nitu ya ambako ibintu bine ibunga bijja tukenzi tufune mikwano tufunya abantu abakale nyanje nokutere akati Ebintu bino wima rutuka mbondi. Saweyo mulimu tukuba kwa kubuza njini biyari wa. Kozi saweyo ni wetu mfuna tebufuka bitufu. So saweyo tutunulina. Ebintu bino kubi lwa njisi za tutia. Ubuta ingira mbondi. Kwa hivyo ingira. Ija kweta aga emyaka mingi. Nobuta sovuka watu kubijia yu. Nore ikyo. Katibutuma loko ebintu. Ngatandika process ya investigation. Investigation tutegede ubiyari tebwa. Akati awe watu ya ambako. Kuluwale tutunajia information hiyo na muhiwale. Ani ya bileta. Shekira chi ya leta, abada leta bisera chi, katia yevikora chi, yevitako.
0: Minister wevyo bufubi, Migadde Ndugwa yonge deko, na agama ati government teina kadeko naka kutesa ganyana muntu ye na, anasangi wanga ina yeviko zesi wamu mfube mbi, inande masai miezi ebili jivasiza wo, basiza chimunga kuyego kulaba, ngabako mia oku ingi zevi ebitimba, Because siwa mfube mbi mu Uganda, ele miyeze bili jino jina guwako, wamagwe kafuwe wa watagi na kuluma buto, insonga teze yungi la manji.
1: Olwale chukuru nti, langri de, awasu mbuzifo kutimba, ume nyamateka, kuwa wedo guanga ni mu Uganda, kuwa tukoye majio kukoba gananga na haba antukumazi, haba muno kufane bafa. Ne atenga walu uwe mtuwe ujibabi gula. Olitako la losi. Atunda uba kuatachi ni mwacho cha nudayo nugula ina asigalanga asigula kati tuagala na yako lelosi aleme kulete chumundo kudaka alete alete echitufu chiameka wantu wafebutagwa mkatego nyinga na maduka kali kumyalo mewa mtune bienja unayo operation zigenda kugenda yu mzamanyo ya njala singa kugate kubasubuzi mubutale maduka deni naba pepeto kufewelo ati obuchiko buno obu watu eke buwao bubu kule kumyalo mkulabirida ubaba ntua wabuli jubulabiride enyanya Foto kuyambe kukulaba nti Ebitu mine wiko seba tebi ingira guanga So kwe mulimu kwa adu wadenga watubuza Nemu batu kuatu nebi nubivawa So mine tebi kule wa muguanga chino sikirindwe Kamba maji Mono fila mitu avaweru wa guanga China
0: Kawafube woko ngiro kukula enongo silizamu Kukula ye mirimu na dana mubitongo libya government Ibi inja ulo Mudisu kutie mkono, wali kuhuwa bakozi ziba government watana ba umuzidua kumirimu jabwe ulokula nkanye nsimbi za government na haba mkuboba zebe nyingila mbikulu vyoguli wenguzi hebi nitubino vinyo nyodua senti ba disu kutie mkono Francis Rukoya Mukome buwasomo zeza haba kozi haba government na haba gamba bandi bade bakomia ebikulu vyokudivu densimbi zibe ilaziba weredua government ukule mirimu jivali nukukula mbili na mbulu kufu gata kono kufube nyoku labanga Baja wabiyo nebi inzo kwa ingiza mwevi kule vyoguli wenguzi Wamuno kulaga jali ye mirimu jawe Kubanga bino nebi darabinji Bi inzo kwa vila ke mirimu jabu kuwa itamia ganya jengalo Onona nokode yo Wamu kwa hako hati duwa kunkona nga imusao Habada korela kuduwa liru ya government ya mkono general hospital Haiti wa eno kaa kazi moto Agambi wukubangu onabali ya kanda Umuchale nsimbi Hasubulo kumulo ngosa muo mwana Yono umuchala na alio kati vya kulukoya Watu nina asutila nasitukila mungu ya teko ugwe chai na agenda alabe mbeira anga buweri jivya kugwela anga agude mbofu wa mkuru ono msao lukoya ukogila bino abada ayanjuli laba na mkono hivya atu seko muna kuchikumizi ya kamalamu ya fesi ya senti wa diskiti ya mkono na haba ako na haba laba ano kodeyo haba gambi bukubanga na boba badi mabega we mivuyo minji hejile mese nkula kulane ye mkono
2: kwa yunga ya da mtu wakala nudu ajia kumatu sete okunja kumatu sete malwa yunga femuru katuli ekinye kye tukiyita sakirireko ekinye kitakolaki ekisikire kakati ye yakyesuddemu tewali yakikusuddemu ntalako gwakabirira
3: nemanyage kandiziremu ngaogere walikuwa yanyiziza nyo dakita kazi moto edoka oleitwa bulumye
2: omulala yatwala sente z'entengeru kisoka kyabune basomere sente z'enguudo wano ez'enguudo omukadde 22 yasooka n'atwalako 10 kawo n'amukyukira kawo namuga gwe otutese olwamusitukiramu n'akumbyawo 10 ene bagalonza biwedde omusajja ateredde ene bamugyeku station bamutwala wala kalani nava gye bamutwala ng'amaze emyezi 3 n'akomawo ate ku fetal station nagyeyo omukadde 22 n'obusigadde obwonna n'abutwala oyo naye namulumye naye yatuse akakomyawo 10 waliwo n'omusajja twala sente z'oluguudo lw'ekasawaawo era naye nalabye kawo yamuweereza ku polisi polisi etandika investigations kale kakati bwetutyo bwe tuli abakozi ba gavumenti eyo yenkola yetulimu soba okwata sente za gavumenti zikwate n'obwegendereza emirimu gyobwegina ava ku mulamwa tewali agenda kutaasa.
0: Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono, Stephen Mulindwa, anyonyodde nga bwazze alabula abamu ku basawo ng'agamba nti bangi ku bo babadde nga bakola emirimu mu mbeera etali ya bwerufu, era n'agamba nti ku mulundi guno si baakukkiriza abasawo ab'engeri ng'eno okuvumaganya amalwaliro ga gavumenti gonna we gali okutuusa nga bamaze okulaba nga basunsudde abalungi olwono bwe babeera basigala ku mirimu olwo abalabika okubanga bakyamu abantu bano bagobe ku mirimu.
4: Amalwaliro gaffe tetugaagala munguzi, tetwagala bakyala kubasabiriza ssente eziteetaagisa. Kati eri eddwaliro lirina wingi 2, private ne public wing. Public wing yabwerere ku buli omu. Private wing omulwadde yeegenderayo okusinziirayo bw'aba ayagadde, yo osasulayo ko kasente. Naye mu public wing yo tetwagalayo kusasula ssente. Abasawo twabalabula dde era tukyabalabula nti public wing amalwaliro ga gavumenti tetugaagala munguzi, kyetuyita extortion okusaba abantu ssente kuba tukimanyi obujjanjabi bwabwerere. So abasawo bakimanyi era twababuulira dda bakyewale.
0: Omusawo ayogerwako bw'atuukiriddwa ku lukomo lw'essimu omusasi waffe akakasizza nga bw'atali mwetegefu okubaako n'ekimu ky'annyonnyola ku nsonga eno n'ebyo bimutuuseeko. Bannakisinde eky'ebyobufuzi ekya Patriotic League of Uganda mu disitulikiti y'e Mubende nga bakulembeddwamu omubaka mu Paalamenti wa Buwekura, retired Major Joseph Kakooza, batongozza enteekateeka ez'okuteeka emikono mu kitabo ekisemba jjeno Muhoozi Kainerugaba okubeera omukulembeze wa Uganda mu mwaka 2023 gunaaba gutuuse. Wakati mu ssanyu bannakisinde kino ekya PLU mu Mubende bakakasizza nti kagwake keetonye jjeno Muhoozi yaddako okubeera omukulembeze w'eggwanga lino. Omukolo guno gukoleddwa amyuka RDC we Mubende Abubakari Birungi era nga yasoose n'okusiima jjeno Muhoozi olw'ebyo ebyenjawulo byakoledde Uganda. RDC Birungi olutongozza ekitabo kino n'akakasa tiwaakuwagira jjeno Muhoozi okutuusa lwakiro kukuuka ejjembe era n'asaba abantu b'e Mubende okumwegattako ensonga eno bagisiinika egende mu maaso. Kyokka ono afalaasidde aba PLU okwewala ebikulu bimenya amateeka gamba nga abalina ebidduka abatandise n'okubibiika ennamba n'agamba ebikulwa bino bye bakola bikyamu newankubadde nga bawagira jjeno Muhoozi.
5: Munzikirize okulaga ensi yonna nti nze ndi musajja we era mwagala era pulezidenti bw'anaaba ng'amuwanzeeko erusu ngenda kumuwagira omumwaka gwa 2031 abeere pulezidenti w'eggwanga limu. Byebagamba nti byansikirana si byansikirana agenda kwesimba muki mu kalulu era nakati akola ki mu polarization. Kyenkubiriza abapiero ikiri kimu namba wano tubeere n'empisa abalina emoroka tetukavalinge namba zaffe zaki za motoka n'ekifaananyi ekyo kigenda kuleeta ekintu ekizibu ekibi nti abapiero tebalina mpisa abakola emisango nga beekwasa MK enamba zammwe muzisumulule ziba zirabe mwambale engoyi temujoga ba trafiki temuyisamu abantu maaso tubeere n'empisa ennungi n'abantu abatana bakutugoberera batugoberere nga batuwa akalulu akatuufu nga bakimanyi kyetukola tukola ki tukitegeera.
0: Ono yeegatiddwako ssentebe wa PLU mu disitulikiti y'e Mubende omubaka mu planning obubaka owa Buwekura retired Major Joseph Kakooza era n'ategeeza nti ku luno Mubende yakukola ekyafaayo wenaatandika okuwagira jjeno Muhoozi.
6: Obudde bunaaba butuuse ate tetunyakama ti nze ndaba butuuse buno bwe budde bwenyininyininyini 2031 bwe budde mbasaba munziremu bwe buki Bibiri asatu mugumu nze mukulaba kwanga bwe budde sikyala bayo budde bulala bonna bonna n'olwekyo ebitabo bize twagala tukole rekodi so far mpulidde wano era nkitegeddeko nti haafu y'ekitabo kijjudde wiikendi eno bweneggwerawo tujja kuba nga tumaliriza ekitabo kyaffe nga kikoze eki nga kijjudde mwozi abeewo waliwo omuntu yenna abuusabuusa ekigenda mu maaso tewali kyonna kyonna nzina nze mpulira essanyu mu myaka gyange okulaba nti wagenda kubeerawo enkyukakyuka nga tewali sasiri kubiddwa kubanga enkyukakyuka zonna ezibaddewo nze mbadde nziraba mu myaka gyange gyennyina gibaddemu amasasi biki biki naye katwa twagala okulaba enkyukakyuka ennungi omuntu n'ava mu ofiisi oli omulala n'agikwata ate omuntu gwe tumanyi gwe tukuze naye nga tumulaba
0: oluvannyuma lw'ebigambo ebyo bye boogedde abemu be ne batandise okuteeka emikono ku kifaananyi ekya MK wamu ne mu kitabo wakati mu kukuŋŋaanya emikono egisaanidde okusemba gino Muhoozi mu mwaka gwa 2023. Mu ngeri y'emu mu gavumenti ya Uganda ewadde poliisi y'emubende pikipiki kapiata ziwulira ddala 14 zibayambeko okwongera okunyweza ebyokwerinda mu magombolola ag'enjawulo. Pikipiki zino zibakwasiddwa amyuka RDC w'emubende Abubakar Birungi era RDC asinzidde awo n'ategeeza nti bibadde pikipiki zino zibadde zeetaagisa kubanga omumenyi bw'amateeka bwetagako embeera esobola okuwanguyiriza okwongera okulwanyisa.
7: Tubadde mu n'obuzibu mu byentambula nga tufunye emergency let's say kiyuni oba mugombora lyona nga bakugamba tetulina pikipiki nkadde oba entambula teriiwo naye kati ekizibu tukimazeewo kubanga n'ababbi babadde bakozesa advantage nti asobola okuba OC wanaagendera okufuna piki ajja kuba akimaze naye zino ze tuleese mbabuulira ababbi mwegendereze kubanga eno erina okukumako emisinde mpaka ng'ekoze eki ng'ekukute.
0: DPC wa Mubende Umaru Mugerwa asiimye ekitongole kya poliisi wamu n'omuduumizi wa poliisi olw'okubalowoozaako n'alyoka abasindikira pikipiki zino.
8: Olwaleero tuli wano ku commissioninga pikipiki ezatuweereddwa police management nga zigenda tuyambako okuraninga emirimu gya poliisi ku sub-county Modo police stations. Ntwala omukisa okwebaza His Excellency for the initiative ey'okutondawo police sub-county policing Modo ne ntwala omukisa okwebaza Inspector General wa Police olwa initiative eno okutukonsideringa nga Mubende okutukonsideringa okutuwa ku ntambula zino.
0: Poliisi ekakasizza nga bwekutte omusajja eyali avuga ekimotoka ekya sinotraka kiyite kimagulu 10 ekyalemerera omugoba waakyo gye buvuddeko ne kiryoka kiyingirira takisi yali ku mabbali mu bitundu ebyenkoowe ku luguudo oluva e Kampala okudda mu bitundu ebya Hoima. Abantu babiri ne bafiirawo omulaga n'abalala 9 ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi. Michael Kananura omwogezi wa poliisi y'ebidduka agamba nti omusajja yali agoba ekimotoka kino ye Peter Waswa yali akivuga naye oluvannyuma okukola akabenje kano yazzaako kakukola tondeka nyuma naye akwatiddwa nga mu kaseera kano atemeza amabega w'akaduukulu akapoliisi ye Kakiri ng'onoona ayirindiridde okusimbibwa mu maaso ag'omulamuzi alyoka asomebwe emisango egy'okutta abantu gatako n'egy'okuvugisa ekimama mu mbeera etadigirikika. Mu mbeera eyo akabenje kano kajjukirwa nnyo akaaliwo ku bbalaza ya sabiiti eno ng'ennaku z'omwezi 8 Sebutemba omwaka guno gwennyini saawa zaali 7:33 ezaamala g'ekyemisana mu bitundu ebyenkoowe mu disitulikiti ye Wakiso. Okusinziira ku poliisi y'ebidduka egamba nti akabenje kano kaava ku kimotoka kisino turaka namba UBK 495F ekyali kitisse amayinja ekyatumira emmotoka ya takisi namba UAT 272J ne motoka ya Subaru Forester UBB 353D ne Toyota Wish namba UBE 918T akatambya ka CCTV kamera akasaasaana mu mikutu emikwanira wala kalaga nga musajja mukulu yali avuga ekimotoka ekyamagulu 10 asala ekkubo mulundi gumu n'alyoka ayingirira motoka taxi yali ku mabbali n'agisindikiriza n'agenda aginyigira ku kikondo ky'ekipande kibillboard abantu babiri ne bafiirawo mu bwangu awo akatambika nakasaasa kasana kanyisa nyo ememe z'abantu banji ne batandika okwebuuza ekyali kujoba eri omusajja yali avuga ekimoloka kino kimagulu kumi okunoonyereza okutunotono kwa polisi kulaga nga musajja mukulu ono yali avuga ng'ava mu bitundu ebyekakiri ng'ayolekera mu bitundu ebyekampala n'afunira akabenje awo enkoowe era emmotoka ssatu ne zeenyigira mu kabenje kano abantu babiri ne bafiirawo abalala mwenda ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi abantu bano bakyajjanjabwa mu malwaliro ag'enjawulo kyokka poliisi n'erabula n'ewana amagezi abantu okwewala okuvugisa ekimama n'okwewala okuvuga mbeera etajja nsa kubanga bino byonna biyinza oviirako obulamu bw'abantu okugenda kakati ono agenda gasimbagana n'omulamuzi mu ngule ya Radio Simbo naku lwaleero abakontanyi basatu baatuuse dda mulimu ow'enjovu Nakate Anet Sizanya avudde Nabulagala Kasubi n'owooluga Semakula Sooka Kamuli Kansaze ono nno ye ava Nnyenje mu disitulikiti y'e Mukono n'ow'Eŋŋonge Nsanja Emmanuel Byakuno ava e Kasangati Wakiso bano baatuuse dda n'okuwera bwe bati bwe baweze nga balaga nga bwe bagenda okwolesa eryanyi
9: nze Nsanja Emmanuel muzzukulu wa Kisolo nga neddira Ŋŋonge budde Kasangati mu Wakiso disitulikiti ne bano be ŋŋenda okutunka nawe bwe mbatunuulira balinga abayingirayo obuyingiza ogusooka kati kambalage kye bayita okukuba ku mutwe
10: nze Kivumbi Ian Kayikuzi ndindukusaya Nsanja Emmanuel bato banange kye bataategedde nti bazanyira Kayikuzi ayigula n'enjazi mbalabula bajje nga bata ku bigere
11: Semakula Sooka Kamuli Kansaze Nva Nnyenje Mukono neddira Lugave abaleero mbewulira kubanga enzo batunulatunula mu bwe nti nga mpaawo n'omu asobola okuntunuulira mu ngeri y'enkaliriza ne mmanya nti baawedde dda
12: nze Mukisa Mukiibi musajja bukirana ndindukusa ya Semakula Sooka ndi musajja mwogeza ddembe naye nvamu omusinde gulinga mmotoka ya mpaka
13: amanya gange yenze Nakate Anet Sizanya neddira njovu biridde Kasubi era nga ndi muyizi ku Century High School z'omukazi yekka ali mu basajja naye simeggebwa ate sitambaala bwe baddayo nga tebawowodde lwakiri lwakujja ebyengeyenge so banneerinde
14: amanya nze Nabate Divine Sisaaga ndindukusaba Bannakate Anet bato bannange bonna balenzi mbalabye naye nze Sisaaga era Sisaaga mbalabudde zinadde okunywa
0: kyeziva ziwire dakiika 20 ezaakayita ku ssaawa 3 ezaakawo z'amasiga agessaawo ono nga kubye olukumu mutwe ebiddirira yengule ya Radio Simba girindirire kubanga ebigenda okugendera ebigenda okubaamu byonna byategekeddwa dda nze Matini ya Mayo ku Kigongo mbaagaliza okusula obulungi.

0: tuba tumaze okukirira mu byobuwangwa ennono ate n'empisa zaffe nga abaddugavu wano ku lukalu lwa Africa naye nga tuli mu kitundu kya Buganda wangaala omuterega omwana wa Nabbi Jano omwana wa Mutesa tuli wano mu Buganda naffe tusinziira wano ku lubogola Simba okulabika nga tufukirira olulimi lwaffe obuwangwa okulabika nga tibusaanuuka ate nga abomera omulembe guno tugukwate naffe tugukwasa abaliddawo abo buvunaanyizibwa bwaffe bubeere nga butuukiridde nze Jeje Ssemanda birooto bituukirira era nga akoja kigudde takubuzeeko olwaleero tugenda kusooka nakwata kalulu olunaku olwaleero tulina baana muwala Anakate sizanye mwana wa Njovu muzukulu wa Mukalo Semakula sooka Kamuli Kansaze mwana wa Lugave muzulwandugwa Luwa Katende ate Nsanja Emmanuel Byakono mwana wa Ngonge muzukulu wa Kisoro kakati obudde bonna koja na tugesoose mu kalulu olwaleero otukubeera nga tutambula bulungi nawe tukwebazizo twegatako
1: Kalulu Kapusa Kano sekari ya mfuzi Mwabla Kalulu kangule
2: Hey Kali sigenda kudawo mukulonza lonza Era bwentu ebakasa nenji nyenya nyenya Mokufana na kongazi gudezi tia Agwa mchibo Najayo empichi ensimbi nenyami Kakati buwati ona agendo kubanga Soka mumigua Wangonge Hey pao dungwe yu kendo uzo uli Ansanja Emmanuel Byakuno kasanga ati munna kya dondo yagenda kubanga asokamo ati wagenda kubanga amuddirira omuyovu nakate Aneti Sizanya ha kakati bano nabawulira omukazi ali wakati ati omusajja yagenda kubanga asemba yo owolugave Semakula soka Kamuli Kansaze munna mukono
0: Ekifana chaba kontanyi nga chikutosibuwa kwa koja chigude Wilson. Mm. Era nga situ kuluisa yo. Tuagala tuyite mwipi mpi wanone wali nchanja kulimawo. Alimisobu na olunwe watu wagamba.
2: Mm. Kali, nange sigenda kudawo mkulonza lonza. Era bino kambisonemu wangu na wangu ngo mtezi wenkwali. Chajia tege hatenga mwatu ategulula. Omutike woluzi na bolu alumondi talinda. Kali nengwa yomuti yekuwa ensonjula. Chigude Wilson William Nsacha. Ee buli omu ajitenda bubwe era bwe bati abakontanyi obutamala kadde bwe bati bafanana mu kifaananyi tali kisiige tandise n'omunna kyaddondwa omuyovu nakate Aneti Sizanya wanikako omukono bakulabe era nga bwatyo mbuulano ya muwala yennyini nga kirabika akyali muteefu ng'amazzi agatannaba kutabangulwamu n'addibanga Mutonotono ng'akaseekende era alabika bulungi nga yamyukamu ng'omutwe gw'enkuyege wa kitema omutwe gwo gwankata okuli enfuyirize z'obuviiri obulinga ebisiriiza ekyenyi kyo kikomoddwa bulungi nga omwango atunula bina ebisige ng'omukazi mwattu akimba mujjawe ayambadde naggumira bulungi ng'alinga agenda mu lubiri okulaba ku ssalambwa atudde kiwumbya magulu ng'omukazi ow'ekitiibwa bw'atuula ku ntebe asuddemu engatto nti mpana mpola kale nange kankuveeko ngenze ku munnakyaggwe omugave Semakula soka Kamuli Kansaze omukono guluwa kamera zikulabe era nga lusonjogo lwa muvubuka ng'okusala endagala ku kitooke ekiwanvu ekyannamunwe mwattu teyeetaaga lusolo byo muddugavu nga embunoobuno za nabangogoma ow'oku mugga omutwe gwo gwankaako okuli obuviiri obulinga omuwembe ogusiridde ekyenyi kyoto kyawula n'oluwenda lw'engabi ate bw'atyo atunuza busungu ng'omusajja gwe basiguddeko mukazi we so nga bw'atyo ayambadde bw'atyo okufaananako nga agenda okusisinkana ow'eggombolola ng'akubyeko ekkooti gye bayita nzize kulya yenna atudde kigazi ya magulu okufaananako ng'agenda okwesa omweso ataddemu engatto gye bayita obusika bufuna kakati nensembyayo omulala munnakyaddondo omugonge Nsanja Emmanuel Byakuno omukono waggulu tasenguka agoba abajja onono simulala nga mu butuufu nsitukira ya musajja wewawo nga bw'ayimirira mu luseregende lw'embuzi abuliramu muddugalirivu nga ennumba ezizimba mu nju omutwe gwo gwaggwata okuli enviiri mwatu ezizise nga pasikalamu nga ziringa oluyange olwakasoli olusiride ekyenyi kyo kya nsonda sonda era nga tekyawukanako n'ekyole ky'emmangala bw'atyo nno atunula ng'owoolugezigezi atamala geemoolerwako okufaananako ng'asikidde omugagga ayambadde ng'agenda ewaabwe wa mukyala we okulaba ku bakulu akubyemu ekkooti gye bayita muko azunga bw'atyo nno atudde kiwanika magulu ng'omuyizi akolokota omusu yeenaanise engatto gye bayita Master Akada.
0: Ebyafaayo byomukontanyi kakati bye biddako bikutuzibwako Brenda omuzaana tewerabira nti olunaku enkya bwe luba nga lunaku lwa ssabbaato omutujju Kisule Waguma tussa ekitiibwa mu nzikiriza ye omusajja bo ssabbaato bagitandika ggulo limu olwokutaano ne batandika okwegezaamu bwe baneeyisa enkeera ku lunaku lwa ssabbaato bw'atyo olunaku olwokutaano bwe mutamuwulira Brenda yabeera ali mu ngatto z'omutujju omutujju ate naabeera nga yeetegekera olunaku lwa ssabbaato munnanga ebintu by'ensi eno wano tuvaawo ne twolekera obulamu obulala oyinza otuuka eyo n'obeera ng'oyina ekigenda okusubya eggulu nga kyava mu butasa kitiibwa mu lunaku lwa ssabbaato.
3: Weewaawo tinta nengule ng'etinta ku myaka 25 era nange bwe ntyo ntinta nengule ya Lubogola Simba omuzaana Nansubuga Brenda ekikyala ekiganda kikanganka era omufumbirizi w'abakontanyi b'engule bwe ntyo nyingiddewo mbabuuzizaako mwenna era nga n'ab'ekiro kya leero mbafumbiridde bali basatu n'endukusa zaabwe ssatu. Weewaawo abakontanyi b'ennina ebitonotono ku byafaayo byabwe bye bino ntandise ne mwana mulenzi Nsanja Emmanuel byakuno ssekukulu ya Kawuta 37 muzzukulu wa Kisolo ebweza Busujju era bw'ate naaba nga yeddira ngonge atuula ku kyalo Kasangati mu ggombola y'e Nangabo mu ssaza ly'e Kyaddondo mu disitulikiti y'e Wakiso ejjamba nno alijja mu kutunda dduuka endukusa gy'ayise nayo ndukusa bwe batagulya anti naye muzira ngonge Kivumbi Ian Kayikuzi wa myaka 11 muyizi mu MK International School Busega era ng'ekibiina ali mu kyamukaaga banano bagenda kubanga battunka ne semakula sooka kamuli kansaze nga ejobukulu ayina 24 mwana muzzukulu mwana muzira lugave bwatyo n'abeera muzzukulu wa Ndugwe Katende atuula ku kyalo Nnyenje Mukono mu ssaza ly'e Kyaggwe mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono ejjamba alijja mu busomesa endukusa ye gy'ayise nayo yo yeyennyini naye bwe batagulya Mukisa Mukiibi Busajja Bukirana nga wa myaka 10 muyizi mu Live Enjoy Junior School era nga ali mu primary ya kubiri mwana muwala abbinkana n'abasajja bano bombiriri yenna kate Anet Sizanya wa myaka 16 muzira njovu bwate n'abeera muzzukulu wa Mukale Kambugu atuula ku kyalo Kasubi mu ssaza ly'e Kyaddondo mu ggombolola y'e Lubaga mu disitulikiti y'e Kampala muyizi mu Century High School w'obulenzi era nga siniya ali mu yakubiri endukusa ye era ng'ono bwe batagulya yenna batte Divine Sisaga wa myaka 8 muyizi mu Perusha Primary School Nabulagala era nga ali mu primary ya kusatu katubalinde
4: kuno omulembe Butebi era wano mu nkula ya Lubogola Simba omuntu utawangula ku lulwe wabula mube muno mukono gwa Mukama Katonda kakati buli mukontanyi anokolayo ekyawandiikibwa teyeesigamako nti kyekimuwaamanyi n'obuvumu ekyawandiikibwa ky'omukontanyi
0: kale akalulunga bwe katulungamiza mwana mulenzi asosotuwe ekyawandiikibwa leeta ekyawandiikibwa kitono atosimbuliza kiramba ng'ali ku katuuti musinzizo
5: neyanza sebo ekyawandiikibwa kyange nkijje mu kitabo kya Yokaana essuula 15 olunyiriro 16 lugamba nti simwe mwannonda wabula nze nabalonda mubale ebibala era ebibala ebyo bibabeeremu ekyo munaasaba nga muyita mu kitange kijja kubaweebwa
0: weebale nnyo bw'atyo ne tulyoka tudda ku wagenda okubeera owookubiri
6: basawo ne bannyabo amannya gange nzina kate Anit ekyawandiikibwa kyange nakijja mu zabbuli 35 olunyiriro olusooka kigamba nti wakana ayi Mukama n'abo abaakana nange rana n'abo abalana nange kwata engabo n'akagabo oyimirire okunyamba
0: weewaawo mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera kale nno nga banoonya amagezi tubasoosa kuyitako ku nkulungo ya Mukama awo mwana mulenzi Ssemakula n'ayingirawo
7: amannya gange nze Ssemakula sooka kamuli kansaze n'endukusa yange Mukisa Mukiibi Busajja Bukirana ngecho wandikibwa kyange kijje mu Zabuli olunyirwa 15 olugamba nti ningo lusozi Sayuni sijulu kukenga.
0: Olusozi Sayuni sijulu kukenga. Kale watu tuwe tulabise kakati watu kutwala butelevu nyo musebato obalamya era nga kana katundu kaletebwa abana abato buli omu endukusa ya mwana mulenzi nsanja yesoka.
8: Amanya gange nze kivumbi yan okuva mu kiti kya dondo nga ndi ndukusa nsanja Emmanuel nzalibwa omwami nsanja Emmanuel atudde mu kiti kya dondo ndi muzukulu wa Kabogoza Fabiano agalamidde mu kiti kya dondo ndi muzukulu wa Semwanga Polito agalamidde e Rubaga nva mu nju ya Kabogoza Fabiano nva mu lujja lwa Bongole nva mu lunyiriri lwa Kalisiti Mbuga nva mutuba gwa Kituba nva musigalya Senkungu nva mukasolya Kakisoro atudde ebweza mbusujju ndi musajja muganda neddira ngonge akabiro kanene ombala gwaffe guvuga nti lwajjali lwajjali.

0: takaloza nganako
1: londa londa
0: twali amulonda kubatabali wano londa mwina nokulwana yes. Abato abali ku myaka yeah. jamwe buno buno
1: senyanga abakwata kuba abadde tebalula
0: bo bazikide wano twali ayanukudde ne tugenda ewa addako
2: nabate divine
0: nabwe tukubuza kyekimu mutolo omubiri gw'omukama oguwedde mu obulamu baguyita muguta ate mu Buganda omubiri gwa Kabaka oguweddemu obulamu tuguyita
2: enjoyo
0: yogera
2: enjoyo
0: enjoyo terezaamu terezaamu banno bandi kulonda
2: enjo
0: enjo olwokuba waliwo amulonda tewali alonze bwaba tuwali alonze kati omutono kubanga kyabadde addamu alabika abadde akimanyi naye enjatula yaakyo kati omuto tugiyita enjole kiddemu
2: enjole
0: enjole
2: yesebo
0: kyogere
2: enjoye
0: aa enjole
2: enjole
0: kale netulio katujja
1: waze kutunya matala
0: agata ba
1: simbira kwa lambu
0: omanyi bulenda kino kanchi kugambe nga neko jia ulira ateba nangi vigenda maso mbuka mwabwa tolo musanyi abantu ba Buganda mudemu okwete gereza ebintu by'obuwangwa bino olumu waliwo ekintu kyokola nga gw'okikola olowooza naye nekigenda kikutaayiza nekikufiiriza emikisa gye bujja mu maaso eyo
3: kituufu
0: okiwulidde mwe ensonga z'omukwano mwalowooza nti nemufuna gwe njagadde nkyanja kufuna omuyindi nfaafaagane n'oyo nga ye mukyala muba muli awo ng'akalulu kookezza gwe nti gw'olina okubeera kyabazinga nti Nampala ye kyabazinga dda naye nga okusinziira ku buwangwa bw'abasoga
3: mugamba nti
0: oteekeddwa okubeera okulya obwakyabazinga oteekeddwa okuba nga omukyala gw'olina musoga gwe tugenda okutuukako ng'olina muyindi oba okitegeera
3: oba muwalabu
0: kakati ebintu mu bino mubitwale nga bikulu n'ekyokubiri kyenjagala obbalabulako njagala muntegeere bulungi
3: nedda
0: ye wange nampala we namuddizaayo okusoma golooza bintu byali
3: byamuye
0: wange okiwulidde n'ekirala kyenjagala okulabula abaana b'omulembe guno mulekeraawo okutinkiza ne muyitawo akajanja mu kutinkiza eddiini tuzirina wano naye abamu enzikiriza ze mugendamu sibaleetera okuyitawo ne muyita neomwandikomye kakati era abasajja baba batuufu bagati naye ono abadde alina okubeera omukama naye tugenda omugira musajja mulokole kakati anaakwataganya atya ensonga z'obuwangwa ng'obulokole buvumirira obuki buvumirira obuwangwa nga tebiriiri okiwulidde ngebibbo tiwali omanyi bino ebintu tubyogera abantu abamu ne balowooza nti obakuba kulumba bulumbi emabega kaawo pulezidenti yagenda n'agamba nti nze sikikitegeera egundi eno ey'okubeera nti nno saawa 24 sirowoozangako nti katonda kiggala nti okuwulira yeetaaga kubeera nga eddoboozi lye tumukolera lisaanukula n'akasoli
3: nakwogerera mukutuukwe ng'atoolenkaana
0: ebintu ebyo byo mutabyetegerere bantu mmwe otyo brenda gwe bali n'abato nze mbadde mbamazi
3: wewaawo abato
0: semakula
1: teyeyogerako
0: semakula olowooza abadde nti tobalabula omusajja mpiseeko okiwulidde semakula kale mukiibi mukiibi kati era mu Buganda enjole mu Buganda ffe situgiziika Kabaka tibamuziika tumukola ki
2: tumukweka
1: tumukweka
2: mulonda
0: mulonde tulabe
1: mulonde
0: tumutereka n'olonda akabonero
1: blender balungu
3: sajja gamba ne bade bampisefu kale nzisaje muri abato
4: yenyabo
3: ndi ewani
4: wachivumbi ian kayikuzo
3: chivumbi ian omuzira ngonge
4: yenyabo
3: akabiroko kayitibwa katya era kabakachi
4: akabiro kange kabira kanene
3: kabakachi
4: kabakashuru kamaz
3: obonero busatu
4: boyanza nyonyabo
3: tugenze eri
2: nabate divine
3: omuzira njovu
2: yes yenyabo
3: amayembe genjovu gayitibwa gatya
2: amasanga
3: obonero busatu
2: boyanzi nya
0: Nyo. We muka kasi zengule abana tubaleta nokuogera tibanna kaza naye nga mmolu limi batandise okwesa
3: kale ne tugenda eri omuzira lugave omuzira lugave
4: anji nyabo
3: omuzira gwo waliwo ebibuka byegusinga okuwomerwa kale mbulirayo ekiwuka kyegusingira ddala okuwomera
0: Chibi ebintu tuina mugendera bulungi.
1: Bomulonda.
3: Hey. Au mujuse una mbali.
0: Asone badaga anti muchibi yandifanana na Isabile. Ne Isabile ndowoza yali muntu muzira nnyo kubanga wamula banganga alowoza nnyo. Ekyokudda muna kigana buganyi naye olaba agezezza kungalaba omuntu olaba. Ali mukubala. Tuli kungule.
5: Chadala KCB Bank. Ekomiyawo mumanyi. Gwekula account yo. Obateka yo sente okusobola kugizza obujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga AT.

0: obutungulu siga red coach jikaya asobole chisenye neta kanga si dunji nyo obutungulu bukula bugumu bunene nga wenga na ankana ate buwangalira wichi kumina mukaga kumundala funa kabeji ya prukta pepper wane malite obaka tungulu ka red coach zikulete buwa bukola chemical industries kuruama kungula malunji
1: Uchena mzamba kisasa radio Simba FM mwefem poloko maedembe Engule tinta tinta na engule kwa habili mwe tano Tulini mwuru woku tano ulusio se dimansi mtu jiuunzi se Zigia kuba dimansi kuminabili Jemieze satu nga tutolontoka mungule Mwevu deko ziwazi sigade kuminemu Ani alibera sengule uwe miaka vyafayo Kuna kula balaza tuwala angirira milioni kumi mkutongo za zigende uomu wangu zinaeka tutuongerako kuruna kulabalaza tugenda kuongerako magazine oba ate sente ndala zigenda okuvamu dotibo ngezozo zize nga chilabo chokuja guze miaka abili mwetano era nacho chijia kuwa chigenderi uomu wangu zinaene badne wakubafu wanu mungule uwa kubili na uwa kusatu stumalira kubisera vinji wadde abawo era omugabo gwegubayo naye amaaso tugateeka ku kabwejungira tugateeka ku nangule oba kusengule otyo omuto
2: anji sebo
1: tukomyewo tuliwo
2: yes sebo
1: kakati wanu wakulu wetaka kulowoza mangu
2: yes sebo
1: awulira nokubuza mbuza mpola mpola
2: yes sebo
1: kojawo
2: yes sebo
1: kojawo Abayi tati ya tatawu.
2: Abela muhita muko.
1: Aba muhita muko.
2: Yes, sir.
1: Mbwone lubu sato.
2: Mbwone nzani, yes, sir.
1: Tinta, tinta, olimu. Mbwone lubu tinta. Hei, umuto.
3: Wanji sebo.
1: Hei, kakati tuli uwo.
3: Yes, sir.
1: Ate ye senga awo. Senga awo.
3: Yes, sir.
1: Abayi tati ya mama awo.
3: Mwanyina.
1: Birimu kulowoza sengawo abayita atya mama wu
3: mwanyiza mwanyinaze
1: bwana mukibi
4: londa
1: mukibi bwana mukibi tuli wu obuntu bonna bukuyitako
4: ubaye yisabiri ngaju
1: omulonda eh Ye ye nga wasekali notalonda ako.
4: Mchibi siko muzinda alugenda ugenda. Ngato utu.
5: Sebo wanza kuchara.
1: Mchibi talonze yali nze kake. Ocho mchibi.
2: Wanji sebo.
1: Kale kati tutekano. Omwana wasenga awo. Eh?
2: Yes sebo.
1: Omwana wasenga awo. Gwe abako itatia.
2: Awa mpita muganda wa.
4: Yogira
2: nyo. Abampita muganda.
1: Mhm, mukebye bintu bichamuli wala nyo.
4: Ani alonda.
1: Bintu bichamuli wala nyo.
4: Ewali.
1: Abato wanu bemutagire, bato banamwe bajja bayisa ke gali.
4: Nenda luma.
1: Eh, akana akawala ke gulu kojja. Kana kansa denyako.
4: Kana.
1: Nebyo bibamu mungule basaba ne banyawo, abakubye simwa mwamba jeje. Akana mukachusizo mukonda, sipe tubachusiza, sipe twabaleta.
6: Aha. Omuto
2: wanji nyabo.
6: Amanya.
2: Chivumbi yan kayikuzi.
6: Chivumbi.
2: Wanji nyabo.
6: Mpaye bikabye mmere bibiri bye basima ngabakozesa enkumbi. Tongamba lumonde.
2: Yenyawo. Mwogo.
6: Simu.
2: Chetumula.
6: Kali, mbwone lo busata.
2: Mbuyanza.
1: Awantu wano muzanyi sawa bazadde abali ku radio. Na ye wano, omwana obwa abata sobola kwepima mu mbuzo bwanukisa na tamu busatu.
4: Atendo na bakulu byebe.
1: Na sobola okuta mu busatu mwegendereze. Mukikole senge chipimo. Manyo inawo sikatinda. Atoja cheju sayagala gana. Olibera na mikolo gy'obuwangwa ng'omwana alina okwogera okwokata ng'ayogeredde mu luzungu.
6: Kale tugenze eri omuto.
3: Nabate divine.
6: Owenjovu.
3: Wanji nyabo.
6: Ebikola by'amayuni ebito biyitibwa bitya?
3: Etimpa.
6: Obubonero busatu.
3: Weyanzira nnyabo.
5: Wewawo.
6: Mukiibi omuzira lugavi.
2: Wanje nnyabo.
6: Ebikola by'ebijanjaalo ebito biyitibwa bitya?
1: Bwana Mukiibi ebintu tibinnabeera birungi.
4: Ano Mukiibi wange.
1: Tupuddewo bwana, tuwali
4: alonda.
6: Netweyongerayo.
1: Mulimba, mugamba obwongo bulowooza ku byammwe byokka. Note timpa n'olemerera okutta ebikola by'ebijanjaalo. Maso gye mweyongera mugenda sinkana bato bannammwe nga muliro.
6: Bababula.
4: Bajja kugwa ku ssenyu.
1: Kale, kaakati tuzze. Tuzze.
2: Wa Kivumbi Ian Kayikuzi.
1: Kivumbi Ian Kayikuzi.
2: Wanjisewo.
1: Naye waibadde kucho yikula. Naye yayikunde kati listoko. Okusinga Mukiibi. Kale kakati tuli kukano.
2: Yesewo.
1: Tuli kukano tulabikenga. Kale ogenda tubuulira Kayikuzi.
2: Yesewo.
1: Kutawuni muulira ebigambo bino.
2: Yesewo.
1: Gwolowooza ku tawuni ku kye tuyita tawuni ne kye tuyita site kiriwo ekinene ku kinne waakyo.
2: Byebimu.
1: Si byebimu. Ekimu kinene ku kinne waakyo.
2: Mulonde
1: site nene site yenene ku tawuni obo busatu nobeeranga obulina
2: yanza bise
1: netujja ewa
3: nabate divine wanjisebo
1: otyo gwe kati ogenda kutubulira
3: yesebo
1: ogenda tubumbulira egombolola nomuluka kiriwe ekitono ku kinne waakyo egombolola nomuluka kiriwe ekitono ku kinne waakyo
3: emuluka
1: neegule omuluka omuluka si emuluka
3: yesebo
1: kale damu okyatule omuluka
3: omuluka
1: otyo kitujjukizaako abaasooka awo ebyokusoma nti birinakyuka byajjanga nga birimu multiple choices ntojuzaawo A B C O D mwana yasobolanga okuyingira ekigezo nga yanyenyezaamu ku nsaasa ewaabwe ne zimugamba fiira ku B kakati ye okuva lwatandika yesiba ku B nti yagalagaana enaaba olwogolo nekwatayo obubiri afazaali
6: naye oba ne JTB yali wakyasa
1: ekyo JTB wa Georgius kale omuto tuli wuwo ogenda tubuulira gwe mu Uganda Kampala kyekibuga kyeggwanga ekikulu naye mu Uganda mulimu ebibuga ebirala byebaasuumusa kati nabyo nga biyitibwa site ne bw'otuwaayo kimu kyokka ku bibuga ebirala ebiri mu Uganda bye bayita site Mukiibi nga nkuwa obusatu
4: Mukiibi lwakulonde
6: kyalowooza
4: tunaasula wa mulonde
1: waliwo alonda buno bwana bwa leero we butusoberera okabuuza ekibuuzo ekyako nga kizito ne kakitta naane ne kagenda mu kisinga okuwewuuka nga kyakulonda nga tekasobola
4: abato tetujja basala kale
1: Hey, nera bo basigala abaana baffe bazira tubebaza kubanga bato
6: nzise gyoli
2: yenyawo
6: owenjo
2: Owengonge
6: luno lugero
2: yenyabo
6: owamaddu tomuleza ku ntwere owamaddu yani
2: owamaddu y'omuntu nga ekintu wabaye akakiraba alaganya amaddu mbu akikala nnyo
6: tetumutegedde
2: owamaddu ye muntu abeera nga ayagala okwemakulira ku bintu bye batamuwadde.
6: Waliwo amulonda?
4: Omulonda nnyabo.
6: Mukiibi owa maddu y'ani? Nakigundi. Otereza omulundi gumu?
2: Ye nnyabo. Owa maddu ye muntu alaga amaalo.
6: Tugenze eri owenjovu kigaani.
1: Ennyonnyola y'ebintu bino okubitegeera naye babinyonnyola batya kye tunoonya mu bato bano.
6: Tugenze eri owenjovu.
3: Ye nnyabo.
6: Naawe lugero. Awagumba ennume n'enduusi. Enduusi kye ki?
3: Kiba kisolo.
6: Eky'engeri ki bwe kiba nga kisolo? Buli nsolo yonna eba nduusi.
3: Nedda nnyo.
6: Kati tunnyonnyole enduusi kye ki?
3: Kiba kisolo naye nga kisula mazzi.
4: Ekibi olunda. Kibisiko muzindaalo.
6: Mukiibi, kwata ekikyo tugende. Luno lugero naawe. Oluwulira?
2: Yenya.
6: Olunaanoba terubula mbejjerezo. Okunoba kye ki Mukiibi?
2: Okunoba kwe kubanga omukazi oba omusajja nga babadde mu bufumbo naye omu n'afuna obukyayi eri munne n'amuviira n'agenda.
6: Kati tereza mukoka ttono kuba bombi okunoba tekukola gye bali oli mu buufu.
2: Okunoba kwe
6: kale kankwanguize mu kubombi ani anoba kuba bombi tebanoba.
2: Omukazi yanoba nnyabo.
6: Kale muwa akabonero nga bwali mu
1: naye ngenda kuwalirizibwa okukola kye tutakolangako mu ngule ssemateeka naye ng'akirina mu buwayiro bwe okutaakiriza bwana Mukiibi okufubaako akabonero kaafuna. Mukiibi, kati gwe tubuuze tubulireyo ekibuuzo kyayagala tukubuuze tukikubuuze osobole ofunayo kabonero. Mukiibi,
4: we settingire ekibuuzo.
1: Bwako ekibuuzo kyoyagala tukubuuze nga kyoweekakasa nti okimanyi kati tukikubuuze ofunayo ku bubonero.
6: N'emizindaalo ine ebiri. Ekimu we settingire ekibuuzo kirala omulala n'ogwanukuliramu.
1: Ah, kulugola simba kyena musamba kisasa tufemu mwefe mpologoma yeddembe ne tubera nga tukututte ebuterevu nnyo mu bakulu naye siwo ino kuwa gundi updates tugenda mu updates owuliriza simba engule.
5: Njagala kumanya abakontani bayimiridde batya kati?
7: Abakontani bwe bati bwe bayimiridde mwebale okubanga mutuuliriza. Mukiibi totya? Totya.
4: Mukiibi bwe yakyusiza obukyusa amannya
7: naye. Nedda. Kale mwebale nnyo baddala okuwuliriza ow'e Bulaaya okuva ow'ennyonyi okuva e Scandinavia. Abakontanyi muwulire bulungi nnyo nti bw'onaaba mu katundu akamu olonze ebyabano n'ekikyo n'okitta ogenda kuvaawo n'emitwalo gyo 25 mu cash. Kakati singa ate tonzijukiza ngo olukonta na lucha aliwo okwemulugunya okulekanga okutuusa lwolifa n'olw'ensonga ekyo kyo Mukiibi tovaeyo ate notandika okwemulugunya ate banaye nabadde njodde bikibiki. Nedda. Kati olukonta lwe tugendamu fuba nnyo okulaba nga banno balonda babiri n'ekikyo kitte oba wabulena kyojja okutta oba ewajjejje 25 wegigaana abookumandi oba anajja n'akikola ajja kuba afuna 300. Kale mwebale nnyo okuliza James Kasule Kakani wa Thamus to UK ate ne Christopher Kagolo mwebale okuliza oli Geneva Switzerland n'omwana Maria Edinburgh UK webalo okuliza ne mwanyinaze Jenny Katumba. Kakati abakonta nyibacha imiride weba tebina baku watambulira bulungi nyo kutwaliza wamu era wetuogerera bwatyo Nsanja Emmanuel byakuno aweze obubonero bwe musanvu songa nakate yasimuse bulungi obubonero kumi ebyonna n'essuula nonde bakagenda kempungu kabiri semakula wali teyasimuse naye ate wano musula nonde afunye obubonero mukaaga tukyabuza ebibuuzo ebiwerera ddala bwe tugenda mu bato bwatyo Kivumbi Omugonge awezezza ddala obubonero obuwerera ddala mwattu 18 sinabagabiza wadde okubisaamu ate nabatte Divine obubonero 20 Mukisa Muchibi busajja bukirana tebunnaba ye tanaba wadde okukomba yuna akabonero ayinza okuba ajja ayinza okufuuka Serugoti enoka musajja tadibo wensambwe mukone gulo lwakwakye yakoze bulungi nnyo kubanga tiyagenze na banja naye nga teyafunye ne Muchibi.
8: Manchester United!
9: Eno season ya Premier League! Masabo! Katunyumire mpira ya Premier League! Ngabo wangula ne bingo masabo! Nyiga stabili musambu nyasta! Satu hash! Wandeba na mukisa! Kubantuba na haa! Habagendo kuwanguli obukade uwiri! Yeah! Hey, mituano bibili bedo! Ngabuli omu atuwana ke mituala tana atano! Uwa mukaga! Kusawa kuminemo! Chelsea ya kuambala gane House City! Ngana Aston Villa! Bube fukane Nottingham Forest, Oronet Bournemouth, Yambalagane Brentford, Oru kusawe mune chitundu, Spurs bubefukene Everton, Oru kusawe nyeze chilo, Sunderland, Egalone Arsenal, Ngambie, Nyiga stabili musambu nyasta, Satu hash, Awangulene bingo masabu, Anda kukutusi wako, Betika, Gena ku www.betika.ug, Osibomo bila kati, Fune mpide jukuba munda, Ngo nyiga stabili kumi star, kumi natano star, kumi hash.
10: Chadala KCB Bank. Ekomya wa mumanyi. Gwekula account yo. Obateka yo sente okusobola kugizo obujja. Ofunwa mukisa. Okwewangulira bira bonga. Eya

0: time birimu data ku simu yo birimu okubera nga tojibwa ko sente nga banking ze sente zo kumala amwe obango jayo sente okumala emyezi ena kati bagamba nti ku mulembe gwa digital osobolera dala bulungi nnyo okubera nga omaze okugula wa account yo osobola bulungi nnyo okubera nga otereka sente ne KCB bank gwe kenyini nga totuuse na kutabi naye ng'oyita ku simu yo okukenyini yo simu gyoyina ku KCB mobi app ate internet banking nakyo kisoboka ate oba n'okuyita wa agent agent wa KCB oja mulabira singa osanga kuba agent nga waliwo akapande kali mu langi ya kiragala omutwe gw'empologoma ogw'ebulunguludde obwo gwetoloddwa langi eya bululu omukwafu bulu omukwafu naye nga munda amaaso n'ebirala eby'empologoma biri mu kakiragala omutwe ogwo ojasangawo ennukuta nga ziri KCB awaba kitegezaawo oyo agent wa KCB era byonna ebikwetagisa okukola ne KCB osobola obikolerawo naye bw'obanga era weetaaga okunyonyoka ekisingako simu eno era tugikuwa bw'ona ogikuba tebagenda ku tolako wadde kasente ko n'akamu simu ya bwereere obakubira ku 0800 3MM4MM ngambye 0800 3MM4MM akatundu kano nkakuwereza omunywanyi kitonsa wa DTSolar ne CCTV kamera ate ne kansol wana wetaase owa Essential Properties nenkakuwereza mwami Bukenya Aaron founder owa St. Mark High School ate ned teacher n'abasomesa mwenna be twabadde nabo mu kutongoza engule mwebale nnyo kati abazadde beeyo tubagamba essomero erigendo bajuna essomero eritateekeddwa kutambuza mayiro na mayiro naye nga lyammwe temulireka mu kitundu ne lizirokazi batwala mayiro ne mayiro ng'ate essomero erisinga gwonna mulirese waka wammwe kale ne tubeera nga twolekedde okuddayo tuli ewa
1: Nsanja Emmanuel Omugonge.
0: Sebo. Nsanja naye oli bwakubuuza nti engule nyango banzibwa omugambo oti.
1: Engule.
0: Atano.
1: Sebo.
0: Ekale. Kakati tuliwo Nsanja.
1: Sebo.
0: Mbagambye nno nti waliwo tutuuka ne tulabanga eddagala twalunze ka.
1: Sebo.
0: Ne tuwalirizibwa n'obbakyo sizaamu. Wenjogerera jeje yacho siza daddozi bemama badde ntegese mpisa eri ekuba ente enene kati nzizeyo kukayiso akatunuke bakozesa mu kugema kubanga tuba twagala engule situgikola kubeera nga tumukola ki kale tuli wano tuli wano emyezi mu lulimi oluganda gyonna girina amanya gaajo ne abantu bangi bajulira buwulizi ne batamanya amanya kyegategeeza kati we mugenda okuyita njagala ombuulire omwezi ogw'olubereberye tuguyita gatonya amaki agatonya
1: amatooke
0: kati gabeera amenvu
1: amenvu
0: ge gatonya tolaba obubonero n'osikawaawo busatu
2: weewaawo
0: ne tujja ewa
3: Nakate Anet yes,
0: omwezi mu myezi gyonna Omuganda ayina omwezi gwasinga okutya. Bo bajjajjaffe baalowoozanga nti abantu bafiira nnyo mu mwezi ogwo.
3: Yes, sebo.
0: Mwezi gwa kumeka era tuguyita linnya ki?
3: Sebo, omwezi ogw'omukaaga era guyitibwa Ssebaaseka.
0: Obubonero n'otinta?
3: Bweyanzanyo, sebo.
2: Weewaawo.
0: Ne tujja ewa?
4: Semakula soka kamuli kansazi. Yes, sebo.
0: Otyo. Omwezi wadde emyezi mu mwaka giweramu ebiri oba esatu ensenene mwe zibuukira naye waliwo omwezi mwe zisinga okubuukira kyaguviirako n'ogutuubira ddala erinnya lyagwo nga liva ku nsenene mwezi gwakumeka
4: gwa kumi na gumu
0: naawe n'osika
4: obusakaweerezaako mukama wange mwategese empaka z'olulimi oluganda wenyenje
0: namwe mwategeseyeeyo bannange twagala obubazaamu amaanyi abategeka zi miniriigi miningula eyo n'ekigendererwa kubanga ate mmwe twabategeera ekigendererwa kyammwe kiba kyakutandika kuteekateeka abantu abalivuganya mu ngule bwe katali girya ekyo kirooto kirungi nnyo mugende mu maaso era tubawagira Mm-hmm.

0: kale kale nabawuliriza baffe nga muli ku radio mwekwe mutugoberedde mubala gwaffe ogwa feme mweffe nammwe tubalambulako ku 0-4-5-3-6-9-7 lwakutaano lusala bbiri njagala otubuulire bwojulidde engule. Hello.
1: Hello.
0: Sebo oli bulungi?
1: Ndi bulungi sebo.
0: Nsanyusa okuwuliza.
1: Nange sebo.
0: Owangalidde watuli tinta tinta n'engule kwa 2-5.
1: Ndi ba munani kanzibi kabana.
0: Hey.
1: Omusulubuzi wa kabana.
0: Hey.
1: Mwebale nnyo okuweereza munnayi naye mpagira oyo omwana omuwala.
0: Owagira omuwala nakate.
1: Nkoledde bulungi nnyo bambi.
0: Waliwo akabuuzo ke bagudde nga ne kakuyisa bubi nti naye omwana yandibadde tagwa kabuuzo ako mubonnanga bwe tubabuuziza.
1: Kabuuzo kabaddemu naye.
0: Nawe tokajjukira. Nawe akabuzo kabaddemu naye tokajjukira. Kale 0-4-5-3-6-9-7 ng'oli ku radio yo leka kutwekawo obutesi kutuusa butuusa mukolo beerako ng'owuliriza ate nga olina nekigendererwa. Hello. Wangi sebo.
2: Webale kuweereza ggwanga.
0: Kale sebo namu okuliriza.
2: Ono male Musa ndi nabingola mbindi.
0: Bwe kiri?
2: Kati jejeza akabuza akansigaddemu akabuza kwa wabuzi zo muka mbate ya fako nona asembie chivali wafana ganyo kati nechi lalo chumanyi unaba wafane waleko mwana wa miyasi ya sati
0: hee
2: icho jeje
0: andika akati fengeri jetuliba na maulire tugenda okwogera ekintu tuba tumaze kikakasa.
2: Kubana chona hati nalabia na shitinge na chifana gana mwwe chifana gana wa inavinji vini
0: kubanga chumuka maoyo badala umuana goyo gira kamulina sinaba irana buka kafu wacho nze na yeto fayo omulala 0-4-5-3-6-9-7 ne kesi bicha dala tinta tinta nengule ne tukufuna na ukaka santino tuliwa mune simba. Hello.
1: Yeje.
0: Mwatu. Na mwa kuliriza.
1: Nyesu kwa hivyo vitende na tango zero.
0: Secha nzino beranga okomye abo kale mwebali nnyo mwebali litala twagala bebaza okugobe okutugobera twatandika twakumamu engule ku lunaku olwa Sunday abamu abamanyi abataganjula ebyomunda Sunday olumu lwe lunaku olusooka kale no ababibala bwe batu twatandika olunaku olwa Sunday era eno demands wetu yiwe tujiwunzise esose mu ngule 2-5 tugenda beranga tujja kuze myaka 2-5 jiweze myaka 2-5 ejengule basaba ne banyabo nsaba abagoberezi abagoberedde engule n'ebintu ebirala jeje naye agenda kubanga bubufu bwe bumu kuza anniversary 25 years of jeje creativity and dignity and integrity kale no nsaba weteketeke nja kubanga nkubulira tugenda kikola mututya naye nga mukyo njagala n'ebirala katonda bye musaba nsobozese imbeko bwenkikyusa ngera bwe nkyusiza ebintu ebimu abakkiriza bannange ekintu kino kimaze ebbanga buli mulembe gwogerako kyogere naye tiwaliwo kintu kibi nga kusiima bantu nga bantu bamaze kufa ekintu ekyo kibi nnyo tusaba wabeerewo enkola ekikyusa era nsaba mumpagire nga ngezaako kikyusa omwaka guno wakiri kitandike ti abantu bwabaawo omuntu gwe mwetaaga okusima mu musime ng'omuntu akyalaba akyatunula nje omu ku baali banywanyi ba Alex Mukulu kino nkyogera nga sikirumamu nenneewala okukyogerako mu biseera Alex Mukulu we yaziikibwa nga kiyinza abantu ndi mwegendereza nnyo mu bintu bye njogera naddala nga kiyinza okulabwa obulala ate oluusi ne kireetawo okukiika ensingo naye Alex Mukulu ng'ali ku kitanda e Rubaga twatuukayo k'okumulaba naye nga batukebera mu kitabo ky'abagenyi ekitabo ky'abagenyi ba artist abaali bagenzeeyo k'okumulaba ku kitanda nyinza okugamba nti tebaalimu wabulanga kyajamale okufa bw'ati abata iza nemikolo kubera ngamangu agu emikolo baibajiri mitambo nabolikati njasigala nganche unya ilanja gala nchijeko esomo edene kare no mutugezeko nyo oyinzo kweta lango muntu amazo kuva mu bulambu ensi na egwe yetazenga avudde mu bulambu ensi na yagenda mu dwaliro ngo olya akyalaba akyatunula na mulingizako na mulekerawo na akatundolowoza kubumbi ani abakoze ekitufu Bishop Sebagala olumu yagamba nogamba nti omuntu akuwadde ekitono asinga akusaasidde nnyo mwebale nnyo kojja kigude bwerisoni agenda kulangirira bano bwe bagenze naye tugenda soka bawa ko mukisa batumireko buli omujja kubeera n'obutikitiki asatu bantu basatu basatu
3: eyanzanyo sebo njagala kutumira abakozi abamukono health center mira abakozi bonna n'abazadde aba Gayaza Standard High School ne Makula Infant na Mugongo.
4: Ate omukyala tomutumidde.
3: N'omukyala mutumidde, mukyala wange mutumidde.
4: Mukujjukiza bukujjukiza.
0: Abasajja ba Afrika tobamanyi musajja omuddugavu bw'atyo. Abasimbula emmotoka ku mukolo ne bamujjukiza. Omukyala waziye naye omulise mu kidaala wuli. Tiyetandabye nga asimbula.
4: Nakati.
0: Aha.
5: Tumirako senga wangu mchala na kate aniti ni mama wangu mchala na waji Madina mtata wangu mami Kakembo Geoffrey ne didi thanksi ne familia yona
0: kare
6: amanya gange nzesi makula soka kamulika ansaze soko tumirako mkama wange ampade vino vienyamba de ukunekane kana wenti semakula Bosco atege sempa kazolimi Oluganda au munyenje ngera akola ko
0: kati bani abagendo vuga nya munyenje
6: masomero n'abantu
0: aba
6: abavebweru
0: omwanguzi awangulaki
6: omwanguzi
4: kamyo
6: owebweru awangula kakadde kalamba n'ekitundu
0: kinene kinene bade nganti awangula sekoko kinene kakadde kalamba
6: somero liwangula ante namba buli somero lyetabamu dine mbuzi yalyo era kunga amasomero gonna gajje mu bungi era ntumirako Sekikubo Steven wa boda boda stage awo kuchentawo ampadde ku transport antusiza waneno ne mama wange amongini salawo enyenje atunda mwogo ne pani awo ne tata wange bakula soka
0: mumpakezo kati gwokola ngani
6: nze nkola nga sentebe
4: yeah
0: yego sentebe
6: nzo mukubabuza era nga ndeta msisi bosa na yaba soye kubye mwa musoya
0: nega kati mbande nchaba goleme kubera kuba soye teka teka butesi tesi na hebo banga oina bosa senguro mulamba echo chireke uwele kere zangano chireke abantu abakisobola kati kubera butesi tesi kutegerike
6: na yanze sobo kumpa ublamu
4: uyinzo
6: kumina kona abangambi entie vipuzo vya jejo na abisobola nimba gamba anti jeje ya kugamba anti gwebera mvumu ekijja kijje
4: kale
0: kale werezo mzina
4: ujja kukola gwa kuwereza buji
7: ntumirako daddy kato au aweru ne mama wange au aweru na bampuliza bonna abasomesa ba MK International School
4: okay
0: lotion
8: tumirako mama wange tumshabe Sofia tumirako senga wangalia wawela mpuliziza tumirako tata wange semambo Alex nese mbeye mchala nsomeso Luganda ewembwa
4: namulindu alaira abanobo nano vana bitum kati wali kasubi bamuita mama angule
0: abatendeka
4: yabatendeka neba nakati yabatendeka
5: ntumirako jaja wange alie ya mpuliziza ntumirako ne anko wange
4: ate mama
5: ntumirako ne mama wange na mpuliriza
4: mama yana
5: yebeti
4: aha ate tata tata taliyo yafa eba yakwata mwe bibi
0: muleke
4: kale nandi
0: mwana mukibiyo muna yeko bebatendeka
4: ono tabatendeka
0: talimu
4: chemba de ono mbadde mubuza bazadde be kubanga RDC Peter Watch agambye ntino uyo mwana muchibi yibanange RDC Miss A agambye muchibi mumubuza amanya gabazadde begombi tulabo baga manyi ntino bwagatubulira agatata ne mama gombi amuwadde omutwalo kachuvula mbadde nkubuza oli omutwalo naye lya mama aliyogedde ebyatata RDC werezo omutwalo gwa muchibi kubanga bambi kale mwebali nnyo mwebali ddala atera ne mwanyinaze Jenny Katume Credon UK agambye abaana bana basindikidde sente bamanyi omutwalo nga we gufaanana bonna bonna abawadde
0: kale nga tugenda
4: musoke mwebaze ku Jenny Katumba mwenna mwenna amazobba wa sente muyige sente engeri gye zifaananamu bababuuziza zero kubaako mmeka ku mutwalo zibalemye kati yaba azibawadde
7: tuyanza nnyo Jenny Katumba
4: aha yangwa yangwa
8: tuyanziza nnyo tusindikira ku sente
4: aha ate abasomesa tebazi basabanno
7: tuyanza nnyo Jenny Katumba
4: mukyala Jenny Katumba
7: mchala Jenny Katumba
4: kali
0: tweyanzege pros e Netherlands nkakasa mikuwa nejinyumirwa engule eyo jiwangamba bali kungule ilaba uliriza banda vile nyo obantegereze nsonge yungabo wali buwave Uganda nga oji sabye nsonge yo jendiko kali koja
4: kali kakati
0: ngogendo kulangirira
4: katutegeza
0: abantu olunaku zizi no zole kerebule da chikemu mkwere sawo mkaga basema nebanyabo ngabo uliriza alubogola simba ngatoli ku program ya buwangwa ya kumanya te no kubera nga sawa abiri munya otambula no kumanya tukutegeza omukolo oba okulaba oku muguta gwomu kama oyo nyimba kabamba iguru gukoma kusawa mkaga era sawa zino zenyini zizino ziweze ate omukolo oguddako ogw'okumuzinga nga obuwangwa bwatolo bwe bulagira gutandise kisuubirwa nga okumuzinga kugenda kolebwa mu buwangwa era abagezezaako okwetegereza obwa kabaka bwa Buganda bwaweereza dda embogo era zirabiddwako nga zanjulwa mu kikaali ekaruziika ekyo nno kyongera okulaga obukulu bw'olubugo mu buwangwa bwa mawanga mangi obw'obukulembeze bw'ensikirano naddala wano mu Uganda gwe gy'olowooleza nti olubugo kola mu Buganda wukasi woka olabye nga ne mu babiito olubugo bangi buli omulwe yesumise kati ate Buganda kyevudde kwata embugo era ekika ky'engonge ekivunaanyizibwa ku mbugo mu Buganda kyekitutte embugo ezo agenda kuzingibwa mu buwangwa bwatolo naye kisingira ddala ddala obukulu nti olunaku olw'enkya sawa zinaba tezinnawera munaana omukama oyo nyimba kabamba iguru ajja kuba amaze okugalamizibwa mu nyumba ye eyoluberera
4: amashali
0: enyumba yeno egenda kubera anga eri kubuwanvu bwa futi mwenda sikutakulako butakuzi naye bafu simira dala gundi mwenda okukawansi era agenda kuzikibwa n'ebimu ku bintu ebyabadde asinga kozesa nga mwemuli ebikopo esowani mwemuli amafumu mwemuli engabo mwemuli engoma ebyo ebibadde bikozesebwa nga abikozesa nga ye bibizikibwa naye lwaki omukama addako taina kukozesa byoyo yakola ki yebavaka mabega bagamba nti nabawereza be abamuwereza ku lusegere omwenda abasokerwako edda babazikanga naye basobola kubera nga bamuwereza jyalaze naye ako
4: si yavao
0: kalombolombo si yavao kyaberanga nnyo neri mu Egyptianism kijukira kale ebyo bitonotono
4: ati bali bafalao nga wabazika sibo n'omubisi
0: ebyo
4: no gwa jeti byo
0: kale
4: mwanywereke
0: mufe wakati mwebe byonna byonna atusabira busabizi tolo mukama abanyige mu kiwu biwundu bye mulimu ate abasoboze seno kwa nganga ensonga yo mukama addako n'obukakamu ate n'okuwuliziganya
4: Kali webali nyo Jenny Katumbe Croydon UK tuwe yanzi za nyo abana banobo naba genda kufuna sente zoba weleza webalu tudu kilida atena mwabali ya mitala wa mayanja waluo JTB bali mikwano jafe omuchala mbeida vide na ye mwebali nyo bali UK nena mwe 0 7 8 2 5 5 3 eyo ujisindikako ye ya 7 1 0 7 8 2 5 5 3 naba konta nyimukubeko manyina kuzemugenda okubanga mujja kale kakate sente zo wenyonyi okuve Scandinavia ziganyi imitwala 2.5 zibali miba nakate abajja ku mande mweteketeke jigenda kuba emitwalo 30 anawangula ebibuzo mukatundu kamu na alonda banne atera na tane chiche bwe bubonera obutano bonna ugenda kuvaone emitwalo 30 mu cash kali byebyo abagenda okujja olunaku
0: nemwe sente zibalemera bwerere obaka timuulira ezo sente ziri nya kati zituse ku mitwala
4: 3
0: ah kale
4: kakati abagenda okujja dimansi eyokubiri je tugenda kubanga tutandika ensetera za bakonta nyinendo kusaza abwe bano bajjo kuba mu nsike ku lunaku olwa baraza nga 14 ogwo mwenda 22 mu mukaga twino olukato sebwoji jowero nseko zambwa kansera musale chiyuni buwekula iba na mubende bwe bati bagendo kubanga batu chikirira kaswabuli Peter Wochi iba bakusindi kido mutwalo kasoyo gedde linya lya mamawo weyanzi ala DC ikatula wowezeza kati awo sente ezaje ni Katumba ne weyanzi sibu nuko yanza kukuleme
9: yanza ala DC
4: kale ate owolukata jakuba ne Maseruka Christine Rubobo kansera Junior Academy Mubende omukonta nyo mulala Ndagu Silvia muzukulu wa Bamu Kibisi Bukomero munasingo nendu kusaina Kimuli Sala muutambona wachivule primary school Chichusa omukonta nyo mulala wampewo Kajiri Brian basajja baagala manga gamba bujikwe java chagwe ate nendu kusaye Kibirango ya face bugu bugu Queen of Matters Primary School Chibiribiri nagala mbagenda okuba mu nsike ku lunaku olwabalaza sawa nya mubalinde ojja kuba obawulira bano bakoze bwe bati kansoke nono owolugave Peter Sirunjuji simanyi owolugave simanyi semakula soka kamuli kansa ze nyenje mukono chagwe bwatyo afunye obonera 2.6 7.5 endukusaye ya lugave muchibi mukisa busajja bukirana kuluno tebukiranye Love and Joy Junior School nyenje mukono oyo babasomesa luzunguloka omwana ono takunganyiza wadde akabonero kyannaku nnyo afananye munga Serugoti enoka musajja tadiba nsambwe mukono omukulu kuluno omukulu yafunye lero endukusaye tafunye kali chewunyisa naye atavuddewo n'ensimbi kubange gulu nakali yangu kala kangu bambi yataasizo mukuru ne kati bambi era ujja kuchusa nduuza unobo isenga mukama akuyambye sema kulo kitegedde tugenze kumundu omugonge po dungu UK sirabye woweleza mugonge muno linda zenjalie muluma nsanja Emmanuel byakuno kasanga tiwakiso munacha dondwa afunye obonera 3.5 ku 7.5 endukusa yenga nayo ya ngonge Kivumbi mutabani we Kayikuzi ebintu byo bidda munju era bigenda munju MK International School Busega Kampala afunye obonero 9.25 omugato obonero 4.4 omuyovu nakate sizanya nabulagala Kisubi Kasubi Chadondo afunye obonero 4.75 endukusa ye nga nayo ya njovu naba Ted Divine siwena kuperusha nasale and primary school nakulabye efunye obonero 13 omugati nebafuna obonero 5.7 mutulinde dimanche ja
10: Engule 12.26 World Cup yulimi nukumanya.

Engule, miaka abiri mwetano, ngetinda kumayengo galubugula semba. Mwetinda, we wanini lorimo mutagwa, ya dokuwe uzika, awotani kutende walirwa. Engule, abajinyumia, nebajituma amanya njolo. Engule, buli mwaka yeyongira kumanya gayo. Engule, abamu mujita mujukiza. Abalala, dimuelula. Abalala, mujitila musomesa. Abalala, muwaula. Abandi, ndimu gagawaza. Abalala, ndimu tauluza. Kati tinta, nama konta nyinga batinta. Mungule, kumibili abili mukanga. Ngekutosi wako, KCB Bank.

Dene wada kuoga manti nationality. Uli wagwanga chi. Songe wasemba emu byo yino kujuza bakugamba nti teka mu national identification number oba nini namba yo gene wasemberayo ddala baga nti sign up olwo signinga wali wona kirya wali obulamu butambulenga wobubala okategen obulamu butambulenga wabubala ebiri serious nga badala anko nga byalaali nga si byalwali

Ekitegedde kakati okumanya ebisingawo anko nkusaba owulirize okumanya ebisingawo mwana wa daddy nkusaba owulirize bulungi enamba za betiko okumanya ebisingawo mawuje ino senti kakana bino nze byendeese wamakamoga usei sibya bino byendeese binyini biri siriasi ebyaddala ebyalali nga sibyalwali.

0: sita biri tanu tan sita chindabu biri sita emu hash VIP kweri ne VIP ruparati polo waranyosi soko rumesho kupanga taringa tu vimba sita biri tanu tanu sita chindabu biri sema shirumu VIP ne VIP zentandi se simanyi rasimuliyo chima kunga nipane yuge zanzi
1: mbani ya limudana niyo simba ya kujawa
2: ulira redi sibi uruguma mkambodi ya nita kodi ndala
0: nebo ndo mbubuka yefa sabu ya ngabu ndete kodi ndala mbunjongire kukwenu.

budu wa kiri de gomba ba sebreba nyabo unakuru wa Sunday sawa kumi kabiku kei zina agendo kura saa kumi na bini nga bantu wa mwusi bachi abuza ba nabu bano banyuka ama mumupira baji ya kuwa face bachi atubuza

Umuza amitendo so watimi ya Chelsea. I mean watimi ya Manchester Enzo Maresca. Abuzi doku bigambe ebyogeddwa omuzannyi we Elliot Anderson. Wa. Musambi wagenye ti Kings of Manchester bimwe. Nagamba anze ensonga njumanyi lwaki akyogedde bambi. Omulenzi omuto wa myaka 23 kitegeza. Myaka 23 akuze mu myaka nga 15 egiyise. Pep Guardiola wanabadde myaka nga 10. Kitegeza ku 15 ono gyakuliddemu. Emiaka 10 bino bibadde ku Man United ne Manchester badde abiraba. Mpozi ngozeye mabega awaba mukyamu. Nibi ne bibadde mibabega. Abamutufu, abamutufu. Myaka nga 10 egiyise Pep nga abadabo nyabunya Man U. Bagaye cha Jesus of touch wakanya nyukalera. Mpozi when you go further back it's a different picture. Mpozi ngozeye kale no emabega no na makatani kale akafaga sonerie mabega bichi. Aganti ah lusobola okuba kifana nkirala wali sita biri tanu tanu stachi ndabo beri sema ashirumba mu butongole Arsenal yamaliriza kamsai mutoka winga kebaita Batishville miaka 10 na musanvu kaja vega tako mu Julai wa 2023 contract ya miaka 5 Arsenal baganti akalinza ko kaje kasoko kubanga kakole ibigambo.